0: ng Iloilo. Kiti may mga katulad siya ng abinipisyo mo nga ginahatag ang mga coal-fired power plant. 3.8 million ang bilibaw. Diyos ko, mahal pagalini sa modernized jeepney. 3.8 million daw Mercedes-Benz ba? Ha? Kung sa masalakyan pa daw Mercedes-Benz. But this could save, this could possibly help Iloilo City save sang pundo kay nga delikado man kon tawo ka tropa Alex, tawo ya kon di ka kabagdown man, tawo ka masakit man, di ba ka tropa Alex? Pero instead niya ang isa ka karsada, for example, lima ka tawo ang maninlo, entire stretch sa bisang is not kag GM Basa. Halin ka dari sa provincial capital, pagkadto ikaw sa Plaza Libertad. Pila ka street sweeper sinadarang ka pang limpyo? Isa, duha, tatlo, apat. Ha? Apat ka street sweepers ang nagapalimpyo. In this case, isa lang, operator lang, driver lang ang ma-operate sang mini sweeper truck. Actually, ulihin na kita sinin sa inovasyon niya ginatawag eh. Sa ibang niya lugar, amo na nang ginagamit. Ha? Si Katropang Alis, kakita ka na sinin. Sa airport mula dito sa Singapore, ha? Singapore to kon Hong Kong sa airport. Nga may aras ang robot na yang gapang limpyo dito iya sa ila sining lobby sa airport lobby. Ha, robot na ya. Gaano na programahon lang may sensor sa kilid. Nga kon makabunggo gani, gaulo atras man sa kag ha? Mag forward naman o rin gani mag atras na lang gid. So ini mga abyan ang plano sang sudad unahon, number one na mga public plazas. Number two, ang Esplanade. Number three, ang Sunset Boulevard. Number four, ang mga dalanon, mayor nga dalanon, tanga simentado, dari iya sa siyudad sa Iloilo. Maayo niya kay hindi magreklamo nga, niya mahugid ba? Pero hindi kita dapat magbinastos kag magbinastyan sang pagsinalayo. Ang basura dapat sa basurahan, gidya ka tropang Alex, parang ang limpyuhan niya sini, ang bilin na lang. Ha? Kaya nga, notice ninyo bala, pagkaaga sa mga lugar nga ginabaligyaan, may mga naga-standby, bugrobi ang basura pagkalampuwas ang manugbaligya katropang Alex. So, it's 3.8 million mini sweeper truck ang ginhatag sang Panay Energy Development Corporation kag plano sa siyudad niya mag-procure sang dugang paisaring mga units agod to ngay muunta lang mechanized ang mga pagpaninlo sang mga simentado nga parte sang siyudad. Ang mga karsada kon basa abi, for example, why lang niya nagalutaw sa tubig ha? Or why lang niya sang dalo mga tubig ha? Kaya niya. Makuskus niya pa. Ang street sweeper, hindi niya na gani, makuskus gidit mayad mo. Mayroon ikay malimpyo ang kilid sa karsada. Sa diin, ikaw makakita sa karsada, katropang Alex, nga bisan ang taytay, pwede ni mo maligidigiran. It was in Singapore. Sa Singapore, ya, ang ila yung tawag na ito sa walkway, ang ila sidewalk, ang inalaktan bala sa tao, pwede ti mo tuya ka lumpiga. Nga hindi ka na mamipi, kabuli mo. Nga may nagatapik sining yabok. Kaya nga, mechanized na ang ila sining pagpanilhig. May, ano na, may brush na, may vacuum pa. So, amoni ang ginasiling naton, delikado, ang tao nga madamo posible, ay madulaan trabaho. Kaya nga, ti pareho sining sa paniligan, ay langadaan sang isnart kag GM Basa. Pagka ito ikaw sa Plaza Libertad, apat katawat the very least, abi. Butang ta magtimbang, isnart, the entire stretch of isnart, isa, o duha. The entire stretch of Jimba, salin ka na sa Plazolita, guy. Pagka ito ikaw dari sa Regent Theater, duha, apat. Halin ikaw sa Regent Theater, pagka ito ikaw sa Plaza Libertad, sa City Hall, may duha, anum. In this case, makaya sang isa ka mechanized ha, nga mini sweeper truck. Isa lang. So, 6 versus 1. So, ang lima, madulaan, ganyan trabaho ka tropang Alex. Kaya kinanglan nun mo, driver, operator na lang. Hindi mo na kinanglan ang pasan-pasan kasilig kag kuskus kasilig. Kay baloga kun sino pagit madulani ko siyo sinang katropang Alex. You know? Ha? Kun sino? Ikaw katropang Bea, kabaloga kun sino madulan pagit sinang isang trabaho? Sa mga cases like this, madulani ko siyo? Ha? Mga ati, sila gahimo silhig mo? Ang ati to sa Nilaw, gahimo man silhig ka ginalibod na rin sa siyudad katropang Bea, ha? So laban-laban madulaan na sila dako nga negosyo. Ang mga nagalibod na isang silihig, bukog ba? Silihig walis tingting. Ang mga ati halinto sa may haniway sa Hibulo. Sonan pa sang Hibulo. Ha? Dira galin before sang madong bla. Oh, may ati community da. So gaano na sila? Panaka ka. Gakalaya mo lang naktuli. Ang paklang bla sang ano, bukog sang lubi. Amo nang gina agisa nila ka ginalimpihan kag bagkesan silhig walis tingting don. Tekon may mechanized na kita nga street sweeper, may mechanized na kita, amo nang natawag ta nga mini sweeper truck. Ah, dulaan sila sinisang damo ni gusto matabo katropang Alex. Alas 8:06 sa tosering nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. As katropang nunong, dati katropang nunong, mabakal mantasang mechanized niya sweeper. Aning mini sweeper truck bla, palimpiuhan tadang ano, nunong's eatery. Kay gamay ang area sa 3A's eatery, tos tubang sang ano mo, ano ganin ni katropa Alex, sang Petron bla. Tingin sa mga taga Petron na lapad-lapad man gawa, no? Pero kaya sa tao na dasiligon, andari niya sa Caltex. Ah, gamay-gamay lang dahil ang area nila sa Caltex eh. So, amunan niyong most likely matabo, katropang Alex, kalakip na sa mga malls. May gamay sininga version. Ah, may gamay sininga version. So, sa mga malls, instead niya mag-hire ikaw sa mga manuglimpyo da, utility workers coming from Promac, iban pagin sininga mga agencies gadaga provide manpower on manpower agency, o mabakal ka na lang sang mechanized sininga sweeper. Pagkatapos i-program mo lang katropang Alex kay ang tawo niya likawan mala nila ng mechanized nga sweeper, debla. Kung may ara da nga nagapakadto pakari sa mga hallways sang mga malls, so madula naman trabaho sini ang iban sining tao. That's the danger, ladies and gentlemen. Oras sa XFM 100.7 Ililo, alas 8:07. Good morning gid kay Mr. Pateno, si Tar Paklibad III. Salingya, good morning gid da. God bless you always, katropang Josel, katropang Romel, and katropang Janzen. Sa kay mamid na Puray, yan, tamiyaw ko lang di, gaupod sila pangapin ni Mr. Jigo Puray. Kag kay Florita Fontonalgo Alien, sa may Freedom Highway, Alimudyan. Sa kay Mr. Rinaldo Abito, good morning gid, and happy Friday. And sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Sa kay Jerry Fajarillo, katropang Josel, pakita kao kay gusto ni Miss nga makita kao. Napakita ko. Next week lang mapakita ko ah. Mayo ni kay Setyembre na no. Kay ko na gusto sini do gakinorisong kita kay do kapigado gi ko nang kabulan ah. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning gid and thank you for listening. Kag kay Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizona Ramen, napapanamiyaw alin kay Ma'am Aloha Bueco. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Dara sa Taiwan na mo naman yung ginagamit, no? Ma'am Lourdes, mga ano na lang, mechanized, nga mga sweepers, mga mini sweeper truck, or dalagkuan, may mga dalagko sining yung mga trucks actually. Sa iban sining mga pungsod nga ginagamit nila sa mga malagba kag malagpad sining mga karsada. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Sa kay Eunice Gumban, good morning. Thank you for listening to this XFM and happy Friday. Sa kay Ma'am Lucille Capio dara sa Hong Kong. Ma'am Lucille, may nagagamit na da sa Hong Kong sang mechanized man sining mga nagapanilhig, no? Tawag din rin ato ni sa mga mini sweeper truck or sweeper truck. Ini nang tawo ga manumano iya naga koskos ka walisting tinga. May lubi dito iya sa ano nga tropa Alexa sa Hong Kong. May lubi dito no. May ara lubi galing kay do kagagmay kay la lubi to haw. Sa kay JLC Caro. Dira sa lugar mo JLC Caro. Ano may mechanized naman dara nga sweeper. Siya good morning tropa Josel. Diyan ko na sa may Bangga Matag-ob. O Matag-ob, Drag Star, kagdira located ang ati community sa Niway. Dura ani gusyo kadya. Mga ati diya sa Bangga Matag-ob. Diyan duro actually ati nga nagahimo sang walis ting-ting mo. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:10 in the morning, alas 8 Jess. Mga pibla, liwat kami ni Katropang Alex. Bala, Santon Plus naman Katropang Alex. Kay makabulusog aktualing Sanson Plus mo. Labi na gid kon hindi ka bala ka pamahaw, inom ka na Sanson Plus coffee mix bala. Dugay ka gutumon kay nga may protein man siya mo ara sa soya. Kay ti soya powder, moringa powder kag mangosteen powder ang sulod sa Sanson Plus coffee mix. Amo ni damo na namian magluwas sina ang mga premenopausal kag menopausal symptoms bala, hot flashes. Garabuton ka bala. Ay, damo ang naghahambal sininga naghugmay ang ila sininga pamatsyagan sa sige nila kapag inom sa Sanson Plus Coffee Mix kay may isoflavone nga rada. We'll be back sa dugang sininga mga balita kag information dari gyapon sa XFM Iloilo. Wala sweeper truck dari sa Hong Kong, sir. Manumano pag yapon niya sa Hong Kong, no? Sakay Rumi Taliti Pedregosa. Mayan nga aga, sir, gapamati kami di sa Fishport Iloilo. Ara ka man na Rome sa Fishport Iloilo. Good morning, landa kay Pareko Berner Inday sa ano, Fishport Iloilo. Sa mga guards, kag sa admin staff, dara sa Iloilo Fishing Port Complex, good morning, gida. Ara da si Rome Taliti Pedregosa. Ano ka da nang umpra, Rome? Hambal ni Ma'am Lourdes Tikson Gayoso niya, sir. Amoran ginagamit nila. Ang sa restaurant gani robot nag-serve kapag kaon. Tikita mo lang gid no, katropang Alex. Why pa ba isay? Ti mabais ti mo sa robot kay hindi man na maghambal, ha? Robot na lang ang nag-serve. Ti miara gani restaurant nga conveyor na lang katropang Alex mo. Tanda man ni kay paghambal abi karon nga sa table 4. Madulog man da sa table 4 kun anong gin-order nimo, ha? Grabe, nag-i-jusubong ka-high-tech sa pagsinalayot, ano? Sa iban nga mga hotels gidari sa aton, kag sa sagwa ko mo na ini, especially in Japan, kung magpa-CR ikaw, let's say for example, mamuhin ka, why ka nasang tandugon katropang Alex? Ha? Amula na problema kung hindi ka kahibalo mag-operate. Ang ila dito yung bowl, toilet bowl, may automatic sa nga bidet. Arad das dalum, ha? Nakatago na kuni may pundo na nga tubig sa inyo sa nga toilet bowl. Ang bidet arad daga kupo sa kilid sa likod. Nali mo gani tumukon ang control katropa Alex, ang buton sa imo sa nga daw armrest sa right side mo. Pag tumok mo sa buton, may arad na buton nga ano mo para iya sa bidet. Matuwas na siya. Tapos pili kada katropa Alex. May speed na kung daw ano kabaskog ang bugas ang bidet sa imo latrasan para limpyuhan. Hindi mo na kinanglan tandugon, hindi mo na kinanglan pahidan. Pahidan mo lang siguro kung basa ang imo sininga latrasan. Pagkatapos na gin-isprihan sang automatic sininga bidet. Pagkatapos mo pag-amo mo na katropa Alex, pagtindog mo kay tina-isprihan na sang bidet, ang hambal nila, pungko ka na lang siya mag-iwol-iwol siya tapos doon, That's how high-tech ang technology subong, ha? Hambal ni Ma'am Lucille Capio, gani, mga street sweeper, usually mga Nepalese, kagiban nga lahi, may mga old Chinese sa mga streets, ha? Dito iya sa Hong Kong, ha? Hambal ni JLC Carlos niya, sir, amo na gamit ng dadi, why maniyok? Baka guroy, no? Oh, ay niyog ta na to eh. Sa lugar ni JLC Car. Di nga rin ni Switzerland ni siya mo. Ha? Why niyog to kuno katropang Alex? Baka guro ti damo to. Banero, mi Talite Pedregosa. May project kami ni Sir Josel. Ah, may project si Romy Galida. Mga street sweeper, mga tigulang at Chinese, kag mga Nepalese, ang nagapanilihig dito ya sa Hong Kong. Ha? Mga tigulang na sa ila dito ya. Matag 50 anyos, bala 60 anyos, as long as you are able, katropang Alex, gobra sila dito ya sa restaurant pala. May 80 anyos ka na gobra sa restaurant dito ya sa Singapore kag Hong Kong, ha? Oh, and even in US, may mga mal-am tigul 8 doon, pero kaya pa nila nga nagatrabaho, pero gina-assign lang sila sa mga lighter, hindi mabugat bala, nga mga ulubrahon, pareho sabi man narapos sa lamisa, right after nga matapos ang customer sang kaon, mahimos ang pinggan, o mga tigulang dito, kapasik pa bala sa ilaya. Ha? Diri sa aton nga bataon pa nga takingking na. Oras, it's already 8:15. Mabalik kita sa dugang sering ng mga balita. Dari sa ato sering ng pagparagad sa palatuntunan, Bullseye. Ang mga kauturan ta, ginaimbitar ka mo sa August 29 and 30. Sa SM City, Iloilo. Experience ang full lineup sang Suzuki motorcycles. May underbone, backbone, may ara sa scooters. Ini mga abyan, may makita mga kamodra nga Bergman 15, bago nila ng motor. Ha? Pagkatapos, ini in partnership with SMDI and Suzuki Motorcycle. Magbakal ka mo, may free full tank gasoline, may exclusive Suzuki merchandise, may helmet, kag Suzuki jacket, may 5 kakilo nga bugas, may grocery bundle of joy, kag may torch lamp. Plus lifetime free service, lifetime spare parts discount, and free 3-year LTO registration. So, kita-kits sa SM City, Iloilo, sa August 29 and 30. Ride ahead with Suzuki. Oras sa ato sa ring pagparagad, it's already 8:17 in the morning. Ginadulong man sa inyo sang Playtime Entertainment. Born for happiness. Mabalik kami sa dulong sinima balita kag informasyon dari gihapon sa palatuntunan Bullseye.
1: X FM.
2: Yes, Tol.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito, at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
6: Sample Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3-month old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
8: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pinapababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
1: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Kasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Si Boosters for details from a period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 029. Series of 2026. Drink responsibly.
2: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea!

0: strong pain, fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
1: Makalage na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.
0: Go!

0: sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8 y media. Time check, ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Well, at this point in time, we'll be checking Katropa Romel Paclibar. Itong babae, kuno nag-autaw-utaw, bladera sa Baybayon, malapit tadlong dera sa Zone 11, Kalaparan, Arevalo. Latest update, abe, check ta, si Katropa Romel Paclibar, ko na rescue na. Ang babae, ito balang nakitan, sa tunga sang Baybayon, dera sa Kalaparan, Arevalo, Zone 11, Dampe. Katropa Romel, sa report, please proceed, Katropa Romel.
1: Rescue na katulong yourself sang... Taga-Icer ang babae, pinabanta mga 25 anyos ang edad matapos nga nagpatungain siya sa Lawod, Katropang Diyosel, kagin nag-utaw-utaw. So nakita ni siya sa mga residente nga nag-utaw-utaw sa tunga abi nila, kuno nag-panginhas lang. Sang ulihi, nag-amat ka dalom ang tubi, nagpatunga siya, ginaputong siya patunga, Katropang Diyosel. That's why nga gintawgan siya sang rescue group para tabangan, kaya nagpatunga siya. Ari bala si Manang kanini, ang isa sa mga nagabulig rescue, Katropang Diyosel, dito sa iya sa tunga. So nag-umpisa ni siya halin sa Zone 11, pero nagdungka siya sa Zone 8, sakop na sa Barangay Kalumpang, Katropang Diyosel. So Kalaparan, Zone 11, siya nagpatunga. Tapos gintulod siya sang balod, na-rescue siya sa Zone 8, Katropang Diyosel. Ari si Manang kanini, isa sa mga nag-rescue. Nang paano nyo ginag-rescue ang babae?
2: Bali nilang tawag ako sang apat katawo nga mga sakop sa iya, sa itong alawot. Sige, na-rescue siya to. Pag-rescue siya, tiyawa pa itong apat ka lalaki sa nga nakuha, good sa. Pintala sa doon sa kilid sa baybay, namla. Hindi pa sa magtakas, kaya hindi sa kapagawa waras, good sa. Hambal ako no, may problema sa sisilayin ko anong problema mo ha, siya tungkol ko na sa pamilya, ako nung tuking itipira sa amung tunga galahin niya para paano. Ito yung ilangka, tumasakan ko nakatabla sa amung bala kay buligan, taka. Ito yung sige lang, hibi ang hibi.
1: Ang nakainom ginan siya?
2: Oo, nakainom sa.
1: Din siya kung nung nabinan?
2: Dito sa Zone 13.
1: Zone 13, Kalaparan?
2: Oo.
1: Tapos?
2: Dito sa Kaitunying. Ito may pingulang nga nagpalapit sa ako, hambal niya. May babae, kung huwag ka pautaw-utaw, pero nakainom. Tamutok yung nangita mo ko, bulig eh. Para buligan siya.
1: Patamangkot mo ko, nakot sa taga-digin mo
2: babae? Ang tingulang lang mo sa akong digi, taga-dumaraw.
1: Hindi siya register sa...
2: Kasi board lang.
1: Ano, estudyante ka?
2: Ano, estudyante. Board lang, hindi mo ito. Pero bata ko man.
1: Ano ka lang? Ano, profile niya sa...
2: Ang buhok niya bala, daw si Mi, ano bala, pang lalaki ang buhok niya? Oo.
1: Hindi man?
2: Hindi man sa tumboy.
1: So pag patunga niyo, bali, sino kinang muna nakakita? Maraming
2: tumak? Yung katuan ko isang tigulang. Yung na-rescue sa 11, may lalaki nag-rescue siya. Siguro hindi ka kwanta, mga galahoy. Yung bayas ng lalaki. Yung tigulang, nakakita siya una-una. At ang naglakat niya, lalaki, nakita niya ko, hindi ka pumukog ka pangapi, hambal niya. Kung may nakilala ka nga mga tano doon sinuda na makamapulog sa babae nga nag-utaw-utaw. Kaya ang inubra ko man to, dito ko nag, ano, dito ko na ngayon na piyak sa ten sang mga lalaki. Kaya ito, bala ko tayo nga mahilig sila maglangoy. Kaya mo to sila nag-kuha.

0: Uy, mansaw po na, baby sa inom.
1: Wala lang kabalo. Pero kaya, basan tigulang ko nung may upot sa... May cellphone, basa gani ko nung nakaptan.
0: Ito na basa sa ito niya?
1: Why ko na, why na ko kabalo?
0: Iti...
1: Iti... Sa
0: so, lapawan?
1: Na lapawan sa tubig. Naka-short siya mo, naka-short siya brown. Kag naka-dog blue, green, iya bayo.
0: Amon ni Katropang Jusel, isa sa mga nakakita.
2: Pero ang logik ko nung problema is ato, ano to, dalaga pa? May pamilya na?
0: May pamilya. Aray Katropang
1: Jusel, ang dalaga. Dalaga.
2: Okay. So, dalaga, taga Dumaraw, Capiz.
1: Oo, amba.
2: Oh, nasugid niya ko na nung ikon ang problema, ihaw.
1: Ang iya ko ng problema sa pamilya, ya.
2: Nya aman.
1: Daw ginaitsipira sa kuno.
2: Ah, daw ginakontra sa sang pamilya niya. Magamal ka pamilya, kiti dalaga pa ginikanan niya kagkauturan niya.
1: Oo, iya ko nung, oo.
2: Nga, why yaman masugid ko na nung rason?
1: Oo, ay, sige, lang hindi, ya.
2: Ano siya, estudyante o kung nagatrabaho na, ma'am?
1: Kaya sunod sa naka, ano man to katikulang, estudyante na sa?
2: Estudyante din siya ka eskwila, dara man sa Rivalo, kon dari city proper?
1: So, wala lang ko ka, ano?
2: Okay. Pero, ano plastada, anong oras ninyo nakitaan niya ara sa tunga sa lawad? Ano plano niya? Mangin lumos? Mangin matay, gidman?
1: Oo. Kaya oh. Siling ko, ambali ako nung ma... Kani wala nang sa kunog yung sagop. Kaya ano lang sa kunog masuside. Kaya siling ko dahil kung kita ka sa mong tao, ya, hindi ka kita pwede ka suicide. Kaya buligang ka kiti yan.
2: Mm-hmm. Sa diin sa kunog nag-inom, dampe?
1: Sa zone 13.
2: Dira man siya gadayon sa zone 13?
1: Masi dira siguro eh.
2: Oo. Oh. So ang zone 13, pagkado dira zone 11, lapitanay man lang, no?
1: Trabaho sa... Ano, sa unang sa bahay ko, bo.
2: Sa din sa nag-ubog dira sa zone 11, tadlong sa zone 11 or dito sa zone 13?
1: Zone 13.
2: Agindala lang sa sangbalod pagkado na sa zone 11?
1: Oo. Kaya rikot sa baybay lang kapangapi.
2: Oo. Ano huboy-huboy gidman ha? Oh?
1: Ang pagkahulog mo niya hindi.
2: Mm-hmm. Pero gahiti ha? Gahibi siya. Gahibi siya. At the time, may panapton pa man sang rescue ninyo?
1: May bayo. May bayo sa nakasort.
2: Oo. So, kamusta ang kaimtangan niya, ma'am, sang na-rescue ninyo? Okay naman? Why man
1: okay
2: sabi
1: ka? Okay naman siya. Kaya yun na punggala sa brasa isang kalalaki. Kaya parang hindi ka sabi lang magbalik luwag sa dalong tubig. Kaya gusto niya mabalik, ya?
2: Sa di na sa Subong?
1: Ato na sa akin dala. Nasa kanong sa Kaiser.
2: Pa-hospital?
1: Oo.
2: May mga pila sa bagra sa lawas.
1: Why?
2: Pero ang pagkahubog niya, hindi mo gid mapuslan la.
1: Ay, normal naman ang pagkahubog niya.
2: Hindi pa gid man tama gid kahubog, no? Hindi pa, oo.
1: Hindi na istorya ko pa sa mo.
2: Mm-hmm. Okay. So pamilya ya problema yan, hindi sa ano ha, hindi sa pag-eskwela, hindi man sa relasyon ha, pamilya ha.
1: Sa pamilya ya.
2: Mm-hmm. Ti daw, mga pilang pangidaron sa babae?
1: Siguro na sa 25.
2: May edad-edad naman, no? May lutsura klase babae man, ma'am?
1: Oo.
2: So, mo malang na ginabalik-balik, yaway naman iba niya problema. Abi, pamilya lang yun?
1: Why? Mo malang na istorya, ya, ang pamilya lang.
2: Ano sige lakat siya patunga to sa dagat?
1: Oo, kaya ginalagas ang apat. Kapatunga sa kapatunga.
2: Pagbutong sa iya sang nag-rescue, why man siya mangin padlo sabi, kag mag-dive na lang pa'y dalom sa tubig?
1: Why? Kiti kayo hinahampak sa balod.
2: Ako, mabaskog ang balod. Subong mo, no?
1: Oo.
2: Ang balod pa sulod na rin sa siyudad, no? Pagkanto zone 11, no?
1: Oo.
2: Okay. Sige. Pero kaya yung paman to maglakat? Tadlong paman istorya ho, no?
1: Kaya pa to.
2: Mm-hmm. Now, ti nalaygayan mo man to, ma'am?
1: Oo.
2: Oo. Muna pinag-importante sa tanan, ma-realisar yung importante buhi, ah. Mm-hmm.
1: Oo, away man sa, ano, sa lawas, at kaya ang bari namin nila siya, may diferensya ko na ang babae. Tingin palapitan ko, wala, normal ang ilang hangwan.
2: Familiar sa inyong guyaya dara sa lugar? Hindi.
1: Hindi.
2: Oo. Mailang kiti nakita mo kung white may nakakita sa to, by about? Nasa puan na siya?
1: Kaya, hindi ko man ito yung kapamanggal.
2: Galing kasi, sige ka pa

0: patunga nga patunga na?
1: Oo, kapatunga eh, ang kwan lang gagawin lang, ulo yun lang.
0: Oo. Okay. Sige, sige. Taga Dumaraw, ato Mandok sa Dumaraw, gadayon ng dira, ha? Sige. Ma'am, salamat kita.
2: Salamat kita, Salving. Kasi man ang kanini, nag-adrikit sa Zone 10, barangay Kalaparan, Katupan Yosel. Ang Zone 8, nga dito siya na-rescue, sakop na nasa Kalumpang, Katupan Yosel. Mm. Pero din siya nag-ubog sa Zone 13, sakop sa barangay Kalaparan, Katupan Yosel. So safe naman.
0: No, no, konta na, yung mga pila ka metros ang na... lakat siya na katropa Romel pagkanto sa dagat.
2: Diin siya ma'am sa tunga dira asa may nagabalot-balot niya na o. Ang dira, ang galo. Mm. At yung mga layo na katapang yun sila, kuro mga may signal na nito.
0: Oo.
2: Nagabalot niya na nagabalot. Okay. O mga dira, katapang yun sila, mga 30 to 50 meters. Kaling kiti kung dere kabe, kung makita mo, siling mo lapit lang, pero kung lakton mo ni Katropan Yusel, layon eh.
0: Oh.
2: Kung langoyon mo.
0: Inang nagabukal nga balod na, Katropa Romel?
2: Yes.
0: Pati layo na gali, dalom ng lugar eh. Mayo lang kay Gapataob pa lang, Katropa Romel?
2: Oo, Gapataob.
0: Oo.
2: Kung mga nagapahunas, nagabutong abi ang tubi, ang current sa tubi, laban-laban, hindi niya tumamutikan. Nara na siya sa tunga Katropan Yosel. Ginahapoy siya, bipaikat mo. That's why nga mas mahapos mag-rescue ang ato sinong mga rescuer. Kaya nagapahigad na siya, kaya nagapataob ang tubig Katropan Yosel.
0: Mayad lang kita na-responderan. Dayo nakita, dayo ni Talini. Pagkatapos na-responderan daras ang rescuers. Kunwa ay bao, Diyos ko Katropan Romel. May nasapwa na naman. Ani.
2: Laban-laban Katropan Yosel.
0: Problema niya, unay niya slawas ang problema.
2: Kanang paninigyan niya, ba niya ang problema niya, masolusyon na. Ginagad siya nga matakas para pulikan kung anong problema niya, Katropa Yosel.
0: Masolbar na niya ang problema, Katropa Romel. Si Freddy Aguilar, patawanan mong iyong problema.
2: Oo, ganit.
0: Oo, di ba?
2: Oo. So, safe na siya nga ginkuha sa taga-Icer. Ginlantaw niya ang mga... kung may mga gas-gas siya, tapos sa information nga nakuha nato, Dre, nga naudalon siya sa hospital para ipacheck at Ropang Joseph.
0: Oo, oh, kay Tiwai Takay Balo, basi ko may mga last strong ibang to sa lawa, so ay makitan sa taga-ay, sir, bla?
2: Yes, mangkot ko rin si Manang, sinupod niya, babae, kung lalaki, pero wala siya naka ibalo.
0: Ah, may upod siya?
2: May upod siya kung naka inainom, pero why mag-upod? Nagpatuma.
0: Din sila nag-inom, Dre, man sa higad lang?
2: Sa Zone 13.
0: Zone
2: kaya
0: 13.
2: Ang Zone 13, abi ka tapang Joseph, dira Zone 12, 13, dira da na pamtang ang mga do balay, ano bala, ang limnan, mga bahay kubo, iya bala ni former punong barangay Naba.
0: Ah, talambayan mo, sang una man niya.
2: Oo.
0: Sang una pa to.
2: Oo,
0: sang klaro ko na niya, pero sang una pa to.
2: Oo, pero kagatambay kami da, sang una may mga operation, may mga call up.
0: Oo.
2: So dito siya nag dito sila naginom pero while lang dito na identify kung kay sino gid nga lugar bala o kung pwesto sila naginom kag saan nagpatunga siya Katropang Joseph.
0: Aga pa yun di kaka Katropa Romel way pa kabuklat ang adlaw ga patabuli na botilya.
2: Oo, tiisa ganit sa mga nadudahan nila na basi kuno diri man lang siya kadayon sa Kalumpang or Kalaparan Katropang Joseph. Kati na po diri mga boarding houses ngan man nagka-eskwela diri sa Iloilo City kag nagatrabaho.
0: No.
2: So basi posible nga diri man lang siya kadayon nga lapit tapos ginlakat-lakat lang pakadto sa bye-bye Katropang Yosel. Pero wala pa na na-identify gin, nga sigurado gin, kung nag-eskwila siya o kung nakaubra. Basta ang na-estimate ni Manang Kaina, nga nag-edad siya mga 23 to 25 years old ang edad Katropang Yosel.
0: Ang upod niya to inom babae kung lalaki?
2: Ang muna ginapamangkot o Kaina kung babae, pero wala siya nakaibalo. So ang istorya sa iya Kaina dari sa tigulang nga may upod siya inom.
0: Oo.
2: Pero wala lang ma-identify babae o kung lalaki. Ang manang ipamangkot natin una kay na kung upot.
0: Tingnan mo ni oras, pwede ka katambay da. May bukas da ka tropa Romela. O silira sang bahay kubo. Ano sa una, bla? Tawag ta, balik bayan, no? Di ba?
2: Oo.
0: Ang may ara da bukas, ha? Lasay, saga. Alas 5:30?
2: Sa pagkahibalo ko, nagabukas na din sila. Kung diri ka, mismo yan nagtulog.
0: Mm.
2: Or lapit ka diri. I don't know lang kung masugot ang tag-iya nga maaga ka pa na inom.
0: Oh.
2: Kung kahit usually nagabukas na din sila, dalaw niya katropang Yusel mo.
0: Tingaling may mga talipapada katropa Romel, no? Oo. Anybody could enter pagtapos magamit sa talipapada.
2: Yes.
0: Ngita lang kamo yung balaklan to eh sa Nobla 11-7.
2: Oo. Though pwede ka diri ka lisensya ka lang at mapungko na kamo daan ay.
0: Mm.
2: Kung mainom ka mo, wala pa yan nag-serve ilim nun ang pisto, di bakal ka mo sa iban.
0: Perdes katropang nonong, katropang nonong ya. Pampatulog ang iyaya inomo may one batch ya, okay na. Hapon na ya, alas 5 sa hapon. Oh. Ang iyaya alas 5 sa gaga. Patabuli na butilya. Perdes katropang nonong.
2: Basi pamunlaw man bala.
0: Ha?
2: Basi pamunlaw.
0: Grabe nga pamunlaw ba? Ang iban pamunlaw para mampawan iya pa ano? Pamunlaw para mahubog ba?
2: Oo. So i-try naton karon kun basi malabot naton ang ginimnan kun dito gid man ginam sa zone 13. Kun ano oras sila nagsugod inom kag kun sino gidupod niya katropang Joseph.
0: Dako gid problema sa pamilya na mo na tuod mo na tanan dalaganan mo pamilya mo. Importante sini acceptance. No matter man kun ano dra ang problema, tawanan mong problema. Ang importante ano gani katropang Romel?
2: Buhi.
0: Okay.
2: So, mga katropang Jocel, ang sitwasyon diri sa Zone 10 Barangay Kalaparan sa distrito ng Arebal. Ini nga balita gina dalong sinyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: There you are si katropang Romel Paclibar. Problema yung nasa pamilya, kaya doon si Kwai sa isang pamilya niya bala. Amo na yung problema to, hindi ba kita naghalin sa perfecto sining pamilya, pero nga aton malang sining pangabay bala sa tanan. No matter man da ang problema. Ano man ang sitwasyon, ay importante buhi. Diba? Alang-alang mo na si Kuya. Amo na mga bagay kung isa sa kabuhi ta bala. Do not think and ponder on things nga dapuan ka anxiety, dapuan ka depression. Sa mga hindi mo nabla mabago, hindi ka nakapili, ginikanan mo, hindi kapili, bata mo eh. Ha? Bata mo na na, ginikanan mo na na, di bla katropang Alex? Amo ning hambal bla ni Freddy Aguilaray, tawanan mo ang iyong problema.

0: Friday, 8:50 in the morning. Ang aton malang sinis, ano lang nga, pinaka-simple sini. May mga problema nga bisan mapatay ka, hindi mo masolbar. So why ponder on that? Nga nga, mangin matay ka sa problema, hindi mo masolbar. Pero yung problem, humble nga, paano gin man gintugang kalibutan? Gin ubra black makaako or brought about by science? De black atro pang Alex? Sa simple mo sini nga pamagi, mabudlay mo na desisyonan. Ah, de black? Sa mga nagaduha-duha kay nagaduda pa, siya ti may makako gimna ng kalibutan, why ponder on that? Ha? Decision mo na yan, you have the choice. Kung ikay mo magpati, so be it. Kung kapati kay mo, so be it. Thank you. Debla? So, pareho sini mambal nga. Ati nga, siya man ang akon nga, Mike, ag siya man ang akon nga Eloy man, you have no choice. Ha? Be thankful kay nga, ha? Kung wala si nanay statay mo, why ti mo kita, guwapo ka guwapas kalibutan. Di ba katropang nonong? Ha? Importante siya ni, you know, sa pag-segregate sa problema, nga kaya mo sulbaron kag hindi. Ha? Ha ba? Nag-guidance counselor naman taga pa ba? Hindi ha, hindi man ta perfecto. Lain-lain man ang mga sitwasyon nga ton, naagyan, kag, posible agyan pa. Ha? Ang importante siya ni, mindset ba? Mindset. In short, your attitude towards sa mga problema kag pagpanghangkat. Amo na pinaka ano dai, pinaka bottom diray. Pareho sini. Tawag naton bala kun sa mga exam pabla multiple choice. So pili kada A, B, C, D, E, de bla. Ang sa batya tropa Alex, you have choices. At the very least apat A, B, C, D. So pili kada. So we have choices in life. But wala na ya madala sa choices nga mangin matay ka sa problema. Kag mangin matay ka, bangod kay may problema ka, di ba? Ambal nga pagkaon lang imo. Mambal nga, ti daw kapigado ginsang pangabuhi. Sus, pareho sa amon katrupang nunong. Pigado man pigado, importante buhi. Di ba? Pareho sa amon ni pareko Floyd bla, pare Floyd do bla, Serantes bla. Di ba? Wah! May best nga mayad man ang sitwasyon, may best nga lain man. Daw panahon man na, Rebla, kung hindi tiglinit ko no, tigululan, di mo na eh. Kung mag-init ko no, gani ang swerte, baw kung kaisa, mahambal ka, grabe man, swerte, klase tao, no? Nali, gani umulan ang problema, mahambal ka nga, ay nano na lang ni man. Oh, cases like that. Diba? That's why, ladies and gentlemen, sa mga kapareho sinimbo, hindi nyo pagtularigid. Ay, sa mga ginikanan, abinin nyo pagpatamiman mga kabataan nyo, ah, hindi nyo man na masikway. Nga sikway yun nyo, abin na dugo nyo na. Amo nang hambal nila nga, katropang Alex, ha? Sa pagsinalayo, we have a very simple rule. Pinakasimple nga rule para nga wise ang dako nga ilina wise pamilya. Maybe this is applicable sa kalabanan, ha? Number one, respect the elders no matter where you are. Ha? Mahambal nga, siya ka bastos klase ka malam daho. Bastos kon bastos, pero respetuhang pagkamalam niya. Ha? That's very, very simple. Diba? Otherwise, anong talaksan mo? Agod tong ma-maintain mo ang inatawag sini nga salinity bla, ang katawhay bla. Oh, 'di ba? May mga bagay hindi mo na kinanglan sa pakon. Pabayin na lang bala. May mga bagay that silence is the best solution and answer. May mga intriga-intriga mas maayo pag ani hipsan mo na lang mo. 'Di ba? Nambala. Amo na mga tawo nga way ubra sa pangabuhi kag way pulos kalibutan kay nga tikang ng kaghulag lang sa isang katawa, ibantayan yan, nila. You see, ladies and gentlemen, nakatulad bala sina, we are living in an imperfect world. So we cannot perfect according to our wishes, according to our wants. Ang nagkakainabo sa ito, we have no control of our fate. Ay, aga pa. Oo. Exam na lang ko lang sa ito. Sini, pwede na taguro ka-apply guidance counselor. Sini, katropang nonong? Alas 8:54 sa ito sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ay, base way pa mo kay inom Sanson plus gold capsule tapos ako mo pamahaw. Sa mana katapos sa pamahaw, Sanson plus gold capsule, premium D3 of gel capsule kay Sanson vitamin C. Base lipatan nyo bala. Importante subong supplementation sa ato sining lawas kay nga may lang kon dari ka magkaon kay katrupang nunong may utan. Subong anong utan ta dagani ginat-an nga tambo nong no? Pero kon kadto kaya sa mga high-end sining mga food chains, ha? Mga restaurants, may utan to. At ilaban-laban may araman, pero kung hindi ginisa, pinirito. Deblakan tropang Alex. So kinanglanta, ang utan ba nga simple kung sa Matagalog, papayak, ha? Na pamamaraan, ha? Sa pagluto. Ay, may lang kung may katropang nunong, amod nga, ha? Gabaligya. Pagkaon, kahit di may utan, gina yung perme. That's why nga kinanglan ninyo Sanson plus gold capsule. Kiti may utana, may palaya, may malunggay, may garlic. Oh, plus mangosteen nga may anti-cancer properties. May spirulina, source ninyo sang protein. Ha? Ara din sa spirulina, Sanson plus gold capsule. Sti sa premium D3, amo niya pang depensa ta. Kami ala antibiotic like effect because of the virgin coconut oil. May malunggay oil kag may vitamin D3. Amang hindi bala magpasilak sa adlaw hamol nga ukomon siling niya. Ginhawa ko kanos-nos kag pakinis ang kutis ko niya kag paputi sini pagkatapos pasulayon lang sa adlaw. Ano ka hello? No kinanglanta ang silak sang adlaw. Notice nyo bala painit-init bala kamo. Aga pa kon may silak ang adlaw bala. Naganayanaya ang inyo sini nga paningkay singkay. Do nagahugmay ang imo sini nga bala tiagon kon kaysa mga pagkasingki mo bala kag pagkaputro mo. Ambal nga, no karabuton sa akon, basi kung gaminopause na ko, kung sa babae, kung sa malalaki, basi ga-andropause na ko, ay basi kulang ka lang sa silak sa ngadlaw. Abi pa, init-init bala sa silak sa ngadlaw, aga pa bala. Pero kung hindi ka mo kapainit-init para maghugmay, kagmay ara sang ala antibiotic-like effect, kay may VCO, premium D3 soft gel capsule. Kag Sanson Vitamin C. Quality products sa Yes Health Incorporated. Kung dito ka mo magbakal kompleto ng produkto sa Yes to Health sa Yes to Health Wellness Center. Clinic na, may libre nga konsultasyon da sa A. Young Building, Yulu Street, at ubang inasang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Aras Dr. Rain Pinado nga mag-attend sa inyo kasi ng kinanglan. Aras si Ma'am Gina. Karaman si Ma'am Ethan. Kato lang amo dara libre, don't worry. Mambal nga, way kukwarta na huya ako. Amo ng kalabanan. Mamugin man ang aton sini, masami sini nga mentalidad, diba? So niya, huya ako, way gitakon ti darato. Ano pa kay, kon kay saga ni bisan sa mga abogado? May mga abogado kung sa kagdoktor nga, may kaluoy bala. Mambal nga, ITI, hindi ka na mag... Hinga mo siling niya nga ngita inog bayad. Librihon talang ka siling niya sa konsultasyon kung sa doktor pa, kung sa abogado pa. Kanto ko lang diri siya kay buligan ta ka, may arak man ko associate diri ah. Ha? Pero hindi gidya bala madula, katropang Alex, ladies and gentlemen, inang utang nga kabubuton bala, kay bisan isa lang kasipi nga saging, isa lang katring itlog, ha? Isa kabilog, gagina alim-alim ya pangamanok, ihatag ya pa na kay attorney ka kay doktor. Ha? Daw amo nang masami sa ato ni. So iban na huya niya na huya ko pre makatuto way gikot niya idi ihatag to kay Doc Rain Pinado. May hatag kamo kag sa waay. Don't worry kadto lang amo to. Kay ate panon kamo ni Doc Rain Pinado to. Okay? Ada da sa A Young Building Yulu Street, Iloilo City proper atubang sa Midtown Hotel. Ang alan niya dara pangitaon niya, Yes to Health Wellness Center. Libreng konsultasyon available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag hindi niyo paghihabo ang blisters, ang nasudlan bala sa Sanson Gold capsule, sang premium D3 soft gel capsule, kay pulo ka blisters, inabisa na utod-utod na, pwede ninyo himuon ina nga entry. Isa, pulo ka blisters, isa ka banig na, isa na ka-entry, sa ato sa nga Sanson and XFM libo-libong pa-premium promo, 3,000 pesos. Biyernes subong, no? Ay, pow! May madaog naman 3,000. Ti Sanson plus gold capsule, premium D3 soft gel capsule, Sanson gold coffee mix. Lima lang ka-empty siya siya, kay base dalon yung unod. No. Imnanin yung unod. Ang iyang empty siya siya, ang suludlan, napunggol nyo na abi, don't worry. Ang importante, kitaon pa ang pangalan ng Sanson gold coffee mix. Lima ka-empty siya siya, isama na ka-entry. Kagsama na gagamit sang turbo, duha ka blisters na isa naka-packing eh. And duha ka blisters bala, isa man naka-entry. Sulatan ninyo, isulod ninyo sa white long-sized envelope ha. Sulatan sa ngalan, address, perma, contact number kung may ara, plus ang proof of purchase ay gigamit. Ihulog ninyo din. Number one, ara da sa clinic, pwede nyo da mahulog. Sa Yes to Health Wellness Center, ara da sa Yulo Street ha. Ara ka na yung Doc Rain pinadobla, hulog nyo lang da sa clinic. Kay pick up po na namo nina, kay may draw kita every Friday. Or hindi gani, dulong ninyo dari sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City. Ari lang kami sa likod sa ano, GT Hotel, across Iloilo Supermart. Rada makita ninyo dang taas nga tower bala sa transmitter mo nina, XFM 100.7 Iloilo. Good morning, Gid, sa kay Niek Espinosa. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Ang grand draw prizes naton, first prize, 50,000 pesos. Could you imagine that, Trupang Alex? Second prize, 30,000 pesos. Third prize, 20,000 pesos. Plus pulo ka consolation prizes nga tig 5,000 sa kada winner. Buta mo na sa napulo, kamagadaog, may tig 5,000. Tayo, ano pa, mga katrupa troops, subtan nyo na ang inyo sininga Sunthone Plus Gold Capsule Blister Packs, Premium D3 Softgel Capsule Blister Packs, Turbo Dietary Supplement for Men, kag Sunthone Gold Coffee Mix. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:01.
1: FM Sunthone Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Sunthone Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Sunthone Plus Gold. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Sunthone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Sunthones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Ngunit kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang panunuta ng aking mata, take lang ako ng Vision X Plus. Yun ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
13: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong pa-premyo.
12: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
14: Sang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
15: oh no!
14: Patalikod!
15: Patalikod!

0: Santol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santol Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santol at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santol at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santol Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka. Pero galit lang bala. Di yung tagalit mabayad sa tuition mo?
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C,

0: Rosa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:16. Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus, supplement to maintain good eyesight, kay may lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kag zeaxanthin. Quality products ang Yes to Health Incorporated, approved sang Food and Drug Administration. Well, you know, ladies and gentlemen, sa may mga plano, bala magpadalagan sa politika, Katropa Mario. Ang Supreme Court has made a ruling nga wala na ining second placer rule. Ano ining second placer rule? In any position available, pareho sabi ma-disqualified, especially mga single position sa presidente, vice-presidente, gobernador, vice-gobernador, ang nagakatabo nga kun ma-disqualify gani ang winning candidate, ang ginahimo ang second placer, let's say na disqualify karon ang duly elected governor, ang gakatabo ang second placer during the previous elections amo ang ginabutang, ha, especially natabo ini dito sa Mindanao sa Sultan the Sultan Kudarat ini natabo mo or Cotabato ang mga mangudadato bala. So, natabo ini kung sa diin na disqualify ang elected governor and the second placer took over. So, no, sa Supreme Court, wala sang kasuguan that authorizes the second placer rule. In short, sini, ladies and gentlemen, if the rule of successions will not apply, makundak gidya katropa Mario sa special elections. Ano ang guideline sa special elections? Ang special elections pwede makakondak special election kung ang tiempo from the time of permanent vacancy hindi magnubo sa isa ka tuig. Ehemplo, pag disqualify sa kay Kiko Barsaga as congressman of Cavite, Das Marinas. So, kumo kay lawig pa ang election 2028, 2026 palang subong, mahiwat special elections for the position of congressman dito iya sa Cavite, sa Das Marinas, the first district of Cavite. Pero kung less than a year, nga nabakantihan, pagbakanti less than a year na bilin prior to elections, ang imuon sina is, mabutang na lang, for example, ang Kongreso, ang House of Representatives, sang caretaker congressman. Kung sinong ma-caretaker, just like what happened to the first district of Cavite sa Das Marinas, ano tabo sinong caretaker, katropang Alex, katropang Mario? Si, at the time, if we're not mistaken, House Speaker, ang caretaker. So, pwede sila makabutang lang caretaker. And then, i-fill upon lang on the day of the elections if ang vacancy nag-occur less than a year prior to elections. Tiwala naman sang second placer rule. In short, sini kon matabo, din man nga lugar, nga ma-disqualify karon ang first placer ang nagdaog, hindi pwede bayluhan kag isaks i-assumer sang second placer. Ang pinaka-classic sininga kaso kon matabo katropa Mario, ladies and gentlemen, amo ang iya sang 6th district of Manila. Sino ang duly elected congress sino ang representative subong sang 6th district of Manila? Si Benny Abante. He is a second placer. Pero due to some circumstances disqualified ang first placer, siya ang nag-assume. Ha? As a representative of the 6th district of Manila. Pero we'll be discussing this matter siguro mga isang ano ni upuan. Dere kita anay sa kapinasahi sining natabo iya sa Barangay Linubayan Tigbawan. Kaya nga nagresign ang kapitan hasta sa ex-officio member. So, why sila right now sang matudlo nga barangay official after September 10 kaya mo ng effectivity sa ila sining resignation? Ini nagugat sa kasuhay sa poultry nga ara da sa Barangay Linubayan, may nag-operate ka poultry, ginareklamo, ano niya, dressed for dressed chicken ini, 45 days tawag tabla. So mga 80 mil ng population, mabaho, nagdamo langaw. Pero sa gina-inspeksyon ko sa banwa, ambal sa banwa, sa hindi man mabaho, tolerable man ang baho kagang langaw. Karon, nagreklamo ang mga pumuluyo, patis kapitan, ginkasuhan. Mga isa na katuig, yagin palabot nila kay Mayor Virgilio Teruel sa Tigbawan, allows action gapon. So they have no choice but to resign. Now, dako ni nga, actually may insulto kay Mayor, butang balon siya ni nga, Mayor Teruel is doing nothing pertaining to the problem. Ha? Basi ko ay kanabot si Mayor Teruel to. Basi guro kon, ha? Na iyak. Ha? Si Mayor Teruel to magpalapit sa Barangay Linubayan, bay? Check tabi si Katrupang Mario Hilongo. Kung anong actions taken ni Mayor? Because hindi ni mag-resign ang mga barangay officials pakadto sa SK President ex officio member. Kung hindi suko ang ila sininga, pagka-dismayado sa actions taken sang municipal mayor ni Mayor Virgilio Teruel. Sa report sini, na-interview ni Katropa Mario with Katropa Jansen, si Mayor Virgilio Teruel, ano bala ang actions taken ni Mayor sa problema ginpanabot siya a year ago sa poultry niya mabaho kagdamo sang langaw? Number two, kung anong plano ni Mayor now that all barangay officials sub Linubayan Tigbawan, first of its kind in the whole of Philippines, ang nag-resign. Eh? Kag ano ang ara sa ato sa nga kasuguan pertaining to who will succeed? Sino mapungko da bisan week lang o IC lang officer in charge sa barangay? Nga may kantuan sila, kap! E rin na, why naman tapad balay naman to mag-ahod ko na ka, pwede mo masaway to. I-check tabing reports ini with Katropang Mario Hilongo. Katropang Mario, Dol?
1: Ginsabat ni Tigbawan Mayor Virgilio Teruel ang akusasyon sa mga barangay officials nga wala sang may nahimo ang lokal nga pamunuan sang Tigbawan may kang tanan sa reklamo sa poultry farm nga nagatuga sang pagbaho pag nagadagsa ang langaw Katropan Josel. Ini ang sabat ni Mayor Teruel sa akusasyon sa mga barangay officials, ilabi na ang akusasyon ni punong barangay Tanyo kahapon nga nabatian naton ang pag-interview sa iya Katropan Josel. So no, kay Mayor Teruel nga hindi lang makaisa, makaduha, kag sa madumduman niya makaapat siguro ka beses nga natabo nga once nga mayara sang reklamo nga ginapalabot sa talatapan nila, may ara sang gin-create nga composite team Katropan Josel. Ang banwa nga ginabug-usan sang Menro, agriculturist, municipal agriculturist, kag iban pa nga mga department heads, nga amo ang nagakandak sang inspection sa tion nga mayara sang reklamo Katropan Josel. Nagpamalibad na si Mayor Teruel sa pag-discuss sang merit kag demerit sang kaso kay Silingya, base kon matandugan masabjudice ang siya kay pending subong sa RTC Gimbal ang case na ginfile against sa kay punong barangay Tanyo, duha ka mga barangay officials, duha ka mga barangay kagawad, and then ang mga nagareklamo Katropan Josel. Ginklaro ni Mayor Teruel nga sila niya, ang poultry farm o kon ang GT poultry farm situated niya Katropan Josel sa Barangay Sipitan. Ang Barangay Sipitan adjacent nga barangay ini siya sa Barangay Linubayan.
0: Bali, boundary area. Yes, ang ipatindugan.
1: Yes.
0: Okay.
1: Pero sa akop na saya, sa Sipitan.
0: Ang Sipitan?
1: Yes.
0: Ang Sipitan, actually, is upper part pagid.
1: Upper part.
0: Okay.
1: The last barangay sang Tigbawan, ang next yan ay nga barangay, nga barangay, lain nga banwa mo. Kaya ang barangay
0: Linubayan. Dauli yun ang pihak kasi na eh.
1: Oo. ang piyak niya ni nga barangay, ang barangay Lino Bayan is the last barangay before sang next nga barangay nga sakop na niya sang uton.
0: Mm-hmm.
1: So, adjacent siya. Pero mostly, ang mga nagareklamo atong mga ginfailan sang kaso katupan Josel situated sa barangay Lino Bayan.
0: Mm.
1: Oo, atong ginpasakaan sang kaso. So ginsabat ni Mayor Teruel na ang mga akusasyon nga wala sang may nahimo ang banwa. So ginsabat yan ang kahapon. Ikaduha katupan Josel ang parte sa pag-file sang resignation. Gin-confirm ni Mayor Teruel nga na-receive sang iya nga opisina. Pero wala pa sang wala pa why pabla katupan Josel ma-take action, ma-actionan ang resignation. So gin-file sang nagdigat nga adlaw and nagsugod ang pag-isip sang 15 day umpisa lang gid kahapon katupan Josel. Silingya the first time ini abi nga natabo katupan Josel nga mass resignation ang mga barangay officials.
0: Hmm.
1: May case nga ginsight ang case sa isa ka barangay sa tapas sa probinsya sang Capiz way back sang COVID time, pero atuya different situation to katupan Josel kay atuya suspension to ya, hindi to ya mass resignation
0: kag may nabilin. May nabilin dito ya nga mga why mas suspend ya katropa Mario.
1: Why man katropa Josel?
0: Tanan
1: kin suspend man.
0: No.
1: Pero ang case atuya is suspension not mass resignation.
0: So, bali, temporary vacancy lang.
1: Temporary vacancy.
0: Ini mangin permanent vacancy.
1: Permanent vacancy.
0: Okay.
1: So, ang ginsapol ni Mayor Teruel, ang DILG, may kang tanan sa sining concern subong sa mga taga-barangay Lino Bayan. Kay according sa iya, the first time hindi natabo kag medyo komplikado ang sitwasyon sa pag file sang mass resignation. Pero siling niya, wala pa man sang way pa man bla na aksyonan katupan Josel. Although nga na-receive sang opisina niya, pero way pa siya sang action taken gid kon bala batunon niya o kun hindi. Kay may under sa local government code katupan Josel ang mga barangay under sa municipal mayor mo.
0: Oo. So, pero dire kita na yung nabi doon sa pagplastar sa poultry nino.
1: Yes.
0: Ang plastada bala sa kun nga nag-resign gid. Mm. Ang hambal ni mayor may nahimo siyang action.
1: Yes.
0: Kay may mga composite team sa gitukod to conduct inspection. On-site inspection
1: on-site,
0: doon.
1: On-site, yes.
0: Pero kakanto man si Mayor to.
1: Nakakanto siya kuno?
0: Oo. Now, why sila may nakitaan sa ninyo extreme situations? Ang hinareklamo sa pumuloy, baho kon magbaho, kagdamo ang langaw kon magdagya.
1: According sa iya, once nga magkadto dito ang composite team, nagahimo man sang narrative report. And based sa narrative report nga ginasubmit sa iya, tolerable man katropan Josel.
0: Di mag-inspeksyon dito ang composite team, ginadalaman nilang barangay official?
1: Oo, ara man kuno. According sa kay Mayor Teruel, in fact daw...
0: Ang report nga ginapasa sa composite team, ginafurnish man nilang barangay?
1: Dapat
0: i-furnish sa barangay kay nga dol. Lain yang ano mo lain niya ang hambal nga daw baho gid man. Sang sa i-reflect sa report tolerable. Diba? Yes. May baho pero tolerable sa report. Pero kun dito sa site oo, kap baho gid man, buta mo lusa ni not tolerable. Kay ti baho gid man mo pag abot sa report tolerable.
1: Ti aware man si Kapitan Katropan Josel kay every inspection ginaupod man si Kapitan ang mga barangay.
0: Diba si Konga plano pa lang mag-inspeksyon kalabot na to sa Tagiyang, na-inspeksyon kami da ha?
1: Ti amo na ang tiyaya nagabasi man siya
0: so,
1: sa...
0: Parehas bla doon sa kilala mo bla? Na kapila nila Lagson, mambal nga, hindi namin naabutan, 3 days ago andito siya.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Ito
0: sa missing sa Bungiros, bla?
1: Oo.
0: Oo, andito siya sa area, pero 3 days late kami. Pero andito siya.
1: Oo.
0: Nahuli lang kami. In short, si Idol, may nagtip. Tidak tong, ka. Tong. Makadros la da tong. Ah, alis ka na dyan, tong. Diba si hindi, amo man ni kakatabo da, hindi ayan?
1: Tegin deny na ni Mayor Teruel. May mga akusasyon gani ka to pang Josel, may mga insinuation gani ka nagagawa sa social media na no, something nga ang tag-iya sa poultry farm nga engineer kag doktor no, something ang situation nga ginaapinan. Pero gin deny man na ni Mayor Teruel nga siling niya hindi ko niya kilala ang tag-iya.
0: Pero dali lang. Basi may problema sa paginhawaan ang mga miyembro sa composite team to why nga. Ini ni mag-resign ng mga barangay officials. Kag ini ni magreklamo mga tao to. Controllable ang baho. Kay you know if we speak about level of tolerance subjective niya dol mo. May ara yang paulani ka utot siya ka bisan mabaho pa na hambal okay na na.
1: Basi ko na tukang kaso to ya, hindi ka baka pa di maho lang.
0: Oo, may ara yang gamay lang sungaw karo gamay lang baho ang maiyak. So bad. Di ba?
1: Ara imo baho nga daw baho gid ba?
0: Oo. Selingya daw kilala og gid itlog ro sudan mo kinay. Di ba?
1: Pero may mga pagklaro na si Mayor Teruel nga siya ti makapila man sa kabeses nga mag upod bisan tungang gabi gani once nga mayara sang call nga nagareklamo nga may baho madili-delay lang gamay ang pagkanto nila pero ginakantuan din ko ng katropa Josel
0: pareho sa natabo there is Dingli bla di bla may reklamo man sa Dingli dol nga ginaksunan sa municipal government of Dingli ha
1: yes
0: gamay lang to population nila ya dol not as many as 80,000 heads you know ang langaw dol nagadagya lang na hindi during the time nga may buhi pero may pag harvest yun di kakakya kung magkaon ka kinanglan mga muskitiro ka dol mo may nakitaan kita sinidari nga mga reklamo pareho sa reklamo sa haniway nga nagamuskitiro dito ang tao kung magkaon kaya kung di ka magmuskitiro
1: masamo again
0: amo ng hambal bisan way kasudan niya masudan ka gidya lang amo
1: hambal ni Mayor Teruel siling ati alang-alang ko na hindi pagpatihan ang report kiti alang-alang lang maghimo-imo sila sa kunano lang da kiti ginsaligan sila mo gin
0: ti alang-alang man na maghimo-himo lang mga ang mga barangay officials to dol remember ha kapitan pila gani ka gawad da 8
1: ang na-filean sa kaso is duha.
0: Duha lang. Pero ti ang barangay council, di ba? Walo ka kagawad.
1: Including ang SK. Walo eh.
0: Oo. Si Kapitan and SK.
1: Oo.
0: Siyam sila tanan.
1: Siyam.
0: Oo. Ti lang alam na maghimo-himo sila nga siyam dol sang senaryo. Butang ta may pagkapolitiko abi sila, no? Somehow, be may without admitting dola, for the sake of discussion, butang ta may hidden motive abining siyamdol. Pero ning isa kagatos dol ka tao, kag sobra 20 ka pamilya ang naghambal, baho, di ka namon, ya kagduro, langaw ya. Gahimo-himo lang to sila istorya dol.
1: Tete amo gani na katropan Diyos. Saldo medyo, akong pamatian na to niyang side sa nga local government unit nga ang ilay ginapanindugan, na sort nga wise la, wala ang mga akusasyon nga wala sila sa may ginhimo, wala sila sa action taken nga para ma-address ang concerns ang mga pumluyo, reklamo, ginapalabot sa mga barangay officials, ginapanindugan nila yan nga may ara sila ginhimo.
0: Kaya it's been a year, Katropa Mario, dol, nga problema. Amo-amo gihapon, balik-balik, sulit-sulit, amo-amo gihapon, mag-inspeksyon, okay man, pero sige ang reklamo. Diba?
1: Yes.
0: So, cases like that, there's always a way to validate.
1: Yes.
0: And to validate from the very residents of the area. That's number one. Number two, from the barangay officials, sa mga residents,

0: banwaga ni sa composite team nga gin-create sang LGU, ang DNR, EMB nagkandak man sang ano sang investigation katok mang Josel, pero that separate yang nga aspetong ilaya
1: dal ka-star ka man sa uma parehos kita inang sa dalom sang balay ara daga stardor number one kanding
0: pato
1: manok. Bibi, manok, kon kaysa na bangtan pa kakarabaw. Dol, pulo lang kabilog sa god mong manok. Maghapon lang sa dalom sang balay mo, dol, gapangalisngaw ang iti si baba o labinagid kon magulan.
0: Awa.
1: Diba? O, hindi ka nagagwanta pulo pala na dol ka manok, ha? Could you imagine ang 80 ka manok na mag-iti?
0: Dulong.
1: 80 mil ka manok ang magluwas sa itidol, ha, uyang sa ilang feeds nga magbaho, especially kung mabasa. Kaya nga, tiga ka basa man na somehow mo, hindi man tanan. Pero, I'm sorry sa manang kakinaon, ha. Pero nang tubuan, pablador sang, yun na naman, mga nag-ibok-ibok na bala, nagbaho tapat na.
0: Oh.
1: Buta mo nga na tubuan worms, ha. Englishon talang worms. O, rin na istaran worms.
0: Oh,
1: dano kabaho ina katropa Mario. We're not foreign to that kind of situation katropa Mario. Kati I can say ako na anad naman sina katropa Mario sang iti mo baho sang iti. Pero tining isa pa lang gani kalibo katropa Mario. Kon isa ka semana or isa ka bulan hindi mo malimpyuhan,
0: baho na.
1: Isa kalibo pala na, ha. Yo di kakak, kaya mo nang hambal nga dugay-dugay dol na ngat siga ga pangita kadol sang inugsungsong mo sa ilong mo Santon na ano mo Santon plus
0: herbal oil.
1: Herbal oil mo? Baho mo.
0: Kaya mo na katupan Josel. Siguro ti para mabatian ang side sang LGU kahapon ti gin sabat na ni Mayor Virgilio Teruel ang mga palamangkotanon may kang tanan sa pagkadismaya sa mga barangay officials nga ang rason kung nga nga nag-mass resignation sila. Yari si Tigbawan Mayor Virgilio Teruel.
2: Well, nakita ko man lang ang mga post ni Catherine sa Barangay Linobayan na ang ilan ng resignation is a form of protest because sa inaction sa LGU Tigbawan sila reklamo parte sa baho na aligar nila nga baho sa GT Poultry sa Barangay Sipitan. Ang GT Poultry hindi located sa Linobayan, ha? Sa Barangay Sipitan, which is an adjoining barangay. So sa ano, sa aspeto nga inaction, hindi ko na iagid siguro ka-agree. Kipalaan mo, I have the records to show nga halin sa pag-reklamo o nagin. Katamo sa matikang ginimo ang LGU Tigbawan, ang aton metro, ang aton sanitary inspectors, ang aton municipal agriculture office, the office of the mayor, na matikang na ma-address ini mga reklamo sa ginaligar nga baho. Well, katamo, though, siguro ako mismo nag-upod gid. Ako mismo yan nag-upod dito sa GT Poultry, sa sulod premises, tag-ukor sa ibanda sa palibot para at least up close and personal makita tagid ko na ng real situation. So, halin sa 2025, may mga records kita sa mga inimo sa atong mga inspectory team. Actually, naging muligani kita sa atong special inspectory team para nga mag-monitor sa operation sa GT Poultry Farm sa Barangay Sipitan para nga mabalang tagid ko na ano bala may mga problema, may mga violations sa mga environmental concerns naton para at least mahimuan naton sa appropriate action. So hindi na matuod iya na why si magini mo ang LGU Tigbawan. Kada mo, ako mismo siguro naisip ko not less than 4 times or 5 times including sa mga pag-attend naman sa mga technical conference sa EMB sa Iloilo City, upod yun ako para at least bala nga mapalantagin ko ng real issues. Bala, anong cause ang ginaligar nga baho, kung may baho, kung may anong cause ang mga ligar nga baho. Para at isang LGU Tigbawan, makabulig man. Makabulig man, resolba, sing manami sa mga issues na ginahaboy no, sa GT Poultry. Right from the start, I was trying to be fair to both sides. No? As a local chief executive, of course, ang

0: concern natin is public order, public safety, public health sa atong pamuluyo. Pero ito may ginatawag ng kita balang due process. Due process, ng pamatian tama lang piha. Eh karoon hindi naman pwede nga pamatian tala reklamo without validating it. So ginatry ginamon sa LGU, taga mga atong hindi mga departamento, kama opisina, nga mga fair to both sides, pagpamatian, ginagtanan, para at least we get the real situation. Hindi lang haka-haka, hindi lang suspetsa, kundi what's the real score, no? Ang mga inasigur na ako.
1: So, the real score based on the narrative reports sa kay Kapitan Mayor is that wala naging synonymous ang resulta sa inspection vis-a-vis the experience nila po dito sa Baho para sa nila, pero sa report na hindi po Baho ang resulta sa inspection. Gano'n siya?
0: So, ako, sa mambal ko na, no, let's say, be, kung let's say, be, may reklamo sa Baho, no, kaya ko sa reklamo sa Baho, nag-aabot ko ng Baho, mga, let's say, mga gabi, o punasta kong kagahon. So, hinay mo ko is, of course, ina-aksyonan tayo naton, ina-padala ko dahil team dito, nga, let's say, stay there for, let's say, 3 to 4 hours, up to midnight, kung pwede, dito sa lugar gigani, na ginahambal nga dito ginang pinaka medyo Baho, no? Amo na nga itong action pero may nga i-validate. Kaya balaan mo kung let's say, one thing nga magambal ka nga Baho sa part sa mga complainant kag saan mo naman di sa munisipyo kaya i-validate naman. So amo nang isa nga ati kasi mambal sila nga ambot pariyo man lang kami ilong pariyo man lang ta ilong, no? Taas ng iba na bi, no? Pero ti, amo na nga ginapadala tapto ang atong team para gika-evalidate anay. Ti, siyempre, kung sino itong ginapadala ko nga team, sanitary inspector, Mendro, Municipal Agriculture Office, no? Siyempre, mahimo na sila report sa akon. Ito, hindi ko man sumambal, hindi ko man pagpatiyan ng akong team, no?
2: So there you are, si Mayor Virgilio Teruel of Tigbawan. Now, we have a conflicting tawag na ito sini statement. A report sang composite team tukod ni Mayor that includes Menroya and miyembro pagid sang composite team nagasiling tolerable ang Baho. Lakip na dang langaw abi, no? Pero mga pumuloyo kag ama barangay official insists nya grabe ang Baho, especially kon maghuyog sa ila ang huyop sang hangin. Now, sino ang mas mapatihan? Common sense would tell us, ang mapatihan mo dira, ang mismo ang mga tao nga naga-star unay dira katropa Mario, than those people nga random lang nagakadto dito or as per ordered basis katropa Mario.
3: Once, gakadto lang kon may reklamo.
2: Oo. Sa kapareho sini, sugong na ini katropa Mario unless otherwise may rason si Mayor, may rason si Mayor nga may ill motive ang mga barangay officials sa Rinobayan kung nga nag-resign sila. Kaya kung wala ill motive buta malon may ara sang strong basis to believe kita katropa Mario law-law gidya ang aksyon ni Mayor eh ah. Na law-law gidya eh kaya nga ini mo pagpatihan ang pumuluyo nga dito nagaunay sang Baho. In isa ka gatos dol ka tao, 20 ka pamilya ka balay more or less ha, sa palibot ang nagareklamo ha. Siyam tanan ka mga barangay officials ang nagareklamo, suportado nilang kapitan pagkatapos ini mo pagpatihan dol.
3: Tiyan mo na gani ka tropan Josel ang ginapanindugan niya ni Mayor Teruel nga ti alang-alang man nga magbinutig abi do
2: alang-alang man nagbinutig to kag mag I'm sorry ha, we are not referring to you ha, alang-alang magbinutig maghimo imo istorya kag maginago istorya ya mga barangay officials to kag mga pumuluyo dol. Ambalo nila nga hamot-hamot niya daw agarwood siling yang Baho sang poultry dari samon mo ha, simhot ka na sang agarwood. Daw wala ka lang to kay Kong Buboy, damo agarwood to.
3: Pero managani ka to pa Josel, kung pamatian taya ang statement ni Mayor Teruel. Nga so,
2: may action dol.
3: May action.
2: May ginhimo sang action. Galing lawlaw. ang aksyon.
3: Amo na ang reason ko nga ang nadismaya ang mga barangay officials kag daw wala nasang may mahimo abi isa pa gani ka reaction sang kagawad kapon sa niya daw wala mang kita balor sa LGU nga daw ginahimo lang tawo-tawo do something amo na ang isa ka tinaga nga gin
2: di ang butang balor sina lawlaw ang pamunuan sang Tigbawan.
3: Amo na ang gusto ipaabot sang iban nga mga barangay officials.
2: Si why na iban da nga lawlaw kay ang dapat mag-akto sina dara supposed to be the local chief executive. Kay amo ning hindi naton maano between the two ha. Aka mo bay mga tagpalamatita. Sino mas mapatihan mo? May baho o kon white baho? Do DF sa una nga may bugkos white bugkos kung nagmatsaba. May baho o kon white baho? Hambal ni Mayor, tolerable ang baho sa report.
3: Sana
2: nga naglabot siya.
3: Yes.
2: Hambal sa pumuluyo kay barangay officials to, mabaho. Sinong patihan ninyo? Ang ato dito, guys, star? Ukon ang report nga gin-submit sa kay Mayor Virgilio Teruel.
3: Tikibay damo man niya faktor, Katropan Josel, ang pag-conduct sang investigation mo. Kaya parehas na, be, may report, may reklamo, mga ti.
2: Abe, ikaw bing kapitan, no? Reklamo ako bi si Kap Tanyo. Kap, ako bi, ikaw bi si Mayor Teruel, ako si Kap Tanyo, no? Mayor, baho-baho, tanagin giya ko ng poultry, giya ko naman ko na, kapirma magdapiahangi, giya ko naman ko na, tama, ginakbaho, tama, kagwanta, giya ko na, 20 ka pa, balay to yung reklamo, mga isang gatos, tao to, dol.
3: Ti padalaan ta sang composite team.
2: Ti mayor anong report ka composite team?
3: Ati tolerable. Tolerable.
2: Ti sila pa istaron tos balay.
3: Pero may
2: it's a challenge to Mayor Teruel. Istarito bla mayor.
3: Ti gambal ni mayor kadto man siya. Gaupod man siya. Do ang balya gani 3 to 4 times nga on real time kuno kato pan Josel gaupod siya mo bisan gabi na basta may
2: tiway sila ka panimahon do
3: may ara man pero ti hindi manggid amo na abi no pagabot nila may nabaho
2: kay parehas ni ikaw bi panubunubon taranggo mo kap Mario would you dare to resign from your position as punong barangay sa pinakasimple abi nga bagay lang may baho kag way baho lang ang isuhan ay dol tap
3: ti kun indi na gid tama ka sugong katropan Josel daw daw indi siguro pero ti kun daw tama na gid ka sugong kag daw ay na gid waay man sang action taken gid nga concrete ang babaw ti do amo na siguro himuon ko
2: that is disservice ko English ni idol ha that is disservice to your constituents you were given a mandate you were elected as barangay officials may mandato kamo tapos hindi kamo maka tindog sa inyo sining mandato ang inatag sang pumuluyo as their representative abi as their barangay officials that is the service pamangkot sini ti isyo sang pumuluyo kanay kapitan subong kag nagre-resign niya ti that is the service para iya sa amon gimbuto namon kamo da pagkatapos resign man lang gali kamo na ang pamangkot sini nga agin batas nila na kag mag-resign din yung katropa Mario lawlaw ang aksyon sang LGU Tigbawan.
3: Amo na ang pinaka dalom gid katropa Josel nga daw something nga konsilyon mo daw pinabayan sila daw pinabayan sila
2: basi na nad si Mayor Teruel guro kasi mhot guro dol sang baho sang gasolina no pa hindi sang panimaho to sang iti
3: ati wa ita ka balo ka tuman Jose
2: and then ni Todd man you know manad ka may ang natawag nila nga tolerance level mo bla kung naanad ka na sulod sa itihan naanad ka na sulod sa mabaho nga lugar dol naga-istar ikaw sa mabaho nag-adjust ang kogalingo ni mo nga daw hindi man baho kay pareho sinay ka tropa Mario bagong salta ako sa syudad hindi ko lang pagitumod ang lugar dol ha isa ka squatters area man ang ginistaran ko damo kagkalabanan dira mga ano ganini informal settlers dol ang kalog hindi matinluan sus pag abot na mon nga grupo dol first year ka bay buki ka pa bay Mambal ka nga Meg baho di magwantahan Meg daway ganam kaun idol natuigan kami dol kasaho dem lang kami ah. Labot to kami pulo ka to, boarding house.
3: Na
2: imyon. Na duman ikaw?
3: Na imyon.
2: Agi, ikaw mang laktod ka doon, lapos sa piyang kakarsada. Manurip-surip ka kung kisa. Tuko pakbalay ang agyan mo doon. Nambal ka nga, baumig ga panimaho siya, pati ang kwan ba? Hmm. Ti sa urina, nadim ikaw, mambal nga, tiway na ga panimaho. Meg, ah, yan na, nadin ako ah.
3: Na imyon na.
2: Na imyon ka na.
3: Oo.
2: So, ang tawag sinis, nagataas ang tolerance level ni mo. Eh, daw hindi man taguro magpati si Ninka Tropa Mario nga nagahimu-himu istorya, nagabinutig, nagapalapaw istorya. Ang mga pumuloy sa Linubayan, Tigbawan, kagama barangay officials, somebody is not telling the truth. Somebody is concealing the real situation. Ang natawag nato si Nibala, somebody is downplaying sang sitwasyon. Magambal ka downplay, you are degrading. Ginapanubo mo ang kondisyon kag sitwasyon. Ang baho-baho dol, pag abot yas banwa, tolerable ang baho. Baho-baho, that is superlative, ha?
3: Oo.
2: Namal ka baho-baho, amo nang most, nabala, most...
3: Pinaka?
2: Oo. Most handsome, most beautiful. So, superlative na. Baho-baho, superlative. Amo nang pinakataas nga description mo, baho-baho. Pag abot yas banwa dol, tolerable ang baho. So somebody is lying here. May nagabinutig Katropa Mario because there's an opposing nga declaration right now Katropa Mario.
3: Tiyan mo na ang isa sa mga rason Katropa Jocel eh, sa rason niya sa part sa mga barangay officials. Ti may up to September 10 pa man Katropa Jocel ah.
2: Oh, pero ti are na-receive na
3: ni Mayor. Pero ay pasang
2: sino nag-receive sa basikon ang nag-receive lang MLGOO la tawag nato
3: sa may sa office of the mayor Katupan Josel ti mayara da sa mga staff nga
2: nag-receive ano, okay.
3: Pero ay pasang action taken gin si Mayor
2: why pa si Mayor tong hambal
3: batunon
2: approve or disapprove
3: kay kagabi na interview naton ang legal officer sang DILG. According sa kay attorney Junine Hava Silingya, bisan pa nga irrevocable resignation kag na submit sa office of the mayor kay ti ang approving authority si mayor mo
2: pwede pa mabawi
3: ano
2: pareho sang ordinansa ni Councilor Rex Sarabia nga nabang nang gavel nga approve binawi ya kami amendment.
3: Oo. Ariya ka to pang Josel ang case siya niya kundi na na-submit sa office of the mayor so dapat ma-action taken si mayor. It's either i-approve niya or i-disapprove ang kuan ang mass resignation. Siling ni attorney Hava si mayor as local chief executive kag siya ang under sa iya ang barangay ang himuon galing ka to pang Josel mapagwa pa sang written. May written pa nga information informing sa mga nag submit sang ila resignation nga oops
2: ginbaton ang balabing dear punong barangay Tanyo, this is to confirm that I have accepted your resignation as punong barangay Linubayan Tigbawan on this 10th day of September in the year of our creator Katropa Mario.
3: Yes, so amo na ang makabig nga approve na Katropa Josel. Pero for as long wala sang wala pa mabato ni Mayor Way pa siya maka pagwa sang iyang written approval informing sa mga nag-resign nga mga barangay officials nga
2: gina-accept niya.
3: Hindi pa epektibo.
2: Pag-lapse karon why again actionan?
3: After 15 days, according to Section 82 sang Local Government Code, according sa kay attorney...
2: Deemed effective. Okay. Now, short na lang ni Katropa Mario, kay we're running short man sa tiyempo. Anong matabo karon? Who will temporarily mag-assume saan palang kakuan sa punong barangay? Bisan punong barangay na lang?
3: Gina-monitor nila subong Katropan Josel kay kung matabo, halimbawa kung wala gid, madim approve, no? Hindi pag-actionan ni Mayor, madim approve. Ang presidente, through sa DILG, ma-appoint siya sang caretaker.
2: Oo. Oh. So, wala sang rule of succession?
3: Wala.
2: Pares ni, SK Federation President nag-resign.
3: Oo.
2: As barangay kagawad lang, ex-officio member, nag-resign siya as ex-officio member, or she resigned
3: yes
2: as SK chairman?
3: Separate yabi, katropan Diyosel, according sa Attorney Haba, ang SK reform law.
2: So, nag-resign siya as barangay kagawad.
3: Yes.
2: Is ex-officio member. But wala siya mag-resign as chairman sang sangunang kabataan sa barangay.
3: Nag-resign man siya, Katupan Diyosel.
2: As chairman.
3: Oo.
2: So, may rule of succession.
3: May rule of succession sa part lang sang SK.
2: Pero sa SK, ang sa rule of succession, amangin OIC, temporary chairman, or if not, ang bago nga chairman sang SK sa barangay.
3: Kagawad.
2: Ang next na kagawad with the next highest vote.
3: Yes.
2: Hindi siya maka-assume as the acting punong barangay.
3: Hindi siya.
2: But he can or she can be appointed.
3: Depende pa na katupan Josel sa kailain man niya.
2: So office of the president yan ma-take action. Sino hindi ang mayor?
3: Yes, true.
2: Ati sa Ligmores Banwa, way gani ka decider na sa ite lang.
3: True sa DILG secretary, and siguro with consultation man sa office of the mayor, kay ginamonitor nila kung ano ang mga sitwasyon.
2: Pero kung ikaw sino yung barangay, kaya ka mayor sino yung idol, kahuluyan mo?
3: Oo.
2: Ha?
3: Oo.
2: Kaya nga,
3: resignan ka sa bilog na
2: konseho, kahuluyan ni butambalon lawlaw kay mo na dul. So, sa bilog ng Pilipinas, if this is the first time,
3: yes,
2: sa Tigbawan na may pinakalawlaw mag-acto dul sa mga problema katulad sini. We have so many problems. Si Mayor Paul Parian sa Niway may problema na.
3: Halos tanan ka to pa, Diyos.
2: Si Mayor sang Dinglit lately may problema na.
3: Oh.
2: Si Mayor Iko Calvo sang Kalinog may problema na.
3: Pero wala ginaresignan sang bilog.
2: Wala ginaresignan sang barangay council. Si Mayor Teruel, tiyan mo na ngambalta, ang akto ni Mayor Teruel, lawlaw.
3: Tiyan mo na katupan, Josel.
2: Englishon ta lang, Dol? Ah, lawlaw? Englishon ta na lang. Low.
3: So, muna katupan, Josel. So, balantayan kung ano ang mangin ang matabo. Pero may mga statements si Mayor Teruel nga basi pa malang may makumbinsi. Kay istoryahon niya pa man. Pero na part yan ni Punong Barangay Tanyo, something si sa statement ni Mayor Teruel nga daw sold out naman niya si Punong Barangay Teruel nga daw hindi naman niya gani magpadalagan pa uli.
2: Ang epekto yasin ni Katropa Mario, ara kay Mayor Teruel. Ang epekto yasin ni kag ang perception sang tao, lawlaw ang iya liderato dira.
3: Kaya mo na ang...
2: Owner pala sang 80,000 heads of poultry doll, ha? Chicken. Daw, lawlaw na. Eh, Diyos. Di ko may problema kapag sa flood control karon ano na langgit ka tropa Mario ba?
3: Ate, mga tululo eh.
2: Oo. Oh, ambal ka kilalata sa una, ex-mayor Bladol?
3: Oo. Oh.
2: Ah, ato na lang, taken ko na to sa Amerika, ako na to kang mag-gasolin boy.
3: So, wala na naman, Jusel. So, balantayan ang update sa Barangay Linobayan kung ano ang matabo. Bala, may magbawi sa gin-file ng resignation nila or tindugan gin sa mga barangay officials nga hindi na magpa-kumbinsi pa sa...
2: Pero why ill motive nga nakita si Mayor Nadal? Nambal ka? Ah, hindi ah. May motibo na sila ya, gusto nila ako pakahuyan.
3: Why ma-mention na? Why ma-mention ni Mayor
2: Tibutambalon sini pinakasimple kag pinakaklaro nga description sini tanan ka tropa Mario. Lawlaw anang inaksyon ni Mayor para sa mga barangay officials kag pumuluyo sang Linobayan Tigbawuan. Kay nga dol, suportado si Kapitan to sa mga pumuluyo.
3: Oo.
2: Full force sila kapon, di ba?
3: Yes. Kag ang sa part yan ni Punong Barangay Tanyo, daw sold out naman siya yung hindi bisan pagani magpare-elect o hindi na siya. According sa kay Mayor.
2: Mm.
3: Pero ang iban ng mga barangay officials, base pa man lang, ma-convince ka to, Panjosel.
2: Actually, may solusyon in industry. We are not saying nga pahalinon, Diradol, negosyo niya mo. We do understand kung ano kadako ang investment siya na dara sa Taguia. There's always a solution, Diradol. Ang implementation. May mga bago nga sistema sa buong dol to neutralize ang baho mo.
3: Oh,
2: may ama na may magay na spray.
3: Dapat iyo to sa dingle nga ginpalabot mga reklamo sa aton nga may bulong sila nga something daw mo na.
2: May gina-spray na sila dol nga bulong. may gina-spray ng bulok, kaya iti, ginasupot nila na mo. Kaya ginabaligya na. Mahal na yung sinako. Dol, tag 150 sako, subong sang iti, ibaligya mo na sa mga
3: naga-punungan.
2: Tag 150 ng sako, so amo na nga why nila dol, ginahaboy ang iti, ginasupot na, kaya tag 150 ang sako.
3: May kwarta gali sa iti, no?
2: May kwarta sa iti. Kag may makakwarta sa iti.
3: Hindi nga balita ang
2: ginadol. Ah, masakit sina kung may nagapangwarta sa baho.
3: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
2: There you are, si Katrupa Mario Hilongo. Ay nagaling ta tiyempo sa ato sining pagparaga. Thank you for joining us. There is XFM 100.7 Iloilo. Just a reminder, ha, may draw man kita karon sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Bo, 5,000 katropang Alex, no? Hay, kung pwede lang kami ka-intras yan, Tani, makapaldo kami ba? Tani, makahambal naman ako, katropang nonong, katropang nonong, it's a Friday! Te, o lagi kita da? Well, isa lang katansan sa Gold Eagle Beer. Ha? Ama tansan nyo na, hindi nyo pag ipanghaboy ha, basta Gold Eagle Beer ha. Sulod nyo sa sobre, butangan sa ngalan, address, perma, pagkatapos ang proof of, bisan wain na proof of purchase, suki nyo na lang at tindahan din nyo ginbakal. Kagi padala, dari sa XFM 100.7 Iloilo, you have the chance to win 5,000 pesos weekly. Makun mo na, 5,000 kada simana, ay, lagaw timo ding sobra kapasbuang maglagaw sudad ko kakita timo 5 mils karsaday. So pasakop na kita sa premyo sa Tansan Promo sang Gold Eagle Beer. Well, why not a champo kon kinanglan nyo na manamit sining pansit molo. Ha? Kadto lang amo dara sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, sa Etria, sa SM City. Pangitaon nyo ano? Cup ising pansit molo. Kung si Cup Boots Florentine pa Biyernes ka magkaon, Sabado ka gutumon. Kung kinanglan nyo naman catering services, venue para sa exclusive ha, para sa mga dalagko sining gatherings, The Crib Kitchen Cafe. Ara da sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro. And The Crib Kitchen Cafe on and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kinanglan nyo naman car wash, quick and clean car wash, kilid sang Alta Cheriches. Kanto lang mo na, hindi ka mo magtalang na the only car wash dira sa kilid sang Alta Chera Church. Why not a tiyempo sa ato siring pagpalagad. Thank you for joining us. Happy birthday, Anay, sa kay Lois Catedral Figueroa dira sa Haniway, Forza Assault Team Member. Manager, happy, happy birthday! Oh, sa kay Press Popot na, birthday ni manager, subong Press Popot. Wow, happy, happy birthday, ha? Amo nang hambal nila, katropang Alex, kaninga, kung sa mga babae pa, stay charming and as beautiful as you are. Enjoy life, ha? Sa kay press aso kasakayan na manager da Lois Catedral Figueroa. Happy happy birthday halin sa XFM kag halin sa Fuerza Azul Team. Sa technical side, upod na si katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: sukai.
1: Sunfull Plus Coffee Mix. Kapena. Gemutan. Mabibis sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene,

0: Tabula Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Kasakit sa namungkong rin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin ba tiyag sa kasing-kasing ko? Sa salo, maging buhat mo? Patigun ka? Ginpapati mo ako? Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo? Upang ginlo-iban mo ako? Kasakit! Upang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaunten ko? Nabatas mga buhatan ini sa akon? Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo? Sa diin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Cellphone

0: Madula ko nakita si Ivan.
1: Ay, suhos. Aga pa siya nga naglakat, day. Kay kuhaon, niya ko nung traktora nga gin-order niya sang nagligad pa nga si Mana.
0: Amo bala?
1: Ay, makaluluoy man ganing lalaki nga ato.
0: Uy, naaman.
1: Kay bago pa lang gani siya nga nag-abot. Halin sa pag-deliver sang humay sa syudad, naglakat naman siya liwat. Beh, day, nagkilalahay na bala ka mo ni Toto Ivan?
0: Ate, uula pa nang. Nagbutig ako. Ate, alang-alang mga isugid ko sa iya na nakita na ni Ivan ang kabukusan ko, no?
2: Sarin bala si Ivan man ang sitang?
0: Hala. Guwapa. Mataas kag sexy nga babae. Lobya bala siya ni Ivan?
2: Sino ka?
0: Ginapamangkot niya ako.
1: Bungol ka bala? Ginapamangkot ko ikaw kung sino ka? Hoy, Greta! Ano bala yung kinahanglan mo kay Ivan? Mapaupod ako sa iya sa paglagaw. Wala siya dire. Ato pa siya sa sudad. Kagbos pa siya mapauli. Kang nag-ano siya dito?
3: Kag nga kinahanglan mo pa nga mahibalaan?
0: Oh my, si Ma'am Anita?
1: Oh, Mama!
3: Hindi ako pagtawga nga Mama. Hindi ko ikaw anak. Wala ka pala mahuya sa ginabuhat mo, Greta? May bana ka na. Pero sige gihapon ang lagas-lagas mo kay Ivan.
1: Pero patay na si Charlie.
3: Kung wala ka sang huya, kami may ara. Hindi kami gusto na maiskandalo liwat ang amon pamilya. Kag masiling na nagapatol ang amon anak sa isa ka-immoral na kasubong mo.
4: Tama na ila, Anita.
3: Kag isa pa, may nobya na ang anak ko. Gani, hindi ka na magdanggo pa o kung mag-ilusyon na magbalikay pa ka mo.
1: Hindi ako magpati.
3: Kag sinong pagdumdumo ang kaatubang mo, subong?
0: Ala! Akong ginatulok ni Ma'am Anita?
1: Oh!
3: Siya ang bago nga nobya ni Ivan, si Pinky.
0: Bahala na. Masakay na lang kuya sa isyo. Ano pang ginaulat mo? Maghalin ka na.
1: Wala ka kang magtarong na pahalinan ako. Tungod hindi ini mo balay.
3: Wala kang isang huya na babae ka!
4: Mas makapayo kung maghalin ka na lang, Greta. Kung hindi ka gusto, masagno yun ko ikaw pagbuhat dire sa balay ko!

talinong sang balay. Halos ang tanan, tensyonado. Tugod sa pag-abot ni Greta. Tagtugod sa nagtabo kay Ina. Nagtaas ang hinali ang blood pressure ni Ma'am Anita. Tugula ako makay, pero kung lang amo na lang santong kaakig nila kay Greta. Samtang nobya tali ato sang una sang ila anak. Ah, siguro. Tugod ang pamana inis ang lain. Ay, makabulungol ang kalinong sang balay. Ang maay pa, mailis ako ah, kamaglagaw-lagaw.

0: Gagaw ka, Day? Nga mo sila ang ginasuksok mo?
1: Ah? Ay, nga man. Anong malain sa ginasuksok ko, Manang? Nagasuksok ako sa sleeveless na blouse, kanaga-shorts.
0: No, Diyos ko! Namangkot ka pa, Day? Wala ka bala makahibalo? Na halos pati ang kalag mo, kitao na sa ginasuksok mo ngayon na, ho?
1: Sobra ka naman, Manang.
0: Day, pwede ba lang ilisan mo na lang ang ginasuksok mo nga ina?
1: Si Manang, bala mo, anong gusto mo? Masaya ako? Amugin niya mga bayo ko sa syudad. Ah, sige ha, papahangin-hangin lang ako sa guwa.
0: Ihaboy tagid ka karon pabalik sa kwarto mo. Kung maglakat ka nga mo silang ginasuksok mo.
1: Kag nga ah, hindi ako priso na bilangguon mo ako diri, no?
2: Wala ko sang labot sa imo.
0: Bay.
1: Kag ano subong ang ginabuhat mo? Anong panawag mo sina? Ha? Kung sa panta mo, wala ka nagapahilabot. Kung wala kong tari sa hilabtero, kang hilabtera dari sa kalibutan.
2: Mientras nag-a-star ka dari sa panimalay namon, you should watch your step. Isa mo lang kasala, kawianan ina sa pamilya ko. Hindi ako gusto ng hambalon na nagpa-star kami dari sa babae sa club.
1: Ano? Amo na yung beras na ka-big deal dari sa lugar ninyo? Ang suksos ang sleeveless, kag-shorts?
2: Nakaibalo ako na nagdako ka sa syudad. Gani, baliwala sa imo inang ginasuksok mo. Apang dire sa uma, sa probinsya, makita lang nga nagagwa ang braso mo, makabati ka na sa malain nga mga tinaga sa mga tao. Ilabi na sa mga tigulang.
1: Sobra naman ka old-fashioned ang lugar nga ini.
2: Kung hindi mo gusto nga sundo ng old style sa mga tao, dire, mahimo ka na lang makahalin sa balay nga ini, bisan ano oras.
1: Oh! Ngayon din amay mong hambalan mo, napalayasan mo ako, dire.
2: Kilala ko si Papa. Hindi na yung pagbuhato nina. Kay balok ako nga, ha? Mahuyugon siya sa mga buhat sa kaloy.
1: May... Wala ka makaibalo kung sinuin ang kahambal mo.
2: Of course! Nakaibalo ako sang tanan nga bahin sa imo, Pinky de la Serna.
1: Oh ba?
2: Oo! Oh. Anak ka sang kabulig kag driver nga pareho nga napatay sa isa ka-aksidente. Kag sunod kay attorney, isa sa manggarano niya nga kliyente ang nag-ako sang responsibilidad sa pagpadako sa imo. Kag tungod wala ka sang iban nga paryente, ginpailisan ka sang among tao. Ginpaiskwila ka. Kag...
1: Ang amay mo lang ang may matarong sa magpahalin diri sa amon. Ginisaluyag mo kag sa indi, diri ako. Mientras hindi siya mismo ang magpahalin sa akon. Kag isa pa, basi gusto mo nga kantuan sa kwarto nila si mama mo, kag ginatake siya sang alta presyon?
2: May inga! Anong natabo?
1: Nag-abot pa nga diring ex mo nga si Greta. Tira ka na. Pabalik na lang ko ba ni sa kwarto ko ah.

0: buhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Sesto Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pwede din sa nawad na mapagbiyahe ang Sesto Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sesto Pain.
6: Sesto Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sesto Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.

0: Si Dayan? Ang best friend ko. Siya nagpanawag. Hello?
1: Kamusta ka na?
0: Ari, bored na ako diri. Feeling ko gani. Kung nagpabilin pa ako diri sa isa o kung duwa ka bulan, mabuang na ako.
1: Hindi ko ba na magyan si daddy mo mo? Kung nga ang ginhaboy ka niya sa doog na ina.
0: Ay, siniling mo pa.
1: Hasta ka sa loob na dira?
0: Siguro. Hasta nga matapos ang kontrata ko eh.
1: Ate, kon amo, goodbye ane sa mga malls, sa disco, kag sa pag-shopping.
0: Ano pa, abi? Pero, ang pinaka-na-miss ko, gid, ang mga lalaki bala nga, do mga bagsik rasa nga mga ido, nga nagasunod-sunod sa akon.
1: O nga, how? Wala da?
0: May ari.
1: O di, ito muna?
0: Wala, gani ako ginsapak, no?
1: Ano?
0: Yes, day. Tama ka suplado.
1: Don't tell me nga, ginakarma ka na.
0: Sorry, hindi ko siya type, no?
1: Butigon!
0: Kag nga mabutig ako.
1: Hindi mo siya pagdayawon kung hindi mo siya gusto, no?
0: Oh, wala ko siya ginadayaw, ha?
1: Nagsiling ka gilang gwapo, apang suplado.
0: Abi mo, hindi dapat business management ang kurso nga ginkuha mo, kundi mascom.
1: Kagmura naman.
0: Kay grabing imo imahinasyon mo.
1: Sige na, babay na. Kay may buhaton pa ako, no? See you na lang kung magkatsyempo ka.
0: Okay, bye. Mailis ako sa main kabayo, ah.

0: Ivan, nagbuo siya sa kwarto sa iyang mga ginikanan.
1: Hi.
0: Ote, ano? Okay na ba rin yung ginasoksok ko? Siguro, disente na ini sa panulok mo. Naurungan siya sa tulok sa akon. Wala siya nakasabat. Sorry sa natabo kay ina, ha? Nahindalian na ako, eh. Hindi ka mang kabala ka. Hindi na ako magbuwa sa balay kung wala na putos kitang lawas ko.
1: Lain gamon yung klase kung mag-sorry, no? Nagapangsuya ka pa?
0: Kita mo biglang? Gintaligdan niya ako dayon? Naghahambal pag-ani ako, bro. Antipatiko.

0: Ano pa lang natabo sa akin man? Hindi man dula sa kaisipan ko si Ivan. Ano pa lang buhatan ko? Agad na talupang daniya ako. Kinahangin ko pa bala na maglatay sa alambre kapag kaosong kalayo o kundi gani magpahalok sa leon para makuha akong atensyon niya. Ay, paghigugma. Bahala na. Hindi na ako magmangin ipokwetaya. Hindi naman ko magpakuno-kuno. Akuon ko ng kamatuoran sa kaugalingan ko na nagahigugma ako kay Ivan Santo Domingo.
1: Ay, Pinky? Iha?
0: Ba, si Ma'am Anita. Kamidala siyang mani? Kamusta ka na, Ma'am? Maay na ba lang pamatsyag mo?
1: Oo. Kinahanglan ko lang ang magpahuway. Ay, kag-ari. Mas mabaskog pa ako sa Carabao. Oh, maningalin aga. Gusto mo?
0: Ah, busog pa ako, Ma'am.
1: Ako? Wala ako makahibalos ang tinaga nga busog. Tungod makaon ako, mientras may makita ako ng pagkaon. Ay, congratulations, Gali.
0: Ah? Congratulations sa ano?
1: Nagkahibalo ka bala? Na ikaw lang ang babae nga nagpangisog sa pagsabad kay Ivan. Pareho sa ginhimo mo.
0: Oh,
1: kagsuno sa kabulig, halos mag-aso ko no ang yubon sang akon anak sa imo?
0: Kwan, nahuya gani ako sa inyo, Ma'am.
1: Oh, no. Hindi mo magpaminsaron. Nga tungod kay anak ko si Ivan, tolerahon ko ang mga sala niya nga ginabuhat. Kasubong sa pag-init sang ulo niya, kung babae ang hambalan. He hates women.
0: Ma'am?
1: Matuo din ha. Nagahibalo ka bala? Nagyutaya na lang sila mag-away gabang amay? Sang nahibalaan niya na mapaistar kami dili sang babae. Kag ikaw ina.
0: Ay, sorry, Ma'am.
1: Oh, no. Hindi mo kinahanglan niya mag-sorry iya. Ang tanan nga ini, sala gid ni Krita. Wala siya sang kabalaslan.
0: Ma'am? Anong natabo?
1: Kalaslo na sila sadto ni Ivan. Apang isa kagabi, antes ang ila kasal, nag-upod sa laing nga lalaki si Greta. Nag-elope sila.
0: Oh my God!
1: Ginahigugmagi siya sang akon anak. Gani halos mabuang si Ivan sang tiyon nga to. Tungod sang kalain sang buot, kagkahuya. Masami siya nga nagainom para malimtan ang wala sang huya nga babae. Malima ka tuig na nakaligan. Kag hindi ako sigurado kung bala, nalimtan na niyang amungay tapo. Amugani nga nagapangamuyo ako sa mahal niya Diyos, na kuntani, masalapuan na niyang babae na paragid sa iya.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laindijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marikomend ko sa inyo. Mataas

tagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.

0: Floss Herbal Soaps.
1: Siya Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santong Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santong Plus Herbal Soap.
2: Manami gis.
0: Santong Plus Herbal Soap.
3: X FM.
4: Yes, Tol!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain, sabayan pa ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Santong Plus Gold, sinubukan ko at pinaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang pag-inga ko at di na sumasakit batong.
8: Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santong Plus Gold. Sa pag-inom ng Santong Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
9: The Secret of Health.
6: Ano nga ba ang meron sa Santong Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santong Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santong Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Kalagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santong Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
8: The secret of health.
6: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santong Plus Gold Herbal Capsule.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
10: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
6: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga

0: hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napaka-healthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, Toy!
4: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
5: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Exciting time, last Jess, 46 na sa aga, kagaling oras ang Buylog, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyon na lang ato nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Ang Vision X Plus, sa mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule, ang suplemento nga makabulig, agod nga maproteksyon na ng ato nga matabatok sa mga balatian, kag magapabilin nga manginmasanag ang aton pananawan. Importante nga maproteksyonan nato ng aton nga matabatok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium, kag kung nagaburo ng aton palanawan bagod nga aton sila nga mata ang nagaserbing nga bintana sa aton nga lawas. Proteksyonan ta pinagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok kag sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Santo sa Santo. Ang tagsa kahitabo may Santo marason.

Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagbalagad sang sentro sa Biyernes nga edisyon. Betsa 28 TGIF. Thanks God it's a Friday. Katapusan nga Biyernes sa bulan sang Agosto, ang bulan sang tigkiliwi. Kon sa aton nga mga katigulangan pa. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa aton nga mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton nga aga, kabay pa nga okay lang kamuda? Ang aton nga biyahe, kamusta nga aton nga mga pasahero? Sa mga pasahero nga nagasakay subong sa mga taxi, no? Sa mga members ng aton nga XFM taxi patrollers. Good morning, happy listening lang. Liwat kita nga magapangalaga na tub-tub kita sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kaga impormasyon, update sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Mabatian kita mga katropa sa frequency ng 100.7 MHz sa dial sa inyong radio. Yara kita sa FM band. Makita kag mabatian makita sa bilog ng kalibutan. Pinagi sa aton nga audio streaming and social media platform sa Facebook. I-like, i-share, kag i-follow. Andoan aton ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radyo Patrola Iloilo. So buman sa YouTube channel naton, i-like at i-subscribe ang XFM Radyo Patrol para updated ka mo sa mga balita, impormasyon, issues, current events sa balita lokal, nasyonal, kaga international mga katropa. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, mag-uom-guom. Kaga hindi kita magsalig kaya basta gani mag-uom-guom. Kung kaisa nagagulpi lang tupa ang ulan. Mayara kita sang weather disturbance, may low pressure area. Pero way man sang direct tagid nga epekto no sa aton sini nga mga tagpalamati. Sa aton sini nga mga katropa, o galing kiti habagat sa aton sini nga mga katropa. Amo na kun nga ang hindi kinaton malikawan ga gulpi lang pagtupa sang ulan. Ang importante sa aton nga mga katropa nga may payong kamuda, no? May estudyante, magidikanan. Ginpabalunan nyo ya payong inyo nga mga kabataan. Ginpabalunan nyo sang kapote ang inyo nga mga kabataan para nga may protection sa tiyon nga magtupa ang ulan. No? Kabay pa nga ginpabalunan nyo para nga protection. No? Sa aton sila nga mga tagpalamati. Bow! Katapusan nga Biyernes, katropang Alex! Sa Lunes sa Martes, katropang Alex, pwede doon ta ka patukar sang Christmas in our hearts. Abe, abe, abe, abe, abe, abe, abe. I-prepare, abe, katropang Alex. Why pa ya ang si Chimbre? Ya, ma-prepare ta. Ya, oh, abe, prepare na katropang Alex kay mapabati ta sang kanta ni Tito mo, Jose Marichan, be. Be, be, kay sila won ta, be, katropang Alex, be. Iba niya masilay nga, mapatukar kami sa nga Christmas song niya sa intrada, gid sa nga si Chimbre. Amo niya na katropang Alex, hindi na kinanglan nga labot sa si Chimbre. Subong pa lang niya, mapatukar kami na katropang Alex ang Christmas song. Aber, ano gani, Tito Jose Marichan, katropang Alex?

0: patilaw pa lang to katropang Alex ah. Sa mga nagapamati sa aton, patilaw pa lang to si Tito ni katropang Alex. Ah, kay tipi lang tulog na lang oh. Ah, Christmas na, Christmas na. Ah, Bermans na sa aton yung mga tagpalmatisin nila. Ti, basta sugod gani Bermans daw ginabutong na lang mga inadlaw. Kaya nga ah, ang ginahulat lang 13th month pay mo. Sige, sa aton nga pag pangalagad sa subong aga, may mo ka mo maka react no sa aton nga mga topiko nga ginatalakay diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Para sa inyo mga reaction, opinion na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Sige, sa mga balita nga aton nga pagatutukan daw. Ariyo, katropang Alex. Talupang doon tala ni kay sa Grab drivers Iloilo. Iloilo Grab drivers katropang Alex. Ba, may nakapost naman isa ka taxi nag U-turn sa approach sang Halandone ni flyover. Actually, na capture ni sa dashcam sang isa ka salakyan ginpost sa Iloilo Grab driver sa katropang Alex. Ang iyang direksyon halin siya sa city proper, nag-agi siya sa Halandone flyover. Paglabot sa Halandone flyover, nag-U-turn siya pakadto sa mulong na direksyon ko to pang Alex. Sus Maria kagusip santisima. Tibalaan nyo ang mga nag-execute sang U-turn sa mga approach sang mga flyover o kung taytay ka to pang Alex. Tama ka delikado ni mo. Tama ka delikado kay nga ah. Ti kapariyo sina ma U-turn kay mo da sa approach sang flyover. Daw sa ano bala na ka delikado. What if abikiron ko may nagasunod si imo nga nagahuro-huro da ko tropang Alex? May mga salakyan abikiron nga naga ano da naga sunod sa imo, may makasugata abi sa imo ti. Okay lang akong makita ka ti. What if abikiron hindi makaprepara ang driver abikiron ka tropang Alex? Mano ka be? Ah, sa aton nga mga taga palamati, in fact, na nakalabot na ni ang video sa Igtalopangod sa Land Transportation Office, no? Ang pag-execute niya sa U-turn nga supposed to be bawal. Bawal ginaya ka tropang Alex approach. Buna no man sa mga kung sino man ni ang nagamaneho sa siling taxi, tilaban-laban nagapaminta na ni katropang Alex kin sa aton nga mga katropa ang show cause order araw-araw na. Kita mo katropang Alex pakadto sa city proper nag-U-turn siya. Tapos, nag-U-turn siya, pabalik sa direksyon pakadto sa distrito sang Mulo. Timayo ka na bala? O, lang tawan nyo bala? Diragin sa may University of San Agustin. No? Sa aton nga mga tagpalamati, nag-U-turn siya. Pakadto sa city proper. Ang direksyon, kag nag-U-turn ang taxi pabalik sa distrito sang Mulo. Lang tawa nyo bala na nagsaka siya nag-agi sa ibabaw sang flyover tapos nag-U-turn. Sus Maria kagusip santisima sa kadelikado katropang Alex na? Te kabay pa, no? Tilaban-laban gapamay pa naman ni katropang Alex ang syukos order. Mga isang dakilang pasaway. Ano kayo na? Pasaway. asawa. Wala tawablaw na, oh. Ang nagakuha na isang video, nakapture sa iyang dashcam. Halin siya sa molo, going to city proper. Now, karon, ang ano naman niya, ang taxi, from city proper, na nagliko siya, kasi supposed to be pakadto sa molo, ang direksyon mo. So, nag-left turn siya, nag-u-turn siya, no? Sa ato mga tagpalamati, ang taxi lang, tawaan nyo bala, oh. Te, kung may mga nagahara-hara, abi, karon nga driver, ang nagmaniho sang salakyan, anong matabo ka to pang Alex? Una ano man. Oh, sige ah. Nakalabot naman ang video sa LTO ah. Te hulat-hulata lang noy ang Shoko's order. Kaya mo nang siling pasaway, pasaway, pasaway! Kaya ito ba nga, nalala kung may Shoko's order? Ang laban-laban ni Madalahi, ang operator. No? Operator, kag driver. Base kung masuspend pa blang driver's license mo. Imbis nga makapangabuhi, makakita ka bisan pa paano. Nagpangita ka sang katol sa ulo mo. Las 11:02 sa aton oras sa balita international katropang Alex daw masubo ni ang sa Nepal, no? Kay naglabot na sa 359 ang numero sa mga napatay bangod sa flash flood sa border sang Nepal kag Tibet, no? Sang Miyerkules, Agosto 26, and masobra sa 1,000 pa sa gihapon ang nagapabilin nga missing. Kalakip na dira ang 1 Filipino. 359 napatay ni sa Nepal, ganyan ka tropang Alex. And then masobra 1,000 ang missing, and kalakip na dira ang Pinoy. Sa among numero, hindi mang nubo sa 540 ka mga foreigner ang nalakip sa mga missing. 558 mga katropa ang ang missing sa Gerong County sa Tibet. Kalakip na ang 260 ka mga foreigner. Kaga tatlo naman ang recorded nga napatay sa China. Kahit boundary ini katropang Alex mo, suba lang ni ang pagitan sang Tibet kag sang Tibet ano ni kag sang Nepal, no? Grabe nga flash flood, no? Kita mo, may nakita ka katropang Alex, may nakita ko sa video bala nga natrap siya sa tunga-tunga gid sang nagadaludo nga baha. Pagkatapos ginsagop siya sang ginsagop siya katropang Alex sang elepante. Kita mo na sa video. Nakita ko na kaina sa video nga gin arasa sa may tunga-tunga. Kaya makon mo na ang magbilwa ang dam. Ang mega dam nila to sa China, no? Sa aton sini mga taga palamate, kita nyo ang mga salakyan daw wala mabisan ano siguro kadasig sa salakyan na padalaganon siguro. Kita mo mga taytay nga ginaanod, concrete nga taytay nga nagaangot sa Tibet, sa Nepal kag sa China nga niyo. Bao. Ikabay pa nga hindi na diya matabo sa aton, no? Makon mo ni, no? Grabe ang daludo kag ang upo diya sa nagatropang Alex nga lutak. Kag tapos damo sa mga pamalay. Sa kilid sa nga bukid ni katropang Alex. Pero nakita mo daw Pilipinas man ang kalimbawa ya katropang Alex, no? Damo sa mga pamalay sa kilid sang bukid. Lang tawa nyo balaw. tisigi pa ang araw na nakita mo na ang taong gin-rescue sang araw. Ilipante ang nag-rescue yung katropang Alex mo. Kita mo, oh. Okay, ti daw anghel de la guardia niyang ang ilipante nga nag ano sa iya nagasagop siya. Imagine mo nga arakas tunga-tunga siyang nagadaludo nga baha tapos may arakas ang ilipante nga nagasagop siya sa iya katropang Alex sa aton nga mga katropa ti mabulig kita pangamuyo no bisan sa pangamuyo lang sa aton nga mga katropa mga muyo kita nga sa para sa aton nga mga sa mga taga Nepal kaya daw sila gid ang tribling naigo no sang mudslide o kon pag baha way labot na may dala nga lutak sa aton nga mga atag palamatiara o kita nyo tawa sa gatungtong sa bato tapos nagadaludo ang mabaskog na tubig may gimpalapitan siya sang isa ka ilipante kagang ilipante amo ni ang nagsalbar sa iya sa aton nga mga katropa no? So hindi pa siguro do chimpo katropang Alex no makun mo ilipante ni sa Nepal oh. Lasa 11:07 ang aton oras sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa piyak nga bahin sa balita lokal damo subong sa mga nagahawat-hawat katropang Alex. Damo sa mga nagahawat-hawat kumbala ang barangay and SK elections madayon sa Nobyembre 2 sa aton nga mga tagpalamati. Damo subong sa mga nagabantay, damo subong sa mga nagaginahawat-hawat. Palamang ko tanon, madayon o kung hindi. Ito, sa Kongreso kag Senado, aprobado na ang sa komitiba ang House Bill kag Senate Bill nga naga paiway sang barangay and SK elections and ang term katropang Alex no ang term sang mga barangay officials kundi sa kasuguan subong apat so himuon nga lima so holdover capacity ang mga barangay officials ang current ka barangay officials subong ate amo nagasiling naton ganiti sa mga mapisan iya kag deserving ipabilin sa pwesto ng mga barangay officials ti why gid aya problema why gid aya problema kato pang Alex bisan na why pa ulo election basta sa mga barangay officials deserving kag ano lang mga mapisan why gid aya problema bisan why nagani election kon mapisan man lang kag mga masaligan mo ang mga barangay officials nga ara sa barangay nyo eh. Ang problema, malani ka tropang Alex, ang kutob sa mga matamad. Nablang pungko, pamati, pauli, pulo pangapi, kag magpamusimusibla. Nga ni ultimo, gani resolusyon, inikmaan maghimo. Kay konsundo naton ang sanggo ang 2026 barangay and sanggo ni ang kabataan elections based sa schedule mga katropa October 20 2026 or October 20 to October 25 May 18 2026 no sa aton sila nga mga katropa September 28 to October 5 amo nang filing sang COC pero ang natapos na ya ang registration mo tapos na ya ang registration sang voters para sa barangay elections so ang bantayan naton kung wala sang kasuguan nga maaprobahan mapirmahan ang presidente nga magpaiway sang SK kag barangay elections based sa schedule of activities sa September 28 filing na sang COC sa mga nagahandom nga magpapili sa pagkabarangay officials from punong barangay down sa barangay Kagawad and SK chairman down sa barangay sa SK Kagawad, di ba katropang Alex? September 28 na to October 5. And then, October 3 to November 9, the election period na may ganban. October 22, 2026 to October 31, campaign period daw, pero pila lang man, pila ka adlaw lang katropang Alex, gamay na no? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 10 days. 10 days lang. Te mga prohibited. Amo ng campaign period ang 10 days, no? October 3 to November, hindi, October 22 to October 31. Pagkatapos November 1, te prohibited na, hindi na kamuna pwede makapangampanya, pero dira ko no ang sadya katropang Alex kay suhutay mo. Suhutay kag kamangay ko no mo. Ah, pero kung nakuya pambalon katropang Alex, kung deserving malang kag mga mapisan malang yung mga barangay officials, no? Hindi na uso subong ang sobre. Gcash na subong ang uso. Ayan, nalagay ko na binumber mo. Gcash mo da, kaya may isend ko sa imo. Remember ha? Gcash ang labanan. Sang una? Solo sobre ba? Subong yaway na. Sali nga, Gcash number mo dabe. Basta butuhon mo ko ha. Kung sang una, sobre ang labanan, kamangay. Before sang adlaw sang eleksyon, subong niya, away na. Away na kamangay, subong Gcash ang labanan. Iyan subong ito pang Alex. November 1 na, bauti All Saints Day kay Tropang Alex. Ting iban si na maalibay nga ting mga lagkalag na to sa inyo. May reblas nga, madala ko na suman, madala ko na ka na may hita. Ayan ma. Sama sa nga, Juan de la Cruz ni. Ano Gcash mo? Katropang Alex, so takatanda na subong Gcash ng labanan ha? Pero seriously speaking, katropang Alex, kung mga mapisan man lang, nga lang mambal na ito nga mapisan, nga visible permis sa barangay, nang kamaan kung anong trabaho sa barangay Kagawad, kabalo mag-ubra sa ordinansa, kabalo mag-ubra sa resolusyon, madasig mag-akto sa mga concern sa mga pumuluyo. Basibla man sila yung iba nga, "Oy! Kagawad! May problema de! Dali lang kayo mabantay pa kuya sa ngakon nga balantayan to ah!" Pagkatapos pagka-session gani, second! Second lang nga second ah. Kung isa, ang balon nga, "Te, sino ma second?" "To second eh." Pero ang mga deserving nga, okay gidya. Okay gidya ka to bang Alex, ang problema malan eh, ang mga maagwanta malan eh, ang kutob sa mga pumuluyo nga nagreklamo ng ilang mga barangay officials, matamad. Centro. Matamad lang, makita mo lang kung may kinanglanon lang sa imo, na, gadurubli na galalapad ng ba nila ga bisan daw ka alang-alang nga mayuhom na, gayuhom na sila bisan nang daw ka alang-alang nga mamugno na. Tapos kilala niya tanan, sakto na. Kilala niya tanan, siya tanan pamilya mo ni at sa barangay medyo halos kilala na gid man ka to pang Alex mo. Pag magdaog na. Masaling nga sa... Why si Kagawad di? Why si Kapitan di? May balatian nga pagka-amnesya, bla? Pero damo-damo, kaya subong katropang Alex ang issue mo nga sa mga current, nga mga barangay officials, di ka pariyo subong. Katropang Alex. Ako ya personally, Katropang Alex, kung sa mga mapisan kag mga deserving gid nga ma-extend nga mga barangay officials, ya way gid ya problema mo. Way gid ya. Way masiling mamalakpak pa kita, masiling pa kita. Ah, hindi na lang pag-eleksyon nun. Total, mga mapisan man lang yung amon nga ano di? Mga mapisan yung amon nga mga barangay officials daw, do, hindi na kinanglan isla na. Pero kung mga matamad gani, bawa makasiling ka nga, bawa saan o pa ni sila ba ma-islan man? Di okay ginaya sa mga mapisan. Inang mapisan ba in the sense kabisan na wa election bla sige agyapo ng pagserbisyo. Makita mo ya bla nga aktibo. Aktibo sa barangay. Natapos na ang ibang ganin natapos ng tatlo ka termino Katropang Alex ni isa ka kuteng tinagada, isa ka resolusyon. Away gid. Mangkuton mo te. During sa barangay assembly ang lain pa na kung during sa barangay assembly bla ginatago pa. Ginatago mga ma why pa ginapabalo ang pumuluyo lang daw ginabutang sa pribado nga lugar bayiran lang iban kay importante nga may picture kita di nga nakakanda kita sa barangay assembly. Ay por Dios por santo daw high blood doon ka Katropang Alex, no? Te, sa mga pumuluyo, dati subong way pa man sang kasuguan gid nga nagahambal nga postponed ang election although nga ang Kamara kagang Senado approved na sa committee level pero te ang final si ni Katropang Alex ara sa kamot sang presidente mo. Ara sa kamot sang presidente kung may kasuguan na. Kasi nga ate na permana sa presidente sigurado na ni malo naman ta sa bangko. Lunaan ta naman ang aton nga honoraria. Awalan sila nga pungko! Pamate! Pauli! Kag magpulo pangate! Ay, por Diyos, por santo. Las 11:18 ang aton oras sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Mga petabladay, sa aton nga mga katropa namin ni ay sa mga naghandom nga magpangape, magpagpangape, maglibot-libot sa barangay kay magpulo pangape. Oy, nami ni ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen amo ni bitbitonyo. Dalo nyo sa mga kasibarangay nyo yung nato mga peta. May nakaya, hindi ka mo pagkulbaan. Healthy niya nga kape, ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang manami pa da, kay kung sige-sige ka mo pangape sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, nagagwapo ka mo kag nagagwapa. Eh, din ka mo da. Di bala? Pangape ka mo sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen kaya naganami ang inyong kung sige-sige nyo ang pagpangape nagabataon ka mo Katropang Alex. So Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ang kape para sa mga guwapo kagang kape nga para sa mga guwapa. Magluwas sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Available ang Santon Plus sa coffee mix ang kape nga para sa tanan. May mangosteen, may moringa, kang soya extract, may ice of labon nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton nga lawas. Ilabi na sa mga kababainhan. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And premium D3 Coffee Mix. Bagay ni sa mga nag-handom da. Muna nga mga kape, pilihan nyo, dalaan nyo, bitbitan nyo, ipakape sa inyong mga constituents. Hindi ka mo pag-diabetison, kaya nga pero na sa Santon, sa Premium D3 Coffee Mix, Real Coffee Beans, may Santon, and sweetener niya, Stevia, may Real Coffee Beans, may Vitamin D3. Ang kape nga may Vitamin D3, kaya ang Vitamin D3 nga ara sa kape. Premium D3 Coffee Mix. Piliin nyo lang. Pero mas mayugid nga kung magpangape ka mo, bit-bit na kamong daan sa sininga mga klase sa kape. Kay magluwas nga healthy na makabulig pa sa aton ikaayong lawas. Mabakal na ton sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok at sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Sa aton nga mga katropa kay Sherwin Marcoe, good morning. Also sa good morning man sa kay RV Chris Casires. Kay Kagawad Alan Ilanggos, dira sa Kalaparan, Arevalo. Gawad, good morning. Good morning man sa kay Kagawad Rodrigo Montaño. Gawad! Amo ni mga kagawad nga deserving nga ibalik kidya sa pwesto. Debla, no? Kagawad Alan Ilanggos, kagawad Rodrigo Montaño, kagawad Tony Iturriaga. No? Kay kagawad Helen Mortel. Oh, amo ni mga kagawad nga dapat ibuligan. Lagi balik sa pwesto pag may barangay eleksyon. Debla, Paring Boy. Kay Paring Boy Mortel, da Paring Boy! Sa mga taga Vince Barbershop, makachimpo, mapagunting naman ko ba? Basi kaya ko na. Kaga kay Drasa Crazy Kranz, no? Good morning, happy listening lang. 11:22 ang aton oras sa aton nga pag-pangalagad, sa aton nga pag-balik, istoryahan ta. May ordinansa nga ginaduso si Councilor Rex Marcos Sarabia. Ang ordinansa nga mahimo mabilanggo ang kapitan kun hindi ini maka-turnover o kundi niya ma-turnover ang financial documents sa magabulo sa iya. Hindi dapat kung outgoing ka nga barangay, nga punong barangay. Halimbawa, abe, papili ka, no? Tapos ay ka magdaog at tropang Alex. Di common ini nagakatabo sa mga kabarangayan. Not only dire sa syudad sang Iloilo, but sa probinsya may nagakatabo man eh. May nablang financial documents katro pang Alex. Why ginaturn over sa incoming ng mga barangay officials? Especially sa punong barangay. Di karon, kuni audit, may ara sa mga, ano da, may ara sa mga unliquidated kung kaisa. Nga kibot lang niya ang masunod nga mga barangay officials nga may mga unliquidated iya katropang Alex. Kuni audit sang kuwa, may mga unliquidated. O ang unliquidated, di ko gini malipatan katropang Alex mo. Oo? Di may proposal, may proposed ordinance na ginpresentar si Councilor Rex Marcos Sarabia parte sa posible proposal nga kung hindi maka-turnover ang kapitan sa financial report sa magabulo sa iya. Mahimo ang mabilanggo pero ginbawi ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Ginbawi niya daw laban o bawi. Alagad ang kanta na katropang Alex, ha? Laban, bawi. Sino ganit kakantas na? Sino ganit na? Ang Sex Bomb Girls, no? Laban o bawi. May nagawa mo ng team song na kay Councilor Rex Marcos Sarabiay. Abi prepare ganit na katropang Alex. Dugay-dugay. Kay patukaran ta si Councilor Rex Marcos Arabia sang laban. Bawi. Laban o bawi ang iyang ordinansa mo. Kag-istoryahan ta man, dugang ang parte sa sitwasyon sa barangay Linubayan sa Tigbawan, may kang tanan sa mass resignation sa mga barangay officials. Patian nyo man kagabi ang interview ta sa legal officer sang DILG. May sabat man si Mayor Virgilio Teruel. Naging depensahan niya. Hindi na yan. Hindi na yan matuod ang mga akusasyon nga wala sila sa may ginhimo ang banwa. Kaya ti ang rason sinitanan-tanan na dismaya ang mga incumbent nga mga barangay official subong nga nagtulod sa ila kung nga ang nag mass resignation sila tungod nga dismayado sila sa aksyon nga ginhimo sang alkalde sang lokal nga pamunuan sang tigbabuan asort nga daw pinabayaan sila bla katropang Alex. Although agit panindugan ni Mayor Terbel ang sila ti ang tanan nila nga reklamo ginakumudar ginhimoan ginasang pamagi para nga hatagan sang solusyon galikay ti kada inspeksyon sang compositing to tolerable. O sige, istoryahan na dugang diri sa itong pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ang oras sa XFM Philippines, last 11:26 na sa aga, mabalik kami pagkatapos ng aton ng mga commercials.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi hisil na siya sa una, gayon yung kusang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isa ka pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Iloilo. Isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sang Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize. Grocery package. Kan mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo. Nga nagabalo. Tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026. Hanggang February 20, 2027. For DOH, BACFRR permit 0293-0-2026.
10: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
11: ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang kati-kati.
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
12: na all-in-one
11: sa presyo
12: magaan.
13: kong vitamin C. Tandaan, Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Sister Pain.
15: Si Siren, isang baybay rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
16: X FM.
17: Yes, 12!
18: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
19: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
20: The Secret of Health.
19: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
20: Santon Gold Live Testimony.
21: Ako po si Rodilin Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Kumuha ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nang take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
19: Isa sa sikreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
20: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try nyo ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
19: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
23: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
20: Mag-Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang soft gel

0: ang soft gel capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganoon na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health!
4: Madayat na kubuwasa.
2: XFM.
5: Madrama mo!
6: Exciting!
7: Mga katupa, exciting!

0: Bukas! Ha? Base ko malipat ka mo sa atong mga ka-rider kay Buas, handa na bala ang tanan para sa pinakadako nga Suzuki event sa subong nga tuig. Kay Buas, Agosto 29, tubtoba 30, magkadto na sa SM City, Iloilo, sa Sabado kag Domingo, kag mag-experience sa full lineup sang Suzuki motorcycle, muhalin underbone, backbone, tubtob scooters, no, sa aton nga mga rider. Plus, testingan ang all new Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence in partnership with SMDI. Magbakal sa anuman nga klase sa Suzuki motorcycle kag magpauli magdaog sa promo ano nga mga nagahulat sa aton nga mga rider katropang Alex, kung magbakal ka mo sa anuman nga model sa Suzuki motorcycle, may libre nga full tank gasoline. Tipi lang ka dahil subong ang presyo sa gasolina katropang Alex. Full tank, exclusive Suzuki merchandise like helmet kag Suzuki jacket. May libre nga 5 kakilos ang bugas, grocery bundle of joy and torch lamp. Plus, mayara sang lifetime free service, lifetime spare parts discount, and a free 3-year LTO registration with TPL insurance sa aton nga mga katropa. So, hindi pag palampuasa ang ining chance sa aton nga mga ka-rider, magkadto na sa SM City Iloilo sa Sabado kag Domingo. No, hindi pag palampuason, hindi nila pagpalampasa pa sa sa Agosto 30 Domingo kag makaupod nyo man, no, ang mga naga motor or na mahilig mag motor bala kag sa mga motor moto vloggers, no, sa aton nga mga ka-rider. So kita na kita sa SM City Iloilo. Hindi na kamo magpaulihi pa, kita kits kita sa SM City Iloilo subong Agosto 29 kag 30 kag mag-ride ahead with Suzuki
1: Centro. Centro.
0: Last 11:40 ng aton oras sa aton nga pag pangalagad diri sa Centro. Ini nga bahin sa aton nga pag pangalagad ang buylog nga gidadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Kinang lano niya sa aton nga ikayong lawas kaysa subong nga tiempo nga nagkaulan-ulan, dapat pabaskugunta ang aton nga immune system para may yara kita sang pambato. Prevention is better than cure. Lain kaya kung may protection ka, kay kung anhon mo man ang kwarta mo, damo ka man matod kwarta, kung nagbalatian ka na. So samtang way ka pa nagkabalatian, dapat may protection ka. Ano nga mga protection ang pwede nato mahimo? Magtumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Kaya ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, himo sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kagasperolina. Para malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol o bagubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, giban pa ang mga klase sang balatian. Mangyaranon sa antioxidants and anti-inflammatory properties para nga maproteksyonan ang aton nga ikaayong lawas. Opda naton sang Santone na vitamin C, ang alkaline based kag nanacidic nga vitamin C, nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system and premium D3. Subong at tiyempo, nagabaha-baha, hindi na ito malikawan na maglusong kita sa baha. Ang leptospirosis, ang dinggi. Subong din na ito malikawan, gid, no? Sa aton nga mga katropa, diri sa aton sa Iloilo or sa province of Iloilo, may reported na gani nga napatay sa dinggi, no? May dinggi, may reported na ba? Diri sa city, may ara na. So, subong sila nga chimpo, nagaulan-ulan ang dinggi, subong din ito malikawan. So, may pambato kita dira, ha? Ang premium D3 kaya may kapasidad nga patyo niya mga bakterya o kung viruses nga aka sa aton nga lawas. So tumar kita sa nga the ultimate trio, Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag premium D3. Mabakal naton sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok kag sa Shopee, pangita lang

0: sige ah. Approve na, pero gin-withdraw. No? Kaya may waigali makita, katro pang Alex, no? Di pwede na. Pwede na. Laban o bawi? Laban-laban! O bawi-bawi! Devlak Councilor Rex Marcos sa kabya. Centro. Maligaway na kami oras ni Katropang Alex B. No? Sige lang, pariboy. Pangapi ka lang na sa Santon Gold Coffee. Mix with glutathione and collagen. Bisanway ka na sa turbo na. E sige, paring boy. Sige, way na ko turbo, di pre. Sa clinic, may ara, paring boy. Ara sa clinic. Kay Ma'am Angelo de Monteverde, good morning. Happy listening lang. Salamat sa pagpamati. Kay Katropang Nonong sarangan niya. Katropang Nonong! Centro. Ano, daple mo da Katropang Nonong, ma? Centro. Sili ni Maman Hilo, sinya, laban-laban! O bawi-bawi! Ano na gani team song, ma'am? Ans ni, ano, ni Councilor Rex Marcos Abia. Centro. Sige, wala na kami oras. It's turbo time na sa turbo mga katropa. Uy, sa mga may entry da sa Santo na next FM, libo-libong pa-premyo, hulog nyo na ha. No? Kay gahulat ang 3,000 pesos nga premyo kada simana. Ang mga propo purchase, tinatural, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, 5 kasashay. Santon Plus, or ang Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule, isa naka blister pack. Premium D3 soft gel capsule, isama na ka-blister pack, kagang turbo dietary supplement for men. Ay, mo nyo lang da, isulod nyo na sa sobre, butangan nyo sa pangalan nyo, address nyo, edad nyo, perma nyo, or contact number kaga perma, kay 3,000 pesos kada simana ang nagahulat sa aton nga lucky winner. No? Pili lang ka mo da, while nga may health benefits na kung makuha, may chance pa ka mo magdaog sang papremyo sa Samton and XFM libo-libong pa. And ang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo aga po na sa atong mga tagpalmati, isa lang ka Tansan sang Gold Eagle. Kada simana 5 kalibo ka pesos ang nagahulat nga premyo sa nagapasakop. Simple lang himuon nyo, no? Isa ka Tansan, isulod ninyo sa sobre, ang sobre butangan ninyo sang pangalan, ang inyong address, ang inyong edad, ang inyong contact number and perma, no? Katropang Alex, no? Sa ato tumatag para mati. And butay hulog nyo din sa XFM station. Ari kami sa Lot 13 and 20 sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, sa Distrito Sangako. 5,000 kada simana ang lucky winner. Magkasunod na ang XFM News sa Nationwide. It's Turbo Time na. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kagaglabuwas ka, ganibaskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ang labing-labing kay Mrs. magtumaras ang isang kakapsula. Kaya sigurado nga mas manami, kaya mas mabago ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Para sa XFM 100.7 Iloilo, upod kay katropang Alex Saspa. Kung naman si katropang Mario Hilongo, XFM News. Centro.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Ting!
1: Para kasi ng ating immune system, araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati ng mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sub-butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santol Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, May Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
6: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dayan. Fullman, may taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Handong mawala ang maputi nga panit, kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM,
10: sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
11: Yeehaw! XFM.
12: Patropa mo!
11: Exciting!
13: XFM.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: XFM.
15: Paoning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santone Gold Coffee Mix. 12.8% ng mga Pilipino multidimensionally poor noong 2024 ayon sa PSA.
16: Headlines. Ched humiling ng 34.83 billion pesos na dagdag sa 2027 national budget.
15: Headlines. Malacanang, suportado ang paghihigpit sa rules sa confidential funds.
16: Headlines. Absent senators tumanggi o manong tumanggap ng sweldo ayon kay Senate President Win Gatchalian.
15: Headlines. Philippine National Police nagsagawa ng malawakang balasahan na mga police general.
16: Headlines. Anim na sawi, tatlo nawawala sa pagkalubog ng motor bangka sa Zambales.
15: Headlines. Balitang regional, estudyante na sa kote matapos makumpiska ng umakuhanan po ng marijuana at 9mm na bala sa isang pribadong paaralan dyan sa Tugigaraw City.
16: Sa balitang international, death toll sa Nepal flash flood umabot na sa 469.
15: Balitang showbiz, mga katropa, Bea Bores nagluluksa sa pagpano naman ng long-time driver na si Kuya Alex.
0: headlines.
16: Sa balitang sports, Alex Ayala, number 17 na sa seed sa US Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, nationwide, nationwide.
15: Mga tropa, tanghalian na tayo ngayon ng Friday, August 28, 2026. Live po tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa XFM Davao, XFM Cebu, at XFM Palawan, at sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas, at Mindanao.
16: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
15: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
16: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
15: Sa detalye na ng balitaan, tinatayang 12.8% ng mga Pilipino ang itinuturing na multidimensionally poor noong taong 2024 ayon sa unang multidimensional poverty index ng Philippine Statistics Authority. Sinusukat po nito mga katropa ang kahirapan, hindi lamang batay sa kita, kundi pati sa access sa edukasyon, trabaho, kalusugan, pabahay, tubig at sanitation. Edukasyon ang paunang hamon na natukoy kasunod ang sa pabahay, tubig at sanitation. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, makatutulong po ang MPI. Ito yung Multidimensional Poverty Index para matukoy kung saan higit na kailangan ang intervensyon ng gobyerno at mapahusay ang pagtutok ng mga programa laban sa kahirapan. Samantala, iginigiit naman ng ilang ekonomista na dapat pa rin na revisahin ang poverty threshold dahil hindi kapalit ng income-based poverty rate ang MPI.
0: XFM News Nationwide.
16: Humiling ang Commission on Higher Education o CHED sa Kongreso na maibalik ang 34.83 billion pesos na funding gap sa kanilang panukalang 2027 national budget. Ayon kay CHED Commissioner Shirley Agrupis, mula sa 70.28 billion pesos na hinihinging pondo, 35.45 billion pesos na lamang ang inilaan sa proposed 2027 National Expenditure Program. Babala ni Agrupis o Agrupis, maaaring maapektuhan ang mga programa, scholarship, subsidy at iba pang reforma sa higher education kung hindi maibabalik ang kakulangan sa pondo. Samantala, kinukwestiyon naman ng Act Philippines ang 3.34 billion pesos na ibinawas sa pondo ng State Universities and Colleges o SUC sa ilalim ng 2027 NEP.
0: XFM News Nationwide.
15: Sa iba pang balita, suportado ng Malacañang yung planong amyendahan ng Commission on Audit ang rules sa paggamit po ng confidential fund. Hindi na intelligence fund para mabawasan ang pag-abuso at pag-iwas sa mga umiiral na regulasyon. Ayon kay Presidential Communications, USEC, Claire Castro, may sapat ng safeguards sa Joint Memorandum Circular Number 2015-01 para sa accounting at auditing ng confidential funds. Kabilang po ang pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga confidential informant. Kayunpaman, sinabi niyang dapat amyendahan pa rin ang rules upang may iwasan ang mga opisyal na sadyang naghahanap ng paraan para makalusot sa mga regulasyon. Maghihintay muna ang palasyo sa mga partikular na amendment na ihahain ng Commission on Audit bago magkomento sa posibleng epekto nito sa government intelligence at confidential operation.
0: XFM News Nationwide.
16: Tumanggi o manong tumanggap ng sweldo ang ilang senador na kasalukuyang detained at large o nakaleave dahil sa hindi nakakadalo sa kanilang on-site duties. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, kabilang dito sina Senators Loren Legarda na pinalawig ang medical leave at kusang nagpa-suspend ang kanyang sweldo habang nasa abroad. Absent din sina Senators Ronald Bato de la Rosa na at large at sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Barcoleta na parehong detained. Ayon kay Gatchalian, maaaring ideklara bilang savings ng Senado ang mga sweldong hindi kinukuha ng mga senador at gamitin sa iba pang pangangailangan ng institusyon.
0: XFM News Nationwide.
15: Mga katropa, hinamo na Malacañang si Davao City Representative Paulo Duterte na ilabas po ang mga dokumentong magpapatunay na totoong natapos na ang mga flood control project sa kanyang nasasakupan. Ito'y matapos questionin ni Pulong Duterte ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter ng anomalous flood control projects ang Davao City. Ayon kay Palace Communications Officer Claire Castro, hindi po sapat ang mga dokumento dahil kailangang mapatunayan na actual na umiiral at nakatutulong sa pagbaha ang mga proyekto. Sinabi rin ni Castro na hindi man nagpasa si Pulong Duterte ng statement o kay dokumento nang ipatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure.
0: XFM News Nationwide.
16: Ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas maigpit na budget process kabilang ang No Plan, No Budget Policy para maiwasan ang mga questionable proyekto sa mga susunod na taon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan may kompletong engineering requirements, right-of-way at program of work bago may isama ang proyekto sa budget. Pigirit ni Dizon na kailangan may written concurrence din mula sa concerned local government unit bago aprobahan ang mga proyekto. Binalaan din ni Dizon ang mga district engineer na maaaring makulong kapag pumirma sa defective, anomalous o ghost projects. Bunga ng patuloy na reforma ng ahensya, ibinaba ang bilang ng mga proyekto mula 26,000 sa nakaraang budget cycles sa 11,000 targeted national budget.
0: XFM News Nationwide.
15: 80 hektarya ng Laguna Lake Reclamation. May mga bagong land title na nga ba? Tatropa natin sa balita. Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
16: Sinusuri na ng Land Registration Authority o LRA ang pinagmulan at kasaysayan ng ilang bagong natuklasang land title na sumasaklaw sa hindi bababa sa 80 hektarya ng umano'y illegal na nireclaim na bahagi ng Laguna Lake sa Taguig City. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, batay sa mga dokumentong ibinigay ng Philippine Reclamation Authority o PRA, may mga titulong na issue sa pamamagitan ng Judicial Land Registration at Homestead Patents. Sinabi ni Lacson na kailangang balikan ang kasaysayan ng mga titulo upang matukoy kung may nangyari manipulasyon at mapanagot ang mga sangko. Samantala, ilang crate ng mga dokumento mula sa DPWH, kaugnay ng mga umano'y anomalyang proyekto sa Taguig, ang nakatakdang i-turnover sa Ombudsman. Patuloy namang nagsasagawa ng fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga proyekto sa nasabing lugar. Katropa mo sa Senado para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
16: Itinanggi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang alegasyong binigyan ng special treatment si Senador Jinggo Estrada ng dali nito sa pribadong ospital para sa kanyang na-injured na kaliwang tuhod. Ayon sa BJMP, hindi basta-basta isinugod si Estrada sa Cardinal Santos Medical Center dahil may utos ang Sandigan Bayan na payagan siyang sumailalim sa knee x-ray. Gitna ng BJMP, pinatupad lamang nito ang lawful court order at hindi dapat ikumpara ang kaso ni Estrada sa ibang detainee na dahil magkakaiba ang kanilang sitwasyon at court orders. Ito ang nagiging sagot ng BJMP matapos questionin ng Cell.Laya campaign ang pagdadala kay Estrada sa pribadong ospital dahil anila ay hindi medical emergency ang kanyang kondisyon. Samantala, kinumpirma ng orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Sikya na nagtampo si Estrada ng meniscus o nagtamo si Estrada ng meniscus tear sa kanyang kaliwang tuhod.
0: XFM News Nationwide.
15: Reforma sa MUP Pension System. Patuloy pang pinag-aaralan ayon po sa Malacanang. Tatropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
16: Sinusuri na ng Land Registration Authority.
12: Patuloy pang pinag-aaralan ng Interagency Group ang reforma sa pension system ng military at uniformed personnel ayon yan sa Palasyo ng Malacanang. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na layunin itong makabuo ng balanse, makatarungan at fiscally sustainable na sistema. Binuo sa ilalim ng Executive Order 107 ang nasabing grupo na may kinatawan mula sa Department of Budget and Management, Department of Finance, Bureau of Treasury at GSIS. Inaatasan din itong mag-recommenda ng mga hakbang o panukalang batas para sa reforma. Sa proposed 2027 National Expenditure Program, nakalaan ang 142.95 billion pesos para sa MUP pensions. Mas mataas ito ng 6.8% sa 2026 General Appropriations Act. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
16: Sinimula na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa shooting sa Senate Complex na umano'y nagbigay daan sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon kay DOJ o ayon sa DOJ, nasa evaluation stage na ang reklamo matapos ang palitan ng mga dokumento sa pagitan ng ahensya at law enforcement. Tumanggi ang DOJ na tukuyin ang mga posibleng respondent dahil wala pang naipapadalang subpoena. Samantala, nagsasagawa rin ang hiwalay na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa insidente sa Senate Complex.
0: XFM News Nationwide.
15: Itinutulak ni Interior Secretary John Vic Remulla mga katropa ang pag-amienda sa guidelines para payagang inspeksyonin ng pulisya ang mga bahay ng legal na may-ari po ng baril upang matiyak ang tamang pag-iingat sa mga ito. Ayon kay Remulla, dapat ipaalam ng maaga sa mga gun owner ang inspeksyon at bibigyan sila ng checklist at paalala sa tamang safekeeping. Kasunod po ito ng mga insidente ng pamaril pa rin sa Paarawan, sa Tacloban at Sambuanga kung saan ginamit ang mga baril na pag-umayari ng mga government personnel. Hiniling din ni Remulla sa Kongreso ipawalang bisa ang Republic Act 8294 o Robin Padilla Law na nagbabawas sa parusa sa illegal possession of firearms at ginawa itong bailable offense.
16: Sinabi naman ng Malacanang na nakikipagtulungan ng Facebook sa gobyerno sa mabilis na pagtanggal ng fake news at iba pang mapaminsalang content. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala namang malaking problema ang pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa Facebook sa ngayon. Nilinaw din ni Castro na hindi layunin ng administrasyon na iba ng lahat ng social media platforms dahil lamang sa hindi pagtugon ng ilan sa mga concern ng gobyerno. Gayunman, sinabi niyang kailangan magkaroon ng mas malinaw na mga patakaran para sa social media at iba pang online platforms na maaaring makasama o makasama sa mga kabataan. Binigyan din ni Castro na dapat maging babala ito sa mga platform na hindi tumutugon sa mga issue ng fake news at harmful content.
0: XFM News Nationwide.
15: Mga katropa, sa iba pang balita, nagsagawa po ang PNP, Philippine National Police, ng malawakan namang balasaan. Ito'y kinasasangkutan ng ilang police generals. Kabilang ang mga bagong hepe ng regional police offices at reassignment sa Camp Crame. Itinalaga sina Police Brigadier General Randy Glenn Silvio bilang bagong director po ng PRO5. At si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. bilang bagong hepe ng PRO Region 10 na parehong epektibo nitong Agosto 27. Samantala, siyampang Police Generals ang inilipat sa iba't ibang posisyon mula August 28. Kabilang po sina Police Brigadier General Elmer Ragay sa PRO 9. General Rolindo Sugilyon sa Pro Caraga at General Noel Balio sa Pro Cordillera. Inaprobahan naman ang sabing reassignment sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
0: XFM News Nationwide.
16: 6 ang nasawi, 3 ang nawawala at 4 ang nailigtas matapos tumaob ang motor bangka na may sakay na 13 miyembro ng Aita community sa Lake Mapanuepe, San Marcelino, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, patungo na sana sa kanilang komunidad ang mga pasahero matapos kumuha ng pagkain at gamot sa health center nang makaranas ng malakas na hangin at maalo na tubig. Kabilang sa 6 na nasawi ang 3 adults sa 3 minor de edad. Matapos patuloy na hinahanap ang 3 nawawalang pasahero. Sinabi naman ng PCG na ipagpapatuloy nila ang search at rescue operation sa oras na gumandang lagay ng panahon. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino sa mga pamilya ng mga nasawi.
0: XFM News Nationwide.
15: Department of Health, pinabilis po ang leptospirosis response. 33 ospital nag-activate ng fast lane. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: Live report.
17: Pinaisin ng Department of Health ang pagtungkol sa tumataas na kaso ng leptospirosis sa pamamagitan ng mas pinalakas na hospital referral system at pagbubukas ng fast lane sa mga piling panggamutan. Ayon sa DOH, nasa 33 ospital nito sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang naka-activate na ang leptospirosis express lane upang mapabilis ang pagtanggap, pagsusuri at pagbibigay ng agaran lunas sa mga pasyente. Kasabay nito, nagdagdag ang kagawaran ng mga health personnel gamot at medical supplies kabilang ang karagdagang nurses at pasilidad sa San Lazaro Hospital na kasalukuyang nag-aasikaso ng 155 pasyente na mga may leptospirosis. Inibok naman ng UH sa publiko na agad magpakonsulta sa mga health center o ospital kapag nakaranas ng sintomas sa sakit, lalo na mga nalusong sa baha upang maiwasan ang malubang komplikasyon. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Orso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
16: Kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga pasyenteng may lubhang leptospirosis case, ang pulmonary hemorrhage o pagdurugo sa baga at daanan ng hangin. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, maaaring lubhang maapektuhan ng pagdurugo ang pagpasok ng oxygen sa katawan at mauwi sa multi-organ failure, kaya tumataas ang panganib ng pagkasawi. Ayon kay Solante, marami na sa mga pasyente ay nasa edad 19 hanggang 35. Patunay na maaaring tamaan ng leptospirosis ang iba't ibang age group. Karaniwang nakukuha ang leptospirosis sa pagkalantad sa tubig o lupang kontaminado ng ihi ng infected na hayop at maaaring makapiminsala sa kidney at ay baga at iba pang organs.
0: XFM News Nationwide.
15: Ipinatupad ng Commission on Elections, mga katropa, ang liquor ban sa Dasmariñas City ngayong pong araw, bisperas na special election para sa kapalit ni dating Committee Representative Francisco Kiko Barsaga. Bawal din ang pangampanya, pamimigay o pagtanggap ng libreng pagkain, inumin, transportasyon at iba pang bagay na may halaga. Gaganapin ang halalan bukas sa 29 ng Agosto mula alas 5 hanggang alas 7 na umaga ang voting period para po sa mga senior citizens to, persons with disability at mga buntis. Habang alas 7 naman na umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa lahat ng rehistradong butante. Matatandaan na nabuksan ang pwesto matapos patalsikin si Barsaga sa kamara noong June dahil po sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a house member.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
15: Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sumasang nyo rin sa pamagitan po ng WOW FM 94.1 Canlaon, XFM 106.5 sa Rojas, at XFM 95.9 sa General Santos.
0: Balitang regional.
15: Diretso tayo sa Tugiganao. Ang balita dyan, ako, may isang estudyante na sa Kote matapos po na makumpiskahan ng marijuana at bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan sa Tugiganao. Patropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugiganao.
18: Naaresto ang isang 20-anyos na college student matapos umanong makumpiska sa kanyang backpack ang marijuana at 8 bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan dito sa lungsod ng Tugiganao. Kinilala ang estudyante sa alias na Paul, residente ng Barangay Ngarag, Kabagan, Isabela. Natuklasan ng mga kontrabando sa isinagawang routine security inspection sa pedestrian entrance ng paaralan sa Balsain Highway, Barangay Centro 12 ng lungsod. Ayon sa ulat, 2 piraso ng marijuana na tumitimbang ng 1.78 grams at nagkakahalaga umano ng 213 pesos ang nakuha mula sa kanyang bag. Nakumpiska rin ang isang glass tube na may hingi na lang residyo ng marijuana at 8 live rounds ng 9mm ammunition. Dahil dito, dinala ang estudyante sa Tugiganao Component City Police Station at nananatili roon sa kustodiya ng pulisya. Ang mga nakumpiskang item ay nakatakdang isumite sa PDEA Regional Office 2 para sa pagsusuri. Nahaharap ang estudyante sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugiganao City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si si katropang Marjorie Takiwag, XFM News.
16: Illegal na quarrying operation sa Kote sa Pro-Nir o Negros Island Region. 16 million pesos na halaga ng heavy equipment at iba pa materyales na samsam. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolo.
0: Live report.
19: Nasamsam na mga otoridad ang tinatayang 16 milyong pesong halaga ng kagamitan at materyales na may kaugnay umano sa illegal na operasyon ng quarry sa Hacienda Bag-o, Barangay Crossing Magallion, Bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental noong Agosto 25. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Rom, 44 anyos at backhoe operator na residente ng Barangay Payao, Binalbagan, alias Ret, 30 anyos at residente ng Barangay Himaya, Hinigaran, alias 28 anyos at quarry checker na residente ng Barangay Crossing Magallion, Moises Padilla, alias Gem, 37 anyos na residente ng Barangay Robles de Castellana, alias Hen, 40 anyos at dump truck driver na residente ng Barangay Sagang, La Castellana, at alias Ron, 42 anyos na helper ng residente ng Barangay Nato, La Castellana, Negros Occidental. Pinangunahan ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office Negros Island Region, OR SOGPRONIR, katuwang ang Moises Padilla Municipal Police Station at ang Mines and Geosciences Bureau NIR. Ang operasyon na nagresulta sa pagkakadiskubre na umano'y illegal na quarrying sa Binalbagan River. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga sospek habang nagsasagawa ng pagkukuha, pag-iipon, pagkakarga at pag-transport ng mga buhangin, graba, bato at iba pang quarry resources. Nakumpiska sa operasyon ang isang backhoe at apat na dump truck. Nasa kustodiya na sa ngayon ang pulisya ang pitong individual na naresto at nahaharap sa kaukulang mga kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
15: Samantala, pitong buwang sanggol patay sa dumanhog. MR vaccine, kine-question po ng pamilya, ng pamilya nito. Samantala, ang Cebu ay nag-iimbestiga na. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
20: Nagsasagawa ng fact-finding investigation ng mga health authorities sa Cebu kaugnay sa pagkamatay ng isang pitong buwang sanggol sa dumanhog matapos kustyunin ng pamilya kung may kaugnayan ito sa natanggap na measles, rubella o MR vaksina. Ayon sa ama ng bata na si Kent John Bayawan, huli na nilang nalaman na nabakunahan pala ng MR vaksina ang kanilang anak nang hindi nila batid. Noong Agosto 10, isinama umano ng lula ang bata sa pagbabakuna, ngunit ang kanilang pagkakalam ay bakuna lamang ito laban sa polio. Nang suriin nilang vaccination card, doon nila natuklasan na naturukan din pala ng MR vaccine ang biktima. Kinusyon ito ng pamilya na 7 buwan pa lamang ang bata, samantalang ang kanilang pagkakaalam ay karaniwang ibinibigay ang MR vaccine sa mga batang 9 na buwan pataas. Samantalang ayon kay Dr. Sheila Fasciola, Hepe ng Cebu Provincial Health Office o PHO, kumukuha ngayon ng impormasyon ng PHO mula sa Dumanhog Rural Health Unit at Barili District Hospital kung saan dinala ang sanggol. Ayon sa Dumanhog Municipal Health Office, namatay ang bata noong Agosto 24, ulabing apat na araw matapos siyang mabakunahan noong Agosto 10. Agad namang ipinalam ng MHO ang insidente sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit at nakipag-ugnayan sa DOH at PHO para sa karagdagang pagsusuri. Binigyan din ng health authorities na wala pang natutukoy na direktang kaugnayan ng MR vaccine sa pagkamatay ng bata. Kailangan pa umanong suriin ang medical records at kondisyon ng bata at iba pang mahalagang pangyayari bago matukoy ang saninang pagkamatay. Nanawagan naman ang Dumanhog MHO sa publiko na iwasan ang haka-haka at magpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
1: Tropang Brian, asahan ang mapagulan pa rin ngayong weekend dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng habagat.
16: Tropang Buddy, ayon sa pag-asa, kabilang sa makakaranas ng pagulan ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Metro Manila, kaya hindi ng Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental.
1: Patuloy po na minomonitor ang pag-asa, mga katropa, ang isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at may medium chance na maging tropical cyclone.
16: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.44 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.11 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International, hatid sa atin ang Suntone Gold Capsule. Mga katropa, umabot na sa 469 ang namatay sa Nepal matapos po ang malawakang plus flood sa Himalayan border region. Abandandan pa ang nawawala. Tatlong katao naman ang nasuwi at mayigit sa 550 ang nawawala sa Tibet. Bagamat hindi pa malinaw kung may overlap sa bilang. Nagpapatuloy ang search and rescue operations pero nangangamba po ang mga rescuers sa posibleng panibagong pagbaha dahil sa isang lawa na patuloy na tumataas malapit sa China-Nepal border. Ay sa mga lokal na opisyal, glacier collapse ang nagdulot ng malawakang flood wave na sumira sa mga bahay, kalsada at mahalagang border crossing sa Nepal at Tibet.
0: XFM News Nationwide. Showbiz News.
21: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagluluksa ang content creator at actress na si Bea Bores sa pagpanaw ng kanyang longtime driver at kaibigan na si Kuya Alex. Sa social media, ibinahagi ni Bea ang throwback video nila, kabilang ang mga kuha nila habang nagbabanding. Ayon kay Bea, higit pa sa driver ang turing niya kay Kuya Alex dahil naging matalik niya rin itong kaibigan at itinuring na parang ama na rin. Madalas din kasama ni Bea si Kuya Alex sa kanyang mga vlog, mukbang at dance videos na ibinabahagi online. Sa ngayon, wala pang ibinabahaging detalye si Bea tungkol sa sanhi ng pagpanaw ni Kuya Alex. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, gandang news. Pasok si Ayala Alex sa US Open bilang number 7 seed. Ang pinakamataas na seeding niya sa isang Grand Slam tournament. Makakarap po ng world number 18 na Pilipina ang isang qualifier sa unang round. Habang naghihintay o hinihintay pa ang resulta ng qualifying draw. Ikalawang US Open main draw appearance ito ni Ayala matapos siyang mabot ang second round ng 2025. Magsisimula po ang women's singles main draw sa August 30 sa New York. Bago ang singles campaign, natalo si Ayala sa kaibigan si Iva Jovic, 6-3 standing sa Stars of the Open exhibition match sa Arthur Ashe Stadium.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na. XFM News Nationwide, mga katropa, Friday, August 28, 2026.
16: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po nyo mga katropa, ako si Buddy Overa.
16: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
16: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
22: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
23: Sansol Plus Herbal Oil, garantisado
4: maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
23: mag Sansol Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
23: sa presyong magaan.
4: Sansol Plus Herbal Oil.
24: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayan laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kumbiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudluman sa maibig na natural ng mga pamahagi at magmalikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Dali-dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid naton nga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari kami naman isa naman ni kay Dison sa ato sininga pagparagad sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sininga mga health tips and informations. Kamusta kamo? Kamusta ang inyo sininga ikayong lawas? Kamusta ang inyo sininga paningkay-singkay? Kabay pangaral langgid kamo ha sa mayad sining sitwasyon. Labi na gid ang inyo sininga ikayong lawas. Mabudlay na balan kon na magmasakit ikaw kon may ara na kita masakit ta makabudlay ina bangod kay magastuhan ka gid mayad lang kon matabangan ka dayon sang tambal-tambal eh matabangan ka dayon sa mga interventions nga imuon pero sometimes lagi kinanglan sa mga medical procedures bala ulo pirahan ikaw may kuloan nga parte sa imo lawas so hindi na normal. Pero sa ato sa ringa pagparagat sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa ringa mga XFM station sa Bilog Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Kag sa ato sa ringa pagparagat, as usual, upod ta ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Kag kumusta na naman sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati. Kag kabay pa. Nga yara ka mudira. Sa maayo sa ring kahimtangan. Kag ang ining mga tiyempo wala, Sir Josil, nga nabulubog now. Ulan-ulan tayong galabanan sa ni Sir Josil dira na sa sulod sa balay. Kag tining tiyempo wala nga kung naikaw bra, Sir Josil, kapin pa ko mabulubog now. Do ka nami, gida, masami panginaon.
0: Duha man lang nagabagay ang atubang niya, Dok Leo mo.

0: kaon hindi plastik basurahan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ti kada kaon sang ginagunot siya sa plastik, ihaboy sa basurahan, mm-hmm, ang putos.
1: Kaya yung brahon, Sir Josiel mo?
0: Oo. So, ti, sa ato siya nga mga kauturan, ang ato siya nga paghahambalan subong is about our habit. Inang hindi tabala maguntatambal na ton kung hindi magkalataktak ang nagatalapik sa pusod tabala.
1: Mm-hmm.
0: Hambal na ako, no? Siya ba o pati siya nga tungaw, kakataktak sa pusod mo ba? Kakita ka mo katungaw, actuality, sa umasi na terminolohiya na sa tama kapula sinikon na mabusog na sang dugo. Nga tama kakatul, gamay lang na daw punta sa dagom, dako-dako lang sa punta sa dagom kadako, pero naligan ni magbanog ang busod mo kon kaysa sus gabuslo mandok leo kag
1: tekay or baka siling kita Sir Josiel nga mataktak ang tungaw sa pusod mo kati nagbaliskad kay nagabruslos ka busog mo.
0: No, so ti ang ato sini nga paghahambalan is about overeating kon masubrahan kita ka panginaon. Amuning masami galing kay basta niwang kagani Dok Leo. Ginapasubrahan ka permi sa kaon kay gusto gid sang ginikanan sini magtambok.
1: Mm-hmm.
0: Kay kon tambok kuno healthy mo.
1: Mm-hmm.
0: Kon sa mga may edad-edad na kon tambok kuno mangano ni sa buyon.
1: Dira ka na makilala ang progress sa buyon eh.
0: Oo. Ti ang overeating labi na gid sa mga hambal naton mga pida nga mga kabataan. Pati na sa malamay pida pagyapon eh. So mga pida ginapagustuhan na kakaon kapin pa kon masarangan sang pamilya sang ginikanan no hambal nga ay tito bosa pagkapida gidi mo ti anong gusto mo ate kon anong hambal sang bata hala kakaon to bisan pa na nga hindi manami nga mga kalanunon Dok Leo
1: kati ang ginalaga Sir Josiel nga bisan pa no maundan ko nung lawas mo
0: magtambok.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nga bo cute cute si mo no daw bayan ka lang.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man pwede matawag matambok kaysa wayon ka ka nanay kaya balon niya ay siling niya puriya siling niya sulay lang.
1: Kung lang gura makaulo mo lang ah.
0: So ti ari kita dari sa ginatawag nga perwisyo dalasang sobra siling nga Panginaon Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel, may hambalanon ganyan sa Ingles nga when you feed the crave you dig a grave. When you feed the crave.
0: The crave. Ang naginagutom.
1: Mm-hmm. You dig a grave.
0: Ginakutkutan mo lang sa lulubgan niya.
1: Mm-hmm.
0: Kung pasubrahan mo, Dok Leo, no?
1: Timagambala ba kita, Sir Josiel, nga crave, hindi niya siling na natural nga pagkagutom eh.
0: Mm-hmm.
1: Kundi ang craving, Sir Josiel, basta hindi ka ginagutom, kung may craving, kaya makaon tagyapon mo.
0: Oo. So, ti amuning problema tood, no? And actually, ang aton sining habit, no, tawag naton marasin na nagkakabuyo kita Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: And we ask for more and we long for more. Nagapangayo kita dugang kaginahandum ta nga magkaon pagidugang Dok Leo.
1: Kag diri sini Sir Josiel nga punto nga mo ginatun-an sa mga nagahimo sang mga kalanon. Mm-hmm. Especially mga highly processed and ultra processed food.
0: Oo. So muning ginatun-an nila paano tanaman ni sila siya maintuan yung magkaon kag magbakal man. Kaya ti, the more we buy, the more ang ila sininga ganan siya. Now, dari kita, Dok Leo Abi, ihimplo lang ha, sample-sample. Nga ano ni mga pagkaon, nga masamin na ito sininga, ay sininga, daw nanamian, ganda ko sininga, daw hindi ako magpulis sa balay kung hindi ko kakaon, Dok Leo.
1: kag, may ibang Sir Josiel, no, especially kung dito ka sa malayong lugar, magkakadaw ka sa sudad, masalingya nga pagpuli mo, dapat may dala kagad nga amoni.
0: Mm-mm.
1: Nga pagkaon, kaya tiyan nakita mo na ginakaon sa mga sikat.
0: Oh.
1: Amoning mabatian mo sa mga pasayod nga ginakaon sa nisang kadaman. In fact, makabataan na Sir Josiel, madala ta sa pag-commute, madala ta sa salakyan, makalabay kita sa lagko, mga kratula. Kamalo na sila kung ano makita nila Sir Josiel pag-abot sa mga signage, pag-abot sa pagkaon, pag-abot sa mga kalanon Sir Josiel, hindi na sila masaling naton nga aware na gid sila ila.
0: Oo.
1: Sugod sa linghod nga mga edad. Nga kung hindi kita kabalo sini no sa aton dugalingon, mismo sa aton dugalingon ha, hindi man kita kabalo Sir Josiel magiya sa mga lamharon.
0: Oo.
1: Kung kita man mismo ang biktima sini.
0: So ti dapat kay balo kita ha. Pero ti ano gid man abi ang cravings ninyo Dok Leo? Mangkot kita abi. Ti sa inyo da may nagapangita nga ay siling niya. bisan bala sa ano na lang sa concern, kun ini man cravings concern na. Mm-hmm. Sa buhay ko kainom kapon Santon plus gold capsule siling kay way ko ka bakal ba. May nagmunos ako galingon nila ayan sina Doc Leo.
1: Way pa ko Sir Josil nakabati nga na do na guilty sa Sir Josil.
0: Ta.
1: Kaway sa cravings ang palaya mo.
0: O rin gani daw hindi sa maglakat ko ay pa sa kakaon kaos.
1: Kalabanan nga ni Sir Josel na chapwera na eh. Pero nabalaan kay Sir Josel nga daw may ara yung hindi mapahamtang. Ariya pila nabalaan to gida. Nagahambal gin sila sa aton. Hindi sila mapahamtang, hindi kumpletong adlaw. Kung kaluya sa lawas. Kundi sila makainom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santon Vitamin C. May nabalaan kita sa Sir Josel.
0: Oo.
1: Kaya may binipiso sila sa ring lawas. Mm. Kaya hindi sila mapahamtang, sa punto Sir Josel, nga proven and tested na nila, ang binipiso sila sa ring lawas.
0: Kami mabatian man kita sini Doc Leo nga boss sila yung kamiter man ko sila yung sa iban niya kapisya na wadan ko stocks ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm. Abi mo Sir Josel, may ara sana nagambal. So doon din ako magliwat Doc sa isa to. Hindi ko lang pag-mention ha.
0: Oo.
1: Sige ka lang to.
0: Kamu tiway mo ginusisa ko mo basikon mo ko may lakot gin man to ko mong malang tubla.
1: May ara gin man eh pero ito na paghambal ko na na. Pero ang punto lang sa nidre kahit hindi gin man manigar Sir Josel nga may mga times gin man ito pangalagsa. Hambal ko rin na to nyo ibang dila makatiming.
0: Oo.
1: Nga nagka out of stock gin man ang aton nga Santon Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix. Nga ang ibang isa makatiming o kung na makatiming sa wala Blaster Josel.
0: Mm.
1: So, kinatinguha nga aragid permiso sa shelf sa mga butika o parmasya.
0: So, pangitaon nyo kung mga pika mo Santon Gold Coffee Mix sa kaya may collagen, may glutathione. Tito yung makikita sa na may collagen ka glutathione. Anong tuyo? Gahigup lang kamo sang kape. Gahenjoy ka mo. Nanamitan ka mo. Pagkatapos, bakal naman kamo Santon Gold Coffee Mix. But you are feeding your body of vitamins and minerals o kung nutrients. Importante, may collagen ka glutathione nga nagadala sang positive results sa ato sining skin sa ato sining skin. For example, nagpa younger looking sa ato sining skin kay ginapa-firm ya Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, kag amo gani nga kinanglanon ta magkaon sa mga kalanon or mga sources bala Sir Josel makuha naton sa collagen ng glutathione especially samtang nagaedad kita kay nagagamay ina sila sa aton lawas.
0: Mm.
1: That's why nagakurain out panit ta. That's why nagahina mga joints ta. Kag iban pa gyud mga signs and symptoms of aging Sir Josel.
0: No.
1: Kag ang worst sini, kundi kita kabalo sini mag-usisa, nga samtang nag-aidad ng isa katao, may iban Sir Josel nga nag-asab pagit sa pag-inom sang kafe.
0: Mm.
1: Tiwain natin niya ko nag-asab kung sa pag-inom sang coffee. Nag-coffee ba lang nga may ara sang anti-aging properties and ingredients? Kasubong sang glutathione and collagen. Nga ara ina sa ato sa ring Santon Gold Coffee Mix.
0: Oo. Oh. Tiko na gakabalaka ka mo dati. Hindi ko na yan mag-inom niya. Kaya balan mo, conscious ako sa akong blood sugar level. If that's the case, you can still drink and have coffee. Premium D3 Coffee Mix naman galing niya ang i-recommendar na ito, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kung gusto ka mo yan, no? Healthy coffee, ariya nami sa why pagkatagin ng batyag, Sir Josel, like sa blood sugar o kung ma-concern na sa insulin resistance. Gusto kita ma-maintain ng ato sa ring insulin sensitivity, mapabilin din na. O kung ma-improve na, ang kombinasyon sang vitamin D3 kag Santon sa rin sa panit sa manggustin, Sir Josel, ara dira sa ato sa ring Premium D3 Coffee Mix. Kagang manami pa ganyan balita, kasubong sa nga ton sa nga Santon Gold Coffee Mix, ang gingamit o kung isa sa gingamit yung pampatamis rin sa ila, amo ang stevia.
0: Mm.
1: Zero calorie. Why a problem, Sir Josel, sa concern niya? Basi magtaas mo sa nga calories or triglymo or imos rin cholesterol, etc. or lipids mo dira tungod sa kalamay.
0: Ti may iban sinin Doc Leo galing at sinin nga hindi na lang ko mga pi ah. Kahit hindi ka man mga pi. Kahit hindi ka join, for example, Doc Lyman na guro nga lima katuhin mong bata, anong katuhin mong bata, balon mo to mga pi kita.
1: Mm-hmm.
0: Because sa bata, sa pagalinghod dyan pala sinin Doc Leo, then igin man advisable mo. Nga pakapihon mong bata at 5, 6, 7, 8 years old. Mabudlay. Kapin pa kahit may danger of basi magpalpitate, hindi pa kay balo magmanage ang kogalingon niya. Pero para nga in man siya, bakal ka mo Santon Plus Coffee Mix. Para nga bilog ka mong pamilya, bata inom Santon Plus Coffee Mix. The rest inom sa Santon Gold, di ka ni Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
1: Correct Sir Josel. Pero bisan sa mga hamtong kag may mga edad, pwede gyapo ng Santon Plus Coffee Mix.
0: Mas nami pagid, no?
1: Mas nami pagid. Kay wise sa caffeine, that's why recommended man pati sa mga bata. Kaya ito yung pinaka punto naton Sir Josiel, sini ang benepisyo sang soya bean bala.
0: Oo.
1: Isa sini protina Sir Josiel, kinanglan sang kabataan para sa pagdako.
0: Mm.
1: Pagdako siya, sila sini nga unod. Pag-aabot naman sa mga edad-edad for repair naman sang mga kaunuran, tamo isa sang rason Sir Josiel kunya ang nagakupos balang unod samtang nagaedad kakulan sa protina ina eh.
0: Oho.
1: So dapat maalagaan gid nato naton sa ringalawas sa tagan sa kaygo nga protina alin sa bata sa pagkadto sa pagidad kag tining kayo makita Sir Josiel nga ginom ko sang coffee for gapasulod ko sang protina. Sige sige mo sa ringalawas sa porma iya sang ginatawaga Sunphone Plus Coffee Mix tungod sa soya bean powder nga sangkap sa ni kag ginugang pagid nato Sir Josiel kung protina nga aton sa concern nga ginalagas dira ang balunggay ang spirulina nga sangkap niya mga complete protein na isa Sir Josiel.
0: Okay, so amo na sa pagpa ngapi pa lang. Actually, habit na naton kagkalabanan sa ato nina magpangapi. Sa primero, ay mantagin tudluan nga nagadidi kita sang kape mo.
1: Mm-hmm.
0: Gatas man na ya. Because we need really nutrients sa gatas. Testa nga nagdako kita, nagmatumato naman lang kita. Primero, tisunod-sunod, haklo-haklo, tilaw-tilaw. Asa sa ulihi na namitan, sa ulihi, ginapangita na dukleyo. So kun mag-amuna ang ato sa nga mangin habit, dapat nga ti ang pangitaon ta perme, inang may benepisyo kitang makuha, bisan sa kape, kag pagpangapita pa lang.
1: Correct Sir Josiel, kag hindi lamang sa sabor ha,
0: oo.
1: Ang aton dapat sa nga lagson o kung sa damilang, kundi sa benepisyo sa aton sa nga lawas.
0: Amun ang pinakimportanteng benepisyo sa aton lawas, ang pamangkot sini Doc Leo, if ha, mag-overeat kita. Sang masami na to sining yung gina-crave. Abe, pamangkot yung ginadok layo kung anong gina-crave nila bala.
1: Mm-hmm.
0: Laban-laban, may masabat. Gida ako na ice cream.
1: Mm-hmm.
0: Kung sila niya cake.
1: Mm-hmm.
0: Ang ako sila niya salad. Ako sila bisan soft drinks kung mayara.
1: Parang habal sa kilala ko, ya. Bisan kanton lang, ah.
0: Oo.
1: Basta per may mayara, no, satisfied ako.
0: So, ti ini nga mga pagkaon at tuloy, mga sweets ini. Kag-amugin yung masamay yung ginapangay. Kita nyo, bisan sa mga bata, balam, hambal, ay, mapatsyenda ako sa umaha.
1: Mm-hmm.
0: Mapabanwa si nanay sa rumaan. Buwas, siya ti ano bilin mo? Duwala na, Dok Leo?
1: Mm-hmm.
0: Sa una, konpigado, ice candy.
1: Mm-hmm.
0: Kun may kulukwarta, ice cream.
1: Correct, Sir Josiel. Matamis.
0: Matamis.
1: Or dumduman kong kilala ko sa antike, Sir Josiel, mag-market day ganyan sa Sibalong.
0: Oo.
1: Dara sa Sibalong, antike. May hapon na daso, mga listener na to. Dara, maglakad sa nanan. Na siya na ay pagpuli mo, baklan mo gikubit sukoy, ha? Oh? Ang duro-duro giklamay.
0: Pikita mo lang baka ang bitsukoy pero kalamay galingin after ni nagbakal ka na lang kalamay. So gina-crave na to nini. Ti, tama ka tasang sugar intake siya ni? Ice cream, cakes or pastries, pagkatapos sa salad abi, mga donuts and chocolates.
1: Especially milk chocolate Sir Josiel.
0: Oo.
1: Kami dark chocolate man abi.
0: Ang dark chocolates may makuha pa kita dara nga benepisyo somehow eh.
1: Mm-hmm.
0: So halong kita dira kay kon taas gani ang sugar intake na tondok Leo, no gani? Ga panukto ka man nak.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos may kasabata dito, I'm diabetes, host there.
1: Welcome ah. Ang halungan-halungan na tanabi Sir Josiel sa mga mataas asang sugar o kung added sugar nga sangkap sini sa mga ginakaon na ton, basta high in added sugar gani Sir Josiel, it can make us or make the person crave more.
0: Oo.
1: Gusto niya bagi dugangan, dugangan, kag dugangan Sir Josiel, doon ikaw lang masatisfied.
0: Mm-hmm. Masakit sinikit yung iban subong, bangun sang development bala, or if not, mga bago nga mga nagagawa ng mga pagkaon, ang iban sila yung mahambal niya, tikon, why sila yung ice cream, pizza na lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Tikon, kaysa yung nasabat mo lang ulangot, ano gusto mo, pizza uno or pizza dos?
1: Pili ka lang sa doa, lapit-lapit mo lang.
0: Hindi gani, burger.
1: Mm-hmm.
0: Oo, bausog yung nasubong. Sila niya, tida, wala na gidman sila niya, daw medyo nagutom ako, may snacks lang ko, burger lang ah.
1: Mm-hmm.
0: Asa sa hulihin, naandad na siya, when sa galiga pa maho, burger nga burger na lang.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pagkatapos ni manginaon na, manginaon nak Leo. Maalagaw bigyan niya mapamulta. Tano kanon mo siya fried chicken.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ti magluwas sa fried chicken anong idugang mo? Selling niya isa guro ka large nga drink kag fries.
1: Balt na mito. Sampat akong boba.
0: Tekon mga amo ni masobrahan ka kakaon hambal. Ay daw kulang daw bitin to siling nga nabakal ko siya nga fries. Abi mapadugang ta siling nga sang jumbo.
1: Ya galing Sir Josil amo ni. Kay gusto ni kita ang balme. Daw kulang. Abi padugang kita sang daw kita tawag upgraded version or dako. Ngaman, ini mga kalanon Sir Josil gin engineer ini sila iya para sa maximum pleasure. Ning malipay ka bala Sir Josil. Kumbaga manamitan ka bala pagkatapos minimal lang sa tighty or hindi ka madali-dali sini mabusog. So halin sini sa medium, te upgrade mo gamay eh.
0: Large.
1: Oh, large.
0: Oo.
1: For daw lang alam pagidhaw.
0: Ah, pagkasunod mong balik sila niya daw, bitin mo sa naligan, siya daw gani ka serve. I'm stone na.
1: May kami pa na Sir Josil. May balon pa na puli.
0: May take out pa. So te, sa mga ano bi ilim nun ba tiara da paborito nyo ang hambal blati hindi kita katigab da ara na
1: balibad na lang sa ibang ganyan pampatigab lang
0: pagkatapos kung maglagaw medyo solusosyal ti sila nyo why kita milk take ang milkshake da amoy ng kalabanan yan na pangayo kay kita mo blabisan sa kabataan makakita gani ha labi na gid kon talag salang bala nang pakadto diri sudad bla mahalin sa mga umabla makakita sang milk tea nga may ano na may sago hambal nga nanay namit guru ranay hay katira dok leo siya mapasudad ta bakal de mantas nga milk tea
1: correct
0: oh so mangin habitual na pagkatapos ining ano gid ah pinaka simpleng himplos ni Dok Leo pangapi ah siya te why kada selinya sang kalamay pagkatapos hatagan mo sudlan sang gamay nga kalamay bla Dok Leo gamay sudlan kagamay man niya nga nang no, ano lang ah di gani kut serita na gamay-gamay gid na ano man ning kut sara mo siya kagamay-gamay ni kadugay sila magsandok sila sang kalamay ah tinangapi ka pa.
1: Husto Sir Josil, ano? Muni bilang hambal sa kilala na Sir Josil nga ang iban, purpose mo lang nila sa nga magkulong pang api. Chismis mo lang. Ano ba nakapunto sa nga dapat sa amuna lang nag-aminaritis ka na, why ka pa dapat nagadala sa sakit sa mo sa nga lawas? Kaya ba nakapunto sa Sir Josil? Gapangafe kagid man bala o kon hambal Sir Josil blang ano kagamay sa imo sa ninga kalando so kun sara o bi dako dako amo na bi pero kalamay ang laban so hindi makapaayo sa aton sa ninga lawas and beside ang pagkaon Sir Josil sang mga makalamay nga mga pagkaon kontra sa pag-inom sa mga makalamay nga mga ilimnon mas dasig yung Sir Josil ang epekto sa ninga makalamay nga ilimnon sa aton sa ninga lawas kumpara sa aton ginakaon kati liquid na sa mo ina-absorb na rin sa aton sa ninga lawas kaya efekto na yun sa aton sa ninga insulin and blood sugar levels.
0: So ti muna ang dako nga disbinta sa aton so later on way na ta may mahimo si ni Dok Leo duha na lang yun ang alternative ta sila kon matabo ha hindi na halos masarangan ni na sang halaka kaon ka lang kaugbos kalugbate adlaw-adlaw kagbalunggay pamahaw panyaga panyapon nga pilagi kasi mana paras mo kumambal hindi dan kon sumudan dan ko duha lang dangatan mo ha kon hindi supplementation hospital
1: correct Sir Josil or maintenance medication after that kon may mga ginabat chakras mo sa ring lawas especially kon ini hindi kon may relasyon do Sir Josil sa lifestyle pero waay makorekt o kon waay mabag-o bala sa mga dapat ni mo himuon, dapat ni mo kaunon, ka mga dapat ni mo likawan nga buluhaton, kag amuman mga ilimnon ka mga kalanon. So hindi naton Sir Jocelyn na masolbar, kundi kapabilin nga aton lang gini-manage sa mga symptoms sini natantil nga mag-decide kita nga ang mga pagkaon o kung mga kalanon nga resulta sa banatian aton nung tataan para nga masolbar man ang mga sintomas kag signs sa nabatsagan.
0: Kaya mo galing scientific explanation sa Dok Leo, no? Ang mga pagkaon nga dugay ikaw gutumon amuni ang masami nga makita naton kumon. In short sini, makaon ka bala nung paborito mo cake? Nga, saan ka sa ikaw na sumuran sa cake ka? Gauntat ka lang kung kaysa kay mambal ko, niya daw damo na kaon ko, blood sugar ko, pero pati ka na, duha na kakihad ang nakaon.
1: Kalabanan sa Sir Josil, nagabatyag lang sang amo sina sang sumuod kung damo ng nakaon.
0: Oo.
1: Pero masilin na makaon, tanga bulong lang sa ila, hambal si Klala ko, ay, din tabo man.
0: Ipa-ila-ilaan niya na lang, kakainobos ya.
1: Tama.
0: Siya nagkaon ko, nagligad to siya sang cake mo. Ay, siya nagkaon ko, galisang cake. Gindala di siya sang tupad sang balay. Sorry, siya naubos ko. Kinpay ila-ila na lang sa imo, bala.
1: Nanugid pa.
0: So, ti initanan, may mga ano eh, may mga effect inisato sa ninyo lawas. Just as unknown to asa mo galina, ang manamit niya pagkaon, madugay kita mabusog kay wise ang fiber content amo inisya amasami nga ginabakalta and mga highly consumable nga mapagkaon, bala. Pero instead, Doc Cleo, para malikawan na to ng mga ill effects nga inisang overeating or mga illnesses caused by overeating. Sa mga gina-cravings na to ni nga daw indigin namin pikto sa lawas, ano, can we offer an alternative? Ano mga alternatibo ay han, Doc Cleo? Pwede na to ma-offer sini sa ila?
1: May ara, Sir Josil. Amugin din na ginaliwat-liwat na mundari, no? Sa aton sa mga tagpalamati. Nga kung may ginalikawan ka mo sining hindi makapayo sa lawas, dapat may ginabulos ka mo. Otherwise, gabalik lang yapon kita dito sa aton sa naging bayaan. Kati, why man kita sing iban sa naging alternatibo, Sir Josil, eh? Kundi butongon kita yapon sa temptation pabalik dito kay ang ginahandom na ton sang una, ginalikawan na ton, resulta, Sir Josil, sinisagutom, naghangin-hangin lang aton sa ringat yan. Kabay mo kita sa naging bulos ni. Pero, for example, pala inom ka soda, pala inom ka sa ni soft drink. But instead, kundo ara ang craving sa imo, timpla ka bala suwa. Puga kasuwa o kung puga kasanisang lemon. Pero nami, Sir Josil, tani kung waay sinisang sweetener kung kaya mo. Pero kalabanan, sinin mamaguhan dag makita, mangita agad sang tamis, Sir Josil mo. May mabakal man actually sinisang stevia, Sir Josil. Yung pampatamis ba na? Zero calories. So pwede nyo magamitan sinisang stevia bilang inyo sinisang pampatamis. Kasi bumla, na nagainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea, isa sa pampatamis na stevia eh.
0: Oo.
1: Matamis sa panamil, pero zero calorie. So instead nga nag-crave ka sa soft drink sini, lemon juice or calamansi juice nga may stevia nga gamay.
0: Oo.
1: Para nga may damil sa tamis. Gusto ka magkaon sinisang milk chocolate. Kay masiling ka ba daw, hindi kikompleto ang adlaw. Kunwai kasing tsokolate. May nabalaan ka ni Sir Josil nga, nakabalik lang ang siman. Nanaog bla. Basta nakabalik lang sa kailiwa, to ay labog no hanay mo. Kay bisan ni San lang kung nukabar, wagin sa'yo matagaan.
0: Chocolate.
1: Chocolate. Ang punto mo lang sa'yo nga, kung kabalo ka pala nga, mas manami, gani, kung wag ka mahatagan. Mapasalamat ka pa siguro, ano? Pero ang pinakapunto, Sir Josie, alam mo yung taridad, tabrahong kaisa nga, hindi man siya ginahatag, ah. Kundi sa kabubuton, bilang nga nadumduman, gabla.
0: Amo na nga, bisan isa lang ka, ano gani, habon, Dog Leo? Hindi, timur malipatan sa bilog ng kinabuhi. Bawas niya nag-abot to sila niya, ang abroad blood to sila niya. Huwag isa malipat ka na ako, ngin padaraan ako di kahabon.
1: Correct ni Sir Josil. Hindi talaga magtimplahon ang milk lotion, ha? Kung napadalahan kita sa nakay, basa
0: si strohon nila ba?
1: O, marapuyot ang nangagatas niya ba, ho? Ang pinakapunto, sa Raymond, kung nag-crave kita something, syempre, ang kalabanan gina-crave naton, mamantika, makalamay, o kung mga maasin, o kung mga mabitsin ba na, Sir Josil, dirahin sa ilang sining mga sangkap. Like, for example, kung nariba, nag-crave ka sa pizza, ang muli nagaling, Sir Josil, kinanglan isang kapisan, eh. Kung nariba, gusto naton sa isang healthy swap o kung healthy alternative, pwede may kita kahimo, Sir Josil, sang homemade nga, like, gakaong kita pizza, dough, ang dough sa na ginagamit, Sir Josil, tihari naman mo.
0: No.
1: Pwede kita makagamit sa isang whole wheat nga flour, ka duro vegetables sining aton sining toppings. Amo lang nagaling sa kalabanan kaysa una, Sir Josil, sa may to tiempo pagkita nagakandak kita sa mga cooking cooking demonstrations eh. Kalabanan reklamo mabatian aton sa Sir Josil mauti. Mabudlay kumpara mo sa magbakal ka na lang sa ready-made nga daan.
0: At di mahapus yakon magbakal ka lang, pero tira mo ng hambal nila nga, mahapus ka man madula sa babaw kalibutan.
1: Correct, Sir Josil. Pinakapunto lang sini, pag-abot sa pagkaon, dapat kugihan gid na ton. Amo gani ning may mga panahon nga bisan ano kita ka kugi, Sir Josel, bisan ano kita kapisan sa pag-prepare, kung kaysa mga sources bala na to na lang alang man. Like pag-abot sa mga utanon, dapat kombinasyon permi sa mga utanon sari-sari amo man sa prutas, adlaw-adlaw gid na dapat, Sir Josel. Kung gusto kita nga hindi kita matintar sini sa pagpangaon kaon, magkaon kita sang healthy. Kaya nga man, mabutang nga, mabuligan na to na to galingon, Sir Josel, hindi kita magsigi crave sini sang unhealthy ng mga kalanoon. Kung nga aton ginakaon, Sir Josel, may healthy fat. Kung nga ginakaon aton sini is may ginatawag fiber. Both soluble and insoluble fiber. Kag ang aton sini nga carbohydrates dapat sa healthy source. Hindi kita dali-dali kag basta-basta magutom, Sir Josel. Lugangan pagid naton sang quality protein. Kung plant-based yung pagkaon, soya, balunggay, spirulina, may mga protein na Sir Josel. Ngayon, hindi kita basta-basta sinimahilaban, hindi kita matintar magsige kima-kima sinin Sir Josel. So, may mga healthy swaps kung tani na ton, kung gusto kita sinisang healthier nga substitute sa ton sinin nga cravings. Or, even gani Sir Josel, sa mga naka-adapt na, why naman gani? Why na gani mga juice-juice gani kung kaisa niyo? Simple nga tubig na lang gani. Makakita silang iba nag-iinom soft drink. Simple nga tubig. Mabulong ng ilas ni Sir Josel nga. Ginatawag pagpangita sa mga liquids or juice nga dapat ipasulod sa lawas. Ang ibang sinin hindi healthy gani. Muning ambal sa kilala na ton. Kundi ba lang healthy pasulod ko sa lawas ko? Drin na lang ko anay sa tubig. Parang at least why sing dugang sining mga artificial na nagsulod siya sining lawas kani baka payo
0: kag amo nang hambal ta nga hindi man amon kamo mapauntat sa kun anong nakagawian ninyo nga amo na ang makabulig sa inyo sining palangabuyan. Pareho sa abisin ni paano mo napauntat to naman nagatrabaho sa call centers. Hambal nga ay night time shift ka, graveyard ka, hindi nami na sa lawas mo. So, ang himuon naton is hataga naton na lang sa supplementation saying ay inom ka lang Santon plus Gold Capsule, bla premium D3 soft gel capsule ni gani Santon Vitamin C. That's the thing that we can provide as bulig naton para nga hindi dali-dali mag-deteriorate ang lawas niya. That's very very important. Kasi you are altering the normal cycle sa lawas mo. Ang inugtulog dapat sa lawas mo. Amo yung chimpo sa imo inugtrabaho.
1: Correct, Sir Josel. Kung nintindihan to man, hindi basta-basta struggle sa mga graveyard shift nga nag-aubra, Sir Josel eh.
0: Oo.
1: Damo sila sa temptation, Sir Josel. Mag-loss po sa pressure sila sa nga ubra bala. Harap pa, Sir Josel, yung kaysa ang hindi nila mapunggan bala ang tentasyon pag-abot sa mga dapat nila kaunon, tig-imnon.
0: Kaya
1: palabot, Sir Josel, sa ang pagpanigarilyo para nga ma-distress sila sa iban bala. Which is, dari sila nagasunod ang pira natin sa rekasestyon, Sir Josel, kasubong sa ginambal ni mo, ngabusan paano na lang makapiyan-piyan. Like ang pag-inom sa isang Santon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santon Vitamin C, kaysa sa wala gid. Kag puro ka lang unhealthy articles of food and drinks dira, gawa gid, bisan paano pang pian-pian, pang bulo-balansa ng imo sa nga lawas.
0: Kaya nga, if we speak about Santon Plus Gold Capsule, for example, could you imagine that you have that Santon from Mangosteen, may anti-cancer properties. You have that vitamins and minerals from Ampalaya, from Malunggay, from garlic, and from spirulina. Especially sa mga nagapulaw, Dokleo. Hambal nila bala, kung sige pulaw mo, kung nagaramotiun ka, kung tamulusin, nag-anemic ka, kag nag-as-as ikaw, nag-aniwang ka.
1: Galos pa ron ka.
0: Oo. Depleted ang nutrients sa sulod sa imo sa nangyarawas, Dokleo.
1: Correct, Sir Josel.
0: So with that, tinanglantang supplementation sa Santon Plus Gold Capsule. Ti pareho si Bicaron, confirm ka nagapulaw, tamulo sa ni grabbing imo sini nga demand sa lawas mo sang nutrients eh. Ti ano yung pangdepensa sa lawas mo? Natural nga pangdepensa sa lawas mo, immune system. Ti anong himuon mo da para ma-feed ang imo immune system kag ma-boost pagidang yasin nga capacity to kill. Amula niya nga klase ka bagay sa lawas ta nga we are giving authority to kill mo. Immune system ta patsyadang kutob sa mapatay nga viruses kag bakterya da So kinanglan nato ng supplementation just like premium D3 soft gel capsule, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Para malikawan nato sani ang mga problema o kon mga balatian nga mahimo, Sir Josil, mga resulta sang hindi nato natural nga mga gawi sa aton pang adlaw-adlaw. Like for example, ang overeating bala, Sir Josil.
0: Oo.
1: Sang hindi healthy nga mga kalanoon. Pero tago na ton, bisan healthy pa yun, Sir Josil, kung nag-overeat ka, pirmi. Hindi kaya pon mayong iya sinimangin resulta. Pero, masobra pagid ko na rin buha, hindi na healthy nga daan. May mga health consequences kita ni Sir Josil kung nagapadayon.
0: Ang makuha na ton yung mga nutrients sa mga inakaon na ton nga prutas, utan, actually, tigamay-gamay lang ni Dok Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: It's just like all other things nga ginapasulod sa lawas ta. Could you imagine, Dok Leo, kung permi lang ikaw iya nagainom sang imo nga maintenance overdose, ang imo 5 milligrams ginahimo mo, permi nga 10 milligrams amal mo kaya man. There's always a side effects to that.
1: Mm-hmm.
0: May side effect na. Amo man na, bisan pa ganit nutritious foods, kung masami nga sobra-sobra nga to sa inyong pagpanginaon. Tis tingin nyo bala kaon, bala permi, kasantol, bala sobra-sobra, bala Dok Leo. Hindi ka mo kumpormi ka iya sininga panit, kag iya sininga damlot-damlot lang sa iya sininga kulamog, ito nyo yung ipatiliso.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Ang konsekwensya yan, no, bla.
1: Tanahon to, bla?
0: Oo. Oh. Ang mga lang, hindi lang pag sa luri, sila niya sa labador, kay gamali na gatok, gin.
1: Kaga nga bala, no, basta una sila, Sir Josil, matubo, gina sa imot yan.
0: Oo. Oh. Oh. Kaya mo na paghibi, pimok batas na nga. Now, Ari, sa mga nagapamati na ito ni mga kuturan subong, ha? Nga, if we speak about overeating, may risgo sang masakit, Dok Leo. Ano ang mga common nga mga masakit sini? Kung permila ikaw nag-overeat, Dok Leo?
1: Kung nagkakaon kita o tanon, Sir Josil, mga prutas, unga inom kita like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C. Sa purpose, Sir Josil, nga gusto na ito maging healthy, ang mga hindi puburable nga pagkaon, kag mga ilimnon sa lawas na ito, nag-resulta man sa badatian.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, nag-crave kita permi sa mga mamantika, mga maasin, mga makalamay, ang mga kalanon na dira kagdamo artificial flavorings and even colors. Nagataas man, Sir Josil, na risgo na ito sa cardiovascular disease. Nag-effecto ini sa aton sa ring cardiovascular system, ara dira ang hypertension, ara ang pagtaas ng cholesterol, ara ang heart disease, ara ang stroke, kagiban pagid nga problema, Sir Josil, sa lawas.
0: Oo.
1: Ara man sini ang diabetes, nga nag-umpisa na sa insulin resistance, the metabolic disease ni Sir Josil, no? Digestive system disease, ara ang problema, Sir Josil, sini sa digestive system na ton, mga issues kasubong sang ginabatyag sang kadamaan, nagasaka kung ila acid o kung nagataas ila acid.
0: Oo.
1: Gastroesophageal reflux disease o kung GERD. Araman, Sir Josil, sa gallbladder disease. Doon nabala ka damo ako sa mga taong ginaoperahan tungod sa gallbladder stone, Sir Josil. Kag-araman ng fatty liver disease. Kagari ha, hindi lang siling na like sa una ang atong impression sa disease, diri lang ni fatty liver disease sa palainom sa makahulubog ng ilim nun. May araman kita subong sa non-alcoholic fatty liver disease. At talibis ang halimpas ang una, Sir Josil. Kaling lang, nagdata subong consumption abis ang refined carbohydrates, mga makalamay ng mga kalanoon sa ilim nun, Sir Josil, nga nagdata man ang fatty liver disease ng non-alcoholic. Hindi makapaayo, Sir Josil, ano, sa aton sa ringa lawas. And even obesity-related conditions. Siyempre, kung nagapanginaon, kasi sobra-sobra, ganako, manang imo sa ning lawas, araman ang sleep apnea. Ara man ang osteoarthritis. Kagiban pagid sa ni Sir Josil nga problema. Bisan pa ganing cancer, like colon cancer, breast cancer, kagiban pa.
0: Masakit sini, kiti may mga masakit na rin, Dok Leo, nga buy one, take one, gidni.
1: Mm-hmm.
0: If you have one, it is a possibility, dako gidyang possibility nga, you have another one.
1: Mm-hmm.
0: Pares ni karon kung may diabetes, kalaban-laban sina, high blood. Kung may high blood, kalaban-laban, sunod sina, diabetes, gidlock na yun.
1: Correct, Sir Josil. Kagang iban sina, Sir Josil, hypertensive, insulin resistance, resulta sa type 2 diabetes. Tungod sa sobrang pagpanginaon, sa una, Sir Josil, pati digestive system affectado, man acid reflux, ara man.
0: Mm-hmm.
1: Kag siyempre, tungod yung mga ginakaon na ito, kargado sa mga added ingredients na favorable sa lawas na ito, Sir Josil, mga pro-inflammatory man ang kalabanan sa nadira, nga nagpataas man sa risk na ito sa cancer. So, butang balon, Sir Josil, pwede sa na-mention na ito, nga kung maumpisaan sa isa, sunod-sunod na ang iban sa mga na-discuss na ito sa ni nga mga kondisyon.
0: Oo. Do not attempt to open a can of worms. Kay masinunod-sunod lang na eh. Pagwa sa isa, magwa man ang sunod pagid, ang sunod pagid, ang sunod pagid. So, mo na nga, gaumpisa lang kita sa overeating, Dok Leo, ha? Sa sobra nga panginaon, sinaya, masami nga sobra sa panginaon, makaresulta, high blood pressure, type 2 diabetes, taasin mo kolesterol, delikadong heart, kausa heart disease, basi ma-stroke ikaw, diabetes type 2 plus insulin resistance, sila na, magutod, magulang si ano, magulang si insulin resistance, manghud ining si type 2 diabetes. Kati, antes ka magka type 2 diabetes, may insulin resistance ka na mo.
1: Mm-hmm.
0: So magulang si insulin resistance, una sa bunag.
1: Mm-hmm.
0: Makon mo na, sleep apnea, osteoarthritis, tapos ti some kinds of cancers, bao kadelikado gid. Amo ni nga hindi man aton gustong matabo ina sa inyo. Amo na nga lungan ta ang ato ni kayong lawas. Do not overeat. Pero pamangkot sini Dok Leo, ari kita diri. Tips para nga hindi kaabi masubrahan sa pagkaon. Pero sa akon kagaina sa akon sini nga brunch Dok Leo.
1: Mhm. Tingob na?
0: Natingob na. Balkote way kok pamahaw tingbong ko nas panyaga. Teke do kana meet gid ya ka kalokalo Dok Leo nga mayara balas ang itlog.
1: Oh, pambagugalo kabi magungulan ulan.
0: Oh, pagkatapos inang ginagaw-agaw malas pinggan sa kainit
1: balas kana biton. Tapos may mga kwan pa may mga dukot-dukot to bla.
0: Oo, kag kalokalo.
1: Abaw.
0: Abaw. So ti ang problema sin kay kapangita ko gamayng pinggan wag iti gamayng pinggan Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Sa pagkalapad ka pinggan ko galuan ko ti isa ka galos isa ka luwag amo ko do ka gamay haw.
1: Mm-hmm. Lapad pinggan mo.
0: Tinga nga nagkaon kagay na si ano si katrupang Ira.
1: Mm-hmm.
0: Nagkaon mas katrupang Lin katrupang Alex sambal ko isa ka galunga do puno ila pinggan haw.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gamay ila pinggan mo.
1: So, buto mo lang, Sir Josil, kung lapad na itong pinggan, gamay ang ginalo ko ni butang na tondra. Kung tanawon. Pero kung gamay pinggan mo, bisan isa lang kaluwag, daw damo na kung tanawon. Mm-hmm. So, buto mo lang, isa gali ka pamaagi para ma-manage na ito ng overeating, Sir Josil, may factor yung gali nga ito sa nga kubyertos or plato nga ginagamit sa nga sa mesa.
0: Mm-hmm. Kinanglan na, tawag na ito. Ang satisfaction starts with the volume.
1: Mm-hmm.
0: Sa cravings ta, ha? Satisfaction starts with volume. Anang volume, ang appearance of volume can be, pwede na ito sinima deceive. Pwede na ito madayan ko galingon na ito. Pero ni kuha ka na karon platito, sanduke balay sa ka luwag na karon hambag udong-udong ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero kuha ka na karon sa platito, bala na, Dok Leo, hambal ka magkaon ka na sa mga hotels na nga, ay, kung kaysa, lima na kasandok, matyaga mo, doon pa matunga, how?
1: Correct.
0: Oh. So, in short, sinim, hambal ka, doon kagamay sinim, kung ibuta mo sa dako ang suludan, pero kung sa gamay ang suludan, hambal ka, di man udong-udong man, isakto doon siya.
1: Pero depende, kaya po na, Sir Josil eh, kaya dapat, ito na unagid, ha? May ara ka desisyon Sir Josil na gamayon mo gidi mo sa ninyang kaon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya bisan gamay plato mo kung gusto kayo manginaon Sir Josil, bisan kalima ka pa magbalik mo.
0: Ah, galing kon kaysa doon huya ka masagik balik-balik Dok Leo kung gamay ang plato mo.
1: Kung may ara ka pa sina eh.
0: So that's number one ha. Ang sunod sinit, siguro ano Dok Leo, di ta magdali kung nga kaon ta.
1: Isa sa dapat patawhayan natin, Sir Josil.
0: Oh, lain man yung dali, Dok Leo, nga isa ka umag insakto na itimo kang magdalagan, ha?
1: Ah, lain man na.
0: Lain man na. Mm-hmm. Pero inang panginaon, bala nga daw, daw nahadlok ubusan sang iban.
1: Mm-hmm.
0: Hambala nga, birabirahan ko na ito, basi kung magdamo niya taon, ni taktiraw karon.
1: Mm-hmm.
0: So birabirahan na kaon niya, pa sumusumuta karon. Why, at bilin karon, labi na sa mga Paskwa, bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So, ang importante, if you want to live healthy, hinahinayon, daglipagkaon, Dok Leo?
1: Sir Jos, sila konsideratan labing Pasko, agi ba sa masiling silang daw sobrahan kita.
0: Aha.
1: Pasko man na yung occasion na mo.
0: Mm-hmm.
1: Panalagsa, mata na ito kay isa sa isa tuig.
0: Oo.
1: Pero galing lang, Sir Jos, silang mga ginahanda sa una sa Pasko nga once a year lang, subong bisan adlaw-adlaw na pwede na eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa una, makalitson ka sa una, fried chicken.
0: Uh-huh.
1: Kung may birthday, kung may kasal, or may bunyag.
0: Mm.
1: Pero subuhin yung Sir Josel, lagaw ka lang. May mga kiosk kilid dalan, makabakal ka litson.
0: Oo.
1: Makabakal ka litson manok, fried chicken, kag iban pagid sa ni Sir Josel. Which is, kung hindi ka pagid sa ni kabalo mag-control, o kung magpahinay-hinay sa pagkaon, impas ka nang imusun nga ikahing lawas. Gani, dapat ha, eat slowly kita, permanente, gid sa aton sir ginakaon, kutob sa mahimo, kay nga man. Dira Sir Josel sa mga 20 minutos sa aton sa nga brain para ma-register Sir Josel ang kabusog.
0: Oo.
1: Di paano nakaroon kon ang isa kaplato sa ni Sir Josel nga medyo malapad pa.
0: Mm-hmm.
1: Way pa ganyan 5 minutos, halos ubos mo na.
0: Mm-hmm.
1: Daw may ano kayo mo, ga-intra kayo mo sa napagtuag sa na?
0: Eating contest?
1: Oh, eating contest. Or you can eat or kung ano dira.
0: Oo.
1: Nga nagadali kaya nga maubos na ng tanan din ha.
0: Para iya sa mga tawag na to nag-enjoy sa pagkaon, eat all you can.
1: Mm-hmm.
0: Para iya sa nagahingalit, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na ba siya ma-offend ang ibang karon?
1: Kasi yung salita na sobrahan na sa atin, no?
0: isa dari, sang, ano, sang ginabilin pagid na to is, ang pinakimportante si Dok Leo, pwede man kita, kag pwede ni, mainom ikaw tubig, anay, antes ka mag-count. For example, labi, parang hindi magsulabi, magsulok-sulok. Kay kung kaysa daw mapilas ang sulok-sulok mo, kung gutom-gutom, magkagibala, Dok Leo. Timpla ka, bisanthon plus coffee mix, Dok Leo. Kay tiway man niya caffeine, may ano pa na iya, may soya powder. Before ikaw magkaon, unara ka man sa balay nyo, timpla ka na isanthon plus coffee mix. Anin paligad di garon mo 15 minutos ka magkaon, Dok Leo. Kay makabulong, makatagan ka gata mga isanthon plus coffee mix eh.
1: Correct, Sir Josel. Pwede good. In fact, makabulig ni para hindi ka maka-overeat. Kami hara sa sang fiber, halin sinis sa soya, kagti ang protein, Sir Josel eh. Makauna na nga daan sa'yo mo sa nga dyan dito.
0: Mm.
1: Compared din mo sa kisa sa mauna ang carbohydrates o kung ang white rice. Mga 15 or even 30 minutes before ka magkaon, Sir Josel, pwede ka makainom sa isang Sunthone plus coffee mix.
0: Mm-hmm.
1: O kung hindi gani, coffee, kung gusto mo ya, coffee, plain water, pwede ka magyapon makainom. Pero tibintahan na lang may araka fiber, Sir Josel, eh.
0: Oo.
1: Kaya protein na linsin niya sa soya, nga sangkap sa aton sa nga Sunthone plus coffee mix para malikawan aton, Sir Josel, ang pag-overeat kay dira palang adaan, mahagan-hagan na ang aton sa nga kagutom. Tamo may manotice ka mo sini, bisan sa inyo mismo eksperyensya, kag sa mga ginasugid sa aton, nga sa ila sini nga kagutom, nagbira-bira sila kaon, pagkatapos o pagganing iban sini makahingapos o kon makatunga-tunga sa pagkaon, Sir Josel, nagsakit ila tiyan.
0: Mm.
1: Tungod sa gulpiyada, kag sobra sini nga pagkargada yon sang damo nga pagkaon, samtang sila sini ang gutom. So dapat hinay-hinay, anay, alalay lang anay, para mahagan-hagan aton kagutom, either inom kita sang tubig sini 15 minutes before meal, or pwede kita makainom sini sa Sunthone plus coffee mix antes kita sini magkaon sa aton sini main meal.
0: And it is highly recommended, Gidya, nga before ikaw magkaon, dapat nga iban nga ni sini 10 minutes, 15 minutes before meal, gainom niya sang tubig, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: At least a bottle of water, 5 minutes to 15 minutes before ikaw magkaon, inom ka nga daan sang tubig.
1: Mm-hmm.
0: It's just about, iniway man ti malain nga ginadala ang tubig sa sulo sa ato sining lawas, is that para lang nga mapaganhagan mo ang cravings mo mula, Dok Leo.
1: Correct.
0: Kiti may unod na nga daan ang imusin nga tiyan, pagkatapos, mahapos pa para sa digestion.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kaysa sa ang tubig, bala, birahan na ito, ninom, kung damuon na ito, ninom, samtang nagkakaon kita,
0: no.
1: Mas favorable nga either before, like 15 or 20 minutes before meal, or 30 minutes after meal, ang pag-inom na ito sa isang tubig, or sulito na ito. Para mahagan-hagan ang kagutom pagitsini, hindi ka magulpihan, makapanginaon sang tuman kadamo, aryo, may protina, may fiber nga makuha ka mo sini kun naginom ka mo sini before meals ang Sunthone Plus Coffee Mix.
0: Kaya gang pinakimportante ang kipagid ha, bawari pagid ho, ang iban kon kaysa hambal nga mga pulaw tatulad ko na kuway matlasi sa Rumaan.
1: Mm-hmm.
0: Na pulaw tatulad na kay holiday man sa Rumaan.
1: Mm-hmm.
0: Butamron no, ay opisina abi, close kay holiday. Holiday abi boss, way man klase. Pulaw-pulaw, hala ka, bilid lang ka, cellphone nga. Kung kaysa suguon mo, gani, natulog ka lang ka mo. Ang baliano to.
1: Pudag-pudag pa na iban gani.
0: Oo. Ini ka ba, te? Hindi kintiende. Basta ka, bilid lang ka cellphone. Pero just a reminder, gali, ha? Sa mga palagamit sa cellphone, we are not that, gahambal kami nga, hindi ka mo magamit cellphone, ha? Hagan-haganan nyo lang. And please, kung hindi nyo gidman maunta tani na kag grabe na gidman ang inyo sining gamit sa cellphone, kay tikin ang lano ninyo, laptop ninyo, computer ninyo, inom lang wala ka mo sang Vision X Plus. Say, supplement to maintain good eyesight. Okay na na. But at least makapiyan-piyan sa inyo sining eyesight para hindi dali-dali magburon kag magharapon ikaw, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kati, magluwas pa sa distraction sa pagkaon mo, Sir Josel, ha?
0: Oo.
1: Hindi ka kung kaysa makabantay sa mga ginahamal mo, kag ginatimo mo, dara, tungkol nga nabanga ka sa imo sa ring cellphone, sa imo sa ring gadget, ang blue light, pag isa na, Sir Josel, kung constant ang exposure mo sila, dira, makapoy man sa mata na ton, eh.
0: Mm.
1: Kag maayo lang kung ang ginatimo-timo na ton, Sir Josel, kung ang ginakaon-kaon na ton, samtang nagatanaw kita dira sa nga ton sa ning mga monitor, gadget man o kon ano dira nga ginatamdan naton, okay tani kun healthy, pero kalabanan sa Sir Josel, hindi gid healthy sa aton sa ring lawas. At least mayara kita sang healthy nga pong suporta sa mata naton yung mga antioxidant kasubon sa lutein, siya sang thin beta carotene and vitamin E. Kun nagatumar kita sa bisan twice daily lang sang Vision X Plus soft gel capsule.
0: May nagpahingagaw dari Dok Leo, sila niya, Dok, sa amon nagbaha. Pwede ko man na magamit ang Sunthone Plus herbal soap silingya, panghabon silingya, para matinuan ang akong singing siki. Siki daw, taga-pututan. Pututan, lumanggas, guro kag-pase ni sa Central Iloilo, Dok Leo mo.
1: Ang pinakamanami ngayon mo, unta kung makaubog ta sa baha, magbutas tani kita para hindi ma-contaminate o kundi mahigwaan na ton si Ki.
0: Mm-hmm.
1: O TL na ton. Pero ti kung tagahawak, why sing butas? Sir Josel nga tagahawak eh.
0: Oh.
1: Kalabanan butas, bilos tuhod yun eh. Tilampas gapon.
0: Oh.
1: Ang isa sang halungan na ton, actually kung nagadata ang tubi sa palibot o kung nagadalom ang leptospirosis.
0: Oh.
1: Ihi sang ilaga, ihi sang isang baboy, ihi sang ido, kuring, iban pagid. Nga mahimo, Sir Josel, nga magpabaratian sa aton. So dapat habunan gidayon o kung limpyuhan gidayon once nga makatakas kita, Sir Josel, pangita sa matinlo nga tubig sa niya as much as possible running water.
0: Mm.
1: Tinloan gid naton, nagamitan naton sa isang Sunthone Plus herbal soap kay ti may antibacterial property na, Sir Josel, para ang bacteria specifically isang makabulig sa leptospirosis mantikagaw man na para nga ma-wash out o kung ma-ugasan sa aton sa ringa panit. Kag may ginabilin ina, Sir Josel, nga problema ni ang ining tingulan bala, nagadamo man ang breeding ground sa isang lamok.
0: Abaw, oo.
1: Isa pa ginasang concern man naton.
0: Mm.
1: Adlaw gabi ang lamok subong, Sir Josel. Adlaw ang risgo naton sa dengue infection. Sa gabi, Sir Josel, may mga lamok man gyapon na nung sarang mag-irritate sa aton kag magkagat sa aton. Pero pwede naton ina malikawan kung halimbawa nagagamit kita sa isang Sunthone Plus herbal oil.
0: So may ano ini, may nagarepeal sa mga insekto katulad sa lamok nga hindi makakutot. Actually may sense of smell, may detector ni sila tawag naton, may antenna ni sila eh. So mapanimahuan nila ini nga hindi sila kasaho, amo nang hindi sila makapalapit. That's why it is highly recommended ko may neem tree kamo dang tanong sa balay ninyo actually. Kon imo sini nga dapungan bala do Cleos baga, kalayo ang neem tree, kapalalagyong lamok sina. Amo man ang bisan dahon na lang sa tanglad bro, po sa pagkamahal mga dahon sa tanglad niya dan subong. Pangayoon nyo lang na kung magbakal ka mo whole chicken bla. Pangayoon nyo lang dayon, may extra ka pa da nga tanglad niya. Kaya tisunugong lang ito sa balay, oh, matamatong lang paso to para malagyo ang lamok. Pero kung wala ka mo sina, at imaman nyo sig ka mo sa Sunthone Plus herbal oil.
1: Correct, Sir Josil. Kahit ti parang hindi kita bala mapalapitan, nangadaan. Amo na pinaka-safety na to, ne? Hindi nangadaan kita sa mapalapitan kag makagat sa isang lamok. Nga ti dito, pagkita karoon sa niya magsinalasala kung may dengue infection na kita. Mm-hmm. O kung may problema na kita sa niya sa aton sa niya lawas. Ibang news lang sa mga parte sa niya exposed. Like sa aton sa niya butkon, sa aton sa niya batiis, or sa aton sa niya tangkugo. Dira, o kung nabaga, para na kita basta mapalapitan sa niya isang lamok. Pero manami sa niya balita, pagid Sir Josil, kaya kung nagagamit sila sa Sunthorn Plus Herbal Oil, pati gali mga palang alay, mga palamuypoy sa kalawasan, madala pa Sir Josil eh.
0: Oh.
1: Tungod sa mga sangkap sining aton sining balanyo so kon herbal oil nga ti proven gid niya ginapromote ni sa aton DOH nga makabulig gid sa mga palang alay, palamuypoy, palanakit sa kalawasan ang peppermint oil nga isa sa mayor nga sangkap sini kag may nga kondisyon pa sa panit naton Sir Josil kun ibanyos mo.
0: Oo. Oh.
1: Tungod ara dira ang virgin coconut oil and the moringa oil nga healthy gid sa aton sa panit.
0: So, actually ini tanan mga quality products sa Yes Oils Incorporated eh. Sa mga nagabatsyag na sa masakit bala, pagkatapos daw gaduda na, nga may ara na kamo bala ginatago, dira, nga posible maglupok sa ulihi, bala dako na nga balatian sa lawas ninyo, komplikasyon. Kadto kamo bala ka mapakonsulta, kay may libre nga pala konsultahan. Sa mga taga Negros, taga Guimaras, taga Panay, pasikon makakadto kamo sa siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center adlaw-adlaw. Umpisa alas 9 sa aga. Ara da ang Yes to Health Wellness Center ang clinic sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre da ang konsultasyon ha. Adlaw-adlaw na except Saturday. Except Saturday, adlaw-adlaw may ara da. And then, ara man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kompleto na da pating program of supplementation. Sa Bacolod City, may store kita dira nga makahatag sa inyo sang kumpleto nga produkto sang Yes to Health nga gusto niyo baklon. Ang pangalan, Yes to Health Store, ang address, Lizari Street, arada sa Atubang sa Marayo Bank, Barangay 39 na, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa mga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, sa suki niyo mabuti ka, bikadto ka mo. Kung kaysa nagkakaubusan na binagkakaut sa obstakma, no? Bangon sang demand nyo man bala kay ti nakasaho ka mo pagkatapos nakita ninyo, may alibyo ang mga ginabatsyag ninyo, ginakulang kung kaysa sa delivery, bala? Bangon pa kung may mga bulubagyo-bagyo ngay ni madelay, pwede man ka mo kakadto sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's, pwede ganit ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Ara da available ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ini tanan approved sang Food and Drug Administration and it's a good news nga sana sining na naton aprobado na sang Food and Drug Administration ang Yes to Health Laboratories to operate. And that is a good news kay ti ang Yes to Health Incorporated has its own laboratory and experts. Well, ang katapusan de Rigoro Doc Leote, amo nang ina-remind ta si Ilagid sa mga panahon balang gapakadto kita sa sigisigi nga tingulan bala Doc Leo. Ang balbala naton daw indi naton mabatas nga indi makapanghabol.
1: Mm-hmm.
0: Sa nagligad daw kabugat sang habol nga ginasikaran mo na lang.
1: Mm-hmm.
0: Sa kaginot subong iya Doc Leo gabot ang tiempo nga balmod ba daw hindi na ko confirmation sa habol daw gusto ko daw ala ulunan haw.
1: Mm-hmm.
0: So kung magabot na ganin na balaan nato na ang iban sila nag-umpisa siya ga may Santon Plus Herbal Oil ka daw banyo santa ka banyo san man ako karon
1: banyo san ay ka mo eh
0: hindi kung kaysa katabo Doc Leo kung kaysa one-sided lang.
1: Para ba mo nana Sir Josil may kilala kita sana siya kadok basta balaan ko na ganyan nga may amo ng plano.
0: Mm.
1: Sa balaan ko base karon makuhan mo malang-alang ko mo para nga dero-diretso imna niya na isang para sa palanakit sa sa nilawas. Kaya balaan niyo mo sa niya basta sumakit hawak ko blakaron. Says the pain da yon.
0: May prophylaxis siya ha.
1: Mm-hmm.
0: If you drink buta mo kung imnon mo na inang prevention bala to prevent na you'll not get infected.
1: Mm-hmm.
0: Tawag siya na is prophylaxis. May pangaway ka na?
1: Pauna na nga daan.
0: Wow, kabay pa kon mo ti. Kabay pa hindi ka masiro. Kaya kung masiro ka ganito mo, bakanugon ma, nag-take two pa ko. May pampasakit lawas na. Pagkatapos may turbo na. Tapos, alaws pa.
1: So far, sa iya, sining experience, Sir Josil, mayugid ang efekto.
0: Yeah.
1: Siya, gahambal ka mo sa nidok nga siya minabatian ko nung katatlo mo. Nakaturbo mo. Nakatatlo ko nung kaliwata. Pero siya, drill lang ko yan sa reality. Dok, bisan twice a week lang, satisfied or taken.
0: Sa turbo dietary supplement.
1: Sa turbo dietary food supplement.
0: Actually, tini ang paggamit siya ni 30 minutes before ang loving-loving. Pero hindi man lang ni specifically gid para sa mo na ang purpose, ha? Pero dakong bulig siya ni up to 3 days. Ang isa man siya ni kamabulig niya, nagapanami sa ato sa ringa blood circulation.
1: Correct.
0: Kaya ang performance sa mga lalaki, fully and almost dependent man na sa good blood circulation. Kung nalaw sa blood circulation, parang siya ni diabetic, kalapuyot, imudugo, pagkatapos sa puno man grabe man blood sugar mo, bisan amo nang hambal nga bisan guro cups ano ganina blister pack, bisan guro karton, sang isa ka karton nga

0: So turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving. Ay, why not at tiempo sa ato sa ringa pagparagad. Thank you for joining us dari sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang sa sa ringa parting words. Ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
1: Hindi na pagkalimtan nga kita nagakabuhi dari sa kaributan, hindi lamang sa pagpanginaon, kundi gakaon kita para mabuhi, para mahimo na ito ng aton sa ritagsa-tagsa ka mga obligasyon. Kag, para mapabilin ang aton sa ringa ikaing lawas. Kung may mga gamay man nga mga kakulangan, vitamina, minerals, mga antioxidant, mabuligan kita sina kun ginaugali naton nga magtumar kita sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Sa kinahandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayos sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ringan certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa liwat naman ha, nga paginop na naita sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting

0: ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sample Gold. Live testimony.
2: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. May kapamita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit game. May free collagen. And guta tayo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
3: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng Kings. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit madamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa health ng sakit. Kaya lagi ako ang titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: mo sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Sultan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sultan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Sultan Plus Herbal Soap. Gamit na! Sultan Plus Herbal Soap.
4: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Irilo. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package. Kan mobile phone nagi. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. Si post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH BAC FRR Commuter 02930 sa 2026. Break responsible.
2: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
5: Oh no!
2: Sa imo, nagpauli.
5: Aray ko!
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
10: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Ang hirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: C.

0: Madami at nakabuwasan.
1: XFM. Patroba mo! Exciting!
2: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalamo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Magma Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premier D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yun is galona, senior citizen. Burnt skin ko. Or hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burnt skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: FM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
2: Exciting!
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Ilis-ilis ng habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santhrone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santhrone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
7: Santhrone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhrone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
7: Santhrone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Sa doctor.
7: Magbibili sa mga butika.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See boosters for details from a period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Work responsibly.
4: Pa-college na ko!
5: XFM! Patroba mo!
4: Exciting!
6: Kaso rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
7: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Zantone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kagmay collagen, kagloto tayo.
8: Zantone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Kung totoosin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Zantone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Zantone Coffee Mix.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Zantone Plus Herbal Soap.
18: Sinoma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Zantone Plus Herbal Soap. Pili na! Zantone Plus Herbal Soap.
19: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
1: XFM.
2: Patroba mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito!

Philippine Standard Time, it's now 2:11 in the afternoon.

0: nyo. Ako naman eh.
1: Hindi niya kasa. Dapat baso nanay kay sapnot daan.
0: Pwede wow.
1: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gako rin

0: bayan? Ano na lang ba himuon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko?
1: Bahala ka sa buhay mo. Gumit ko mo yan eh.
2: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

0: diba? Sa sobra mo ka-excited, nalipat ka galing. Mayong hapon na sa mga katropa natin nga nakatutok, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Oy, mayong hapon mga katropa natin da nga nagapatulog-tulog. Ari na naman kita sa Friday edition sa programa nga X-Rated with Katropang Bay, of course. Tama nyo na nga pakuno-kuno daha mga katropa peeps. Dali na, updanay naman kita until 3 o'clock subong nga hapon. Dasig lang ini, as always, ang ginahambal ko sa inyo. Once magpungko gani ako diri sa my booth. Ay, dogi na ano lang yan, dogi na huyop lang sa hangin ang oras. Dali na, updanay naman kita mga katropa. Bulabugon ta na naman ang inyong kahaponanon, ang inyong mga nagakalatulog da nga mga ugat. Ang inyong mga ugat, bala tulog. Sige, dali, di kay bugtawon ta na. Mayong hapon sa aton nga mga vendors dira no sa nagkalain-lain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon gid sa inyo mga katropa naton nga mga mahugod ang aton nga mga ambulance vendors no. Ano ang inyo da nga mga ano ang inyo nga mga ganap da sa life? Ambot na lang gid ya, pakuno-kuno naman tani. Ang importante ya, nagadali na ko nga matapos ang adlaw gani kay nga amay. Day off naman ta. Ma-charge naman kita. Masikong daw na hubsan, gigita balas ang energy, bilog na si Mana. So, ano ah, may time naman kita nga mag-recharge subong nga weekend. Madali na, mayong hapon ang mga katropa. Pagdanay na kita diri, labugayon, tangin yung akapunanon sa mga nagapatulog-tulog. Da, tama nyo na. Basta mag-humble, gani mo, nagapatulog-tulog. Ay, dayogi ko yan si katropang John Rhea. Bala nyo, hindi na siya nakaka-move on sa topic naman kagapon nga. Belat. Kagapon nagpuli na siya kay nagkaon siya sang belat. Belat ang nayamin na namon na ano ni katropang genre is burger na siya mga katropa. Burger, egg and tomato. Oh. Pero ang pag-pronounce abi sa may impeachment trial ni VP Sara, belat na siya kuno ang sa acknowledgement receipts. Para nga may idea, kamukon nga ang gawakal ako disang amuna nga word, no? Para nga hindi ka mo maulihi, bala? Ang belat is, ano na siya, burger, kung diri sa Iloilo City. Kinara na da nga ginabaligya. Diri sa may Mandoriana, no? Katropang John Ray, no? O, base kung gusto nyo matilawan ang belat nga manamit, o, kadto lang kamo. Kadto lang kamo sa Mandoria. I-search nyo lang, ha? Kundi ina siya ng belat nga na, kundi ina siya located. Kay hindi ako familiar kung diin gid exactly ang ilang location. Basta balaan kuya, isa Mandoriao na siya. Mayong hapon man sa mga kitropa naton nga nagapanyaga pa lang, late na ang ila pa lang panyaga, ang late na ang ila nga pagpanyaga sa mga kitropa naton nga nag-celebrate sang ilang mga birthdays today. Happy, happy birthday! O, mayo lang na karon kon na ang gina-celebrate nyo da, mga birthdays nyo lang, no? Balikat lang, may ketchup, di takon magkaon, di ko kauyon. Ay, hindi ka kauyon, may kakamahan kong kisa, manamit-namit, madakong maaslom, di ba? Di ba mga katropa, manamit-namit man kong kisa ang burger, ang belat burger, kon may tomato sauce. Pula nga ketchup, isa daw din kakakita, puti nga ketchup. Namaubos naman ang akon nga hangin. Diyos ko, bago pa lang tadi kaumpisa. Ay, ambot na lang gid ya. O, kamo may nabalaan man kamo nga ang ano, ang ketchup sang mga belat is puti, ha? Si katropang John Ray, ang adahan ko nung hindi kauyon sang pulang ketchup. Ay, ambot na lang gid ya. Sige, apadayon kita mga katropa. Gani ko na basi interested man kamo da no nga mag-istoryahan na mag-istorya sang parte sa belat. O, dali na sulod na kamo di sa atin nga Facebook Live. Labugayon ta ang inyong kapunanon. Para nga hindi na kamo matulogan, abi nyo kon mag ano kamo sa ulihi. Kon tayo yun man sa ulipe ang inyong pagtulog, hindi nyo na lang pag ana. Tinguban nyo na lang na sa pila kaadlaw. Hindi nyo ako dibala danay, ho. Ambot, ah. Ano gusto mong paglabugay? Ito, gaamugid na, ho. Slow mo lang or gusto mong dasig, ho. Gaamugid ka na. Mungga, gidya bala na ako. Makita nyo lang mga action-action. Ay, ambot na lang, gidya. Namuubos ang energy ko, ah. Katamo lang, hindi ka mo manabalaan. Tuyok-tuyok nga paglabo, guys, ang belat. Ako na lang gid ya. Sa mga katropa da naton nga mga ginikanan, ang nga nagahulat na sa nga maguhi ang ila mga kabataan sa mga hapon. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan, especially dira sa May San Carlos Integrated School, no? Sa akon dira nga mga teachers, sa akon nga alma mater, no? Mayong hapon gid sa mga teachers and staff sang San Carlos Integrated School nga ginapangunahan ni Ma'am Marisa Pagdato. Sa ako ng mga teacher, kay Ma'am Nora Fuentevilla, kay Ma'am Edgy Badilles, kay Ma'am Annie. Actually, ano ko na siya, tiya ko na siya. Pero wala ko na siya naging teacher. Ulihin na lang da siya na assign, no? Mayong hapon man, kanay Lula Pasit, dira sa May San Carlos. Kag sa tanan nga mga ginikanan, ang nga nagamarites dati, mayong hapon sinyo, lipay ka mo nga, nakapanglibak naman ka mo. Ay, ambot na lang to. O, dali lang kayang sa atong nga Facebook Live, mapaangga ko na yung sinyo, be. Please do share mga katropa ang atong nga Facebook Live para nga madamo pagit kita sa malabutan. This afternoon, madamo ang makakomment, damo makakita sa atong nga Facebook Live. Pangitaan nyo ang XFM Iloilo 100.7, dira kita nag-live sa mga katropa. And if ever wala ka mo siyang data pero may gusto ka mo ipalabot dari sa XFM, palihog lang isend sa amin nga text line 0950-975-6970. Good afternoon, anay, kay Sir Jobel Bayona Roca. Nambal ni, ano, ay, oo, gani. So, sobra ko kayo naka-excited nga mag-program. Nalipat ako nga, wala ko gali na on. Naka-mute ko, no? Ay, sorry lang, ha, mapatawad niyo pa ko. Good afternoon, kay Sir Jet Hibaga, nga wala nagapanghatag sang iya nga kasag, ang iya kasag nga manamit. Saboroso, pero may kagat. Siyempre, may kagat yun man niya, di ba? Katropang John Ray, no? Namigid man kong kisa ang, ano, ang kasag nga nagapangagat. Pinta kong damo siya sang, ano bala, sang, what na lang gid, ah, damo sang aligi, ah. Namit na siya bala isudan, ang aligi niya, no? Kung nang ginagisa-gisa na bala. Basta damo ko na makitaan sa, ano, sa may tindahan. Good afternoon man kay Sir Mayo Katersang Candado Cabana. O, dugay-dugay balaan ko gid ni. Ang tanan-tanan nga pamilya ni Sir Mayo, i-mention niya gid na di laban-laban. Ayaw mo. O, din na to si Sir Alvin Catedral, si Sir Caceres bala. O, di na kamo, dali na kamo di kay Ari. Nako di, di na kamo si Ma'am Danilin. Di na to i-mention niyo na di si Ma'am Danilin, si Ma'am AJ Bordon. Ang mga katropa na naton nga nagapa-busy-busy, tama nyo na nga pabida-bida na sa inyo nga trabaho. Uy, pagtrabaho ka mo base sa inyo nga sweldo. Base bala ko na nagapang ano ka mo na sa inyong mga katrabaho, ah, nagapinangguba ka mo da. Uy, kamo kamaan hindi na pag-ipamana sa inyong kumpanya. Ah, ambot na langgit sa inyo. Ah, pagtrabaho, bika mo, pwede man nga makatrabaho kita nga gasinadya, di ba lang? Aman nga magpinangguba ka mo na sa inyong mga workmates man. Hindi ko ginabala maintindihan. Sir Jet Hibaga, hasta subong bation lang gid ko. May ara na gid lang. Sino nagambay nga wala audio? Kagina lang tuya kay excited ko. No, di ba may ara na audio? Bation, batian ko ganin ka ugalingon ko di Sir Jet nga pinalagpat kagidya bala. Uy ka na nga lang nagapanghatag sa imo daga kasag kag pasayan tapos ginapinalagpatan mo pa ko de. Ay, anak ko na lang gid ah. O, base ang mga kabataan, yun da, nag-off-day na naman. Base nalipat ka mo nga mag-check sa ila, ha? Base kunara na to sila sa SM, ang lisensya, bala may eskwela, pero aragal sila ya sa SM. Ara sila sa esplanada, ayam, bot, madakpan na lang na sila. Madakpan sila ka, kundi inag-libot-libo. Ay, ambot na lang yun ya, ah. Good afternoon, galiha sa aton dira nga mga riders, sa aton nga sa mga taga-Shopee. Da, mayong hapon gid sa inyo sa Dikamay Eatery, no? Mayong hapon gid dira kay ma'am. O, na-miss ko na magkaon to sa Dikamay sa Lapas ba? Ay, kanamit. Gid yas ang luto to ni titay. Ano, araw lang makakaon ka, makatilaw ka daw, madimat ka gid. Mugid man ang katropang John Ray, kung manamit, abi mo, madimat ka gid na iya, no? Madimat ka gid na. Mambal ka gid. Oh, ulala, masarap siya. Ay, ambot na lang gid ya. Oh, sige, sa mga nagaluto, nagapanindahan da, sa mga nagapamasahe subong hapon, te, sana all na lang gid tani. Uy, speaking of pamasahe, balaan ko na kun nga nagapamasahe, kamo nagapamanicure, kamo nagapapedicure, nagapariban, kamo kay nga aman payday, gali subong nga katropang John Ray. Nalipat ko ba, oh, te, kamusta ang inyo nga sweldo? May bilin pa da? Ay, basi, naka... Ay, ginahambal ko sa imo. Tingala ko, gid, ka tropang John Ray nga nag-sasabi talaga sila dito, oh. Ay, ambot na lang, gid, ya. Pusa naman karo. Oh. Amali, sir, Jetty Baga pa, shoutout lang sa amon, di, nagatambay-tambay sa higad sang bye-bye. Amo nang dumduman niyo sang una, no, ang kanta na bla, nagakita ay, bukid kag bye-bye, no. Ito ka namin lang sa una nga balikan ng mga kanta. Pero ang subong, no? Nga ako may mag-trending subong nga mga music, mga kanta, mga katropa. Wala siya yung nagadugay, no? Pareho ba lang sa una nga, ano ha? Ang kadugay, maskin ano, na, mga 1980s, no? Ara man gyapon ang mga kanta. Pero ang mga bago ni nga mga kanta nga, wala gyapon. Ay, naku na lang, gita. O, dali na, sulod na kamo sa atin nga Facebook Live, mga katropa, kay parang ma-shoutout, taman kamo diyo. Ang inyo da nga mga family, ha, mga katropa, basi gusto nyo ipag-greet, ipatamyaw nyo, basi ang inyo da nga mga pinalangga sa kabuhi. Abo, pinalangga. Sana all na lang taniin, no, sa pinalangga. Sigan yung comment lang mo, magbilin lang kamo sa inyong mga komento, mga katropa, sa atin nga Facebook Live. Kaya atin ina karon nga pagabasahon, mga katropa, peace. Las 2:26 na ang oras diri sa XFM. Kagining oras ang builugid nga ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Mayaray ni sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost din sang atin immune system. Nagahatag sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang atin cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sa atin nga blood sugar. Nagapanubo sang cholesterol. Kag nagamanage man sang atin nga blood pressure. Marami niya, mga katropa, sa mga may diabetes, kaya may rinis ang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santhan Plus Gold, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagsaranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Tingala ko nga kadugal sa ilang mag-comment, katropa, John Ray, sa live lang man to siya nadula. Oh, tingala ko man nga gambal sila, hay. Ambal ni Sir Dave, good noon, ma'am. Dave ni Galis ang igtubli tubungan. Uy, Dave ni! Dave ni! Dave ni! Ganyan na, nakabutang ng iya nga bala nga pangalan. Tapos gambal pa siya nga si Dave ni ma'am. Oh, di ba? Ginaklaro niya lang gali nga siya si Dave. Ah, mulang man ang iya nga punto. Kay Sir Joe Bell pa, shout out from Lemery, Yon, Mini Sound. Oh, ano na naman ang aton nga mga katropa nga mga sound owners. Grabe, gini sila yaang. Grabe, gini ata, gali Mary, kagali Yon, Mini Sound. Huwag kakabalo nga may kilala ko na sa Lemery, bala. Ay, sis, ah. Mayong hapon lang ha, sa tanan nga taga Lemery da, ha. Kaga, mayong hapon man kay Team Team Supliko ang to Cherry Queenie Princess, God bless. Thank you, kuno hambal niya. Kay Sir Jetty Baga, shout out kay Sky Sir John Ray. Daw, damo ka man dats, makaon na ta burger sa Mandurriao. Ikaw pa yung ginahinagad ni ano ni katropang Jet, katropang John Ray. Hambal ni ano ni John Ray, di katropang Jet, hambal niya. Ay, wag ako. Hambal niya. Adlo-adlo na siya kakaon sang Bellat Burger sa Mandurriao. Sabi mo, sa Mandurriao lang ang Bellat, ha? Mas kindiin lang na siya pala. Ano gusto niyo nga, ano, ha? Nga, ay, ambot na lang, gid. Ay, hindi na ako mag-tell. Aba, sisupunan niyo na naman sang lain-lain. O, dito, okay. Gan mo pa ko, ma'am, no? Wala man galiod. Nakaset lang. Sorry lang, Sir Jet Hibaga, ha? Ulihi lang na talupang dan. Wag ako, hamali ka tropang John Ray. Sir Jet, hamali nga, wag ako, masisira buhay mo. Ay, ambot na lang, gid ya. Sige mga katropa, ha? please do share sa atin nga Facebook Live. Comment ka muna kung may nag-comment ka mo, ha? Okay, it's now 2:29 in the afternoon na. And this time, mga katropa, mag-pause kita na for some commercial break. At sa atin nga pagbalik, ato na nga pag-abasahon ang atin nga story this afternoon. Please stand by.
1: X FM.
2: Yes, Tosh!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
5: Sample Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, bangon mo. Ganun po, naramdaman ko. Pero nung rin, wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong suging butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang napulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manlik akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang kanumuta ng aking mata. Take na to ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Kape na may natural energy booster.

0: Subi mo tiga.
1: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Samsung D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
3: Claire Skin Herbal Soap?
4: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ka ha. Pero galit-langit bala. Di yung tagalit mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sight sakit niya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na natin winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Susiling yan ang buhat ng Delgado Street, Lulu City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Emilito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Dani Tamuman, mag-intra man sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat niyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon.

0: Rated. X Rated.
1: Welcome back mga katropa sa programa nga X-Rated. Oh, di ba? Oh, hambal din ni ano ni Sir Joe Bell Bayona. Namigid man na da ila burger ginabalik-balikan sa Manduria. O te katropang John Ray namigid man amo na gani katropang Joe Bell. Ginagabalik-balik na da si katropang John Ray kay namigid man ila nga Bellat Burger. Okay, Sir Alvin Katedral Anay. Good afternoon, ma'am. Wala may gasunlog si mo dyan, ma'am. Thanks sa pagbasa. Wa ay gid katropang Alvin. Ma'am, ambal ni Sir Jetty Baga. Ma'am daw taga Anila o kaman lapit sa inyo ang barangay Badyan. Pila pa ka barangay, ma'am? Tatlo pa ka barangay antes ang amon, katropang Jen. So medyo malayo-layo siya sa amon. Naman may parinte ka to sa Badyang na naman. Kamo ka lang ginya parinte, Sir Jet. Ah. Oh, hambal naman din ni, ano ho, ni Sir Nini Gords. Shout out, ma'am, sa Nick's Mini Sound of Gimbal. Kag sa mga grupo champion builders diri sa Gimbal. Oy, good afternoon, gina. Sa mga katropa natin dira sa Gimbal, Iloilo. 2:41 ang oras diri sa XFM mga katropa. This time, ato na nga pagabuksan kag pagabasahon ang aton nga story this afternoon. Bungga ni siya katropang John Ray kay mix ni siya. Hello katropang Bea, bago lang kami ginkasal sang husband ko. Third girlfriend niya ako, second boyfriend ko siya. 4 years kami nga magnobyuhanay antes kami nga ginkasal. Pareho kami nga may past, we both know na hindi kami virgin. And may experiences kami sa previous relationship namon. Pero with each other, first time talaga namin. Kasi may usapan kami from the beginning. Wait until marriage. As in, wala talaga. 4 years kami together, katropang Bea. Nakalagaw, nag-staycation, pero hindi kami nag-second base or anything beyond that. Grabe yung self-control namin kasi we wanted to experience everything for the first time as husband and wife. Hindi ko man gusto, katropang Bea, abing masulit pagid ang mga pagkasala ko bala sa past ko. Naginhatag ko ang tanan tapos naghinulsul ko yas ang ulihi. So sobrang excited ko after our wedding. Finally, asawa ko na gid siya or bana ko na siya, katropang Bea. Finally, wala na sang bawal. Pero 2 nights after our wedding, dito ko na-realize nga, te, parang kikiyam, extra small, as in. Wala ko kabalo kung paano kuhang balon nga, parang nga hindi siya bala masakitan. Paano kuhang balon sa iya, katropang Bea nga, ay, kagamay man na. Ay, antes abi sa iya, may naging ex ako. And honestly, no, sobrang compatible namin physically. Maganda yung experience together, lalo na sa amuning pag-ginaistoryahan. Pero funny enough, insecure pa ang ex ko sa iya. O kung sa akon nga bana. Pirmi niya nga ginahambal sa akon nga maliit na magamay lang ko na ang makaya niya. May time pa nga ginatawag niya nga Pinoy size lang ang iya. Pero looking back, I realize nga large to XL na siya gali ang size para sa akon. Hindi man big deal sa iya sang una kay satisfied man ako, katropang Bea. So I never expected na may ganong difference pala. Hindi ko rin alam na in-expect na magiging factor siya sa future marriage ko. Until I married my husband, first night, katropang Bea, I thought baka nervous lang kami, pareho. Second night, dito ko na

0: Confirm?
1: Ay, gamay gin man siya yagali. And I feel horrible because my husband has absolutely no idea what's going on inside my mind. He was so happy, excited siya na finally, after 4 years of waiting, we could finally experience the part of our relationship. Ako naman, trying my best to act normal. Inambal ko sa kaugalingon ko nga, palangga ko siya. Hindi man importante nga gamay, kung gamay siya or dako ang iya. And I know that, mahal ko siya, mabait siya, katropang beya. He's been an amazing boyfriend for 4 years and I married him because I genuinely want to spend my life with him. Pero hindi ko ma-deny nga may part sa akin nga nagapanik, nagapapanik, o katropang beya. Kasi ngayon ko lang na-realize na may ganito pala kaliit and unperformed. Parang walang effort or may effort na pero hindi ramdam. Suyag siya sa iyo, ano? And unfortunately, my past experience akong naging basis ng comparison kahit hindi ko naman gustong mangyari, katropang beya. Hindi ko, wala ko man ginapangita ang akon nga ex, no? Kag never ko ginapangita. Pero sa uto ko, kusa siya nga nag-compare, yeah? And I don't know what to do. Feeling ko, nakasala naman ko, katropang beya. Do I tell my husband what I'm feeling difficulty adjusting? Or do I just keep it to myself because I know how damaging it could be to his confidence? Hindi ko man katropang beya gusto ipabatsyag sa iya nga kulang siya. Pero hindi ko man gusto nga habang buhay, i-ignore ko ang dissatisfaction just to protect his feelings. 4 years kaming naghulat. Sabi ko, ang hardest part would be waiting until marriage. Pero hindi gali ka, tropang beya. Amo ni gali ang akon nga una nga mangin problema sa amon nga marriage. Katropang beya, please hatagin niyo ko sang advice kung ano ang mayo ko nga himo. May solusyon bala sa amon nga situation? Or kinahanglan lang namon sang time, communication, kag patience para ma-figure out namon together? Madamagin nga salamat kay tropang beya sa imo pagbasa sang akon sulat. This is Kate from Mandoryao, Iloilo. X-F-M.

0: Pati ano nang mahambal nyo sa ato niya, letter sender? Ay, ambot na lang, Gidya. Ah, problem. Karama, nagits ang problema. Bala subong sa kalibutan. Pati pagina, eh, problema ako niyo pagina. Ay, ambot na lang, Gidya. Gasakit ang ulo ko sa inyo. Nga, tuod, no? May mga, ano tuod, no? May mga kababaihan niya. Swerte sila niya sa malakpan nila nga, ano. Kung kisa gani, large. Kung kisa extra large pa. Kisa jumbo pagid, no? Mapapasa na all ka na lang gidya. O, teko na nagtupa kada iya sa ano lang gid siya, sa medium size. Di dapat, anon mo nabi, kaya mo nang ginatag sa imo. Tanay na ko, antes ka tanay mama na, ako na ginaano anay, no? Ginapacheck bala anay kung kapasar or hindi. Tanay na ko, ginapacheck anay, pwede na siya ayan, kapasar na ni siya sa imo. Tanay, tapos kung makapasar, kung may approval halin sa imo, tanay, di ba? For the pakasal na kamay. Pero kung malaya, ayambot na lang gidya, masyok ka na lang gidya, ayambot. Mami ko, hala, ka-juts man gali. Pero kung isa, wala man nagasugid mga katropa sa iyang size, kisa sa performance man na iya, ayambot na lang gidya sa inyo. Akadamo sa nga libog sa kalibutan, nagdugang pagit ka mo iya. Ambal ni ano, si Sir Arby Chris Caceres. Good afternoon, katropang Bea Gamay, Bongga Ino, paldo ang hotdog. Grabe, walang mga paldo sa hotdog. Okay, Sir Jetty Baga, kaagi ko dadulong sang kasag sa badyang sa kilalo ko. Kilala ko, baylo, nugbulong nga manok. Ano na, mana? Ambal ni Sir Jetty Hibaga, hala, taga Mandurigao si Sender. Masaya mo ni siya gurong nagaano, nagapakaon sang iyang vela. Siya rin ko rin nagabaligya sa ang Bella at katropang Jet Hibaga. Ako na ko sa ano, ako na ko bisa ano no, sa letter sender. Sigurong hambalon ko na lang gid is kung na satisfied ka lang man sa performance niyo, wala man na siguro sa pa-size-size. Ah, tapos kung palangga mo man niya imo, kung ano pa gid yung ginapangita mong daw halo gid. Anong ko, hindi ka nakabotwa? Ang mo ginagusto mo ya? Ay, ang bot na lang ginyo sa imo, ah. Ay, ma, next time magpadala ka sa ano, bis ang letter day. Ang dose, no, ano, pagid sugpuni, pagid bi. gusto na ako mabasahan ang part 2 sini. Ay, ang bot ko nagbulagana, ay nakamormula. Or nag-stay ka man gihapon sa small size. Ambal ni Sir Jati Bagakad to na lang kay Sir John Ray, kay Basi Double XL na, wow, dungol gid ah. Hindi, kagit kabutwa. Pag si katropang genre, ang makadakop si mo. Tumugid ang inambal ko. Diba? O, sa mga katropa natin nga nagupod sa aton, subong nga hapon, subong nga Friday edition sa programa nga X-Rated. Madamo gid nga salamat mga katropa. Sa mga nag-comment sa atin nga Facebook Live, nagpadala, nag-comment sa ilang mga mensahe, no? Madamo gid nga salamat. Wala na kita sa time sa atin nga programa. Subong Friday, kaya daw maubos ng energy ko sa inyo. Ma-day off kita, anay. See you next week, mga katropa, sa from Mondays to Thursdays, no? Sa programa na naman nga Extra Drive. Pupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sa amin nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sa amin nga Station Manager, katropang Josil Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngala ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngala ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan.

0: uminom ng Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santong Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santong Plus Gold Coffee Mix.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santong Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santong Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Pare! Psst. Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: we're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
4: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Ethel Complicado Balog Antique. Sumasakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Julie. Lagi ako nagka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: System pain.
16: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't kaya ko gid bala ang epekto?
13: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Maka-late na ko!
13: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Santon Gold, live testimony.
2: May ninja ka sa, sinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold, Santon Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Malu,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix na may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Digitip.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Dati lagi ako walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Giselle Shoson, sang Reels La Paz. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Lito Uy sa akong nanadag-an na 3,000 pesos cash. Kani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madami pa sala.
0: O, ikaw man ka-tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
2: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

0: exciting!
1: Santol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santol Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santol at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. Magkape ka na, may Santol at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santol Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santol Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santol Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminuria.
10: No more.
8: Santol Plus Herbal Oil.
11: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santol Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Chronic pain,
15: ang sakit.
14: Mag-assistive pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assistive pain, ang galang pain, fast and safe. Assistive pain,
16: symptoms persist, consult your doctor.
14: Assistive pain, bibili sa mga butika.
6: Diet na kubwasa.
14: XFM.
8: Exciting!
17: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santol Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santol Gold Herbal Capsule.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
19: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: Vision Next! Marami na ang natulungan!
21: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan ko guminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
20: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
21: V
0: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
22: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin
16: Santon Plus Herbal Soap.
23: Manamigin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
24: Kung mamati ka sa XFM.
25: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
24: Kung mamati ka sa XFM.
25: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
26: Yeehaw! XFM.
27: Patropa mo!
28: Exciting!
29: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
30: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam.
31: Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
32: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
33: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
34: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
35: Ako po si Jenny Lynn. Isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
34: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
36: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
34: System Pay.

0: college na ko!
1: XFM.
2: Patropa mo!
0: Exciting!
3: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Exciting time, last 4:23 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa serbisyong OFW. Biyernes, Petsa 28. Katapusan nga Biyernes sa bulan sa nga Agosto. Lihat kita nga magapangalagad. Tub-tub kita sa tak na nga las 5:30 sa subong hapon. Medyo na late-late kita kay may importante. Kita nga gin follow up no sa subong hapon. Well, sa ato nga pagpangalagad, ginauplan kita sa ato na regular partner sa tag sa ka-Biyernes ang hapon. Katropang Bombet Tatirador Hiler. Katropang Bombet, maayad-ayad nga hapon.
1: Ngayong hapon, Katropang Mario, kagtanan nga mga kabanwahanan kag kabarangayan sa probinsya sang Iloilo, siyudad sang Pasig, kag siyudad sang Iloilo, kag mayong hapon man sa tanan nga mga officers, especially mga president sang organization and federation of OFW sa Bilog, probinsya sang Iloilo. Liwat naman kita, nagapangalagad sa serbisyong OFW. Mayong hapon.
0: Sa aton nga pagpangalagad sa gyapon ang aton nga programa ang Buylog nga gidadulong sa inyo sa medikalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sis the Pain kag sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa nga Midtown na Hotel. Katropang Bombet, medyo ngayo ko sang dispensa na kay medyo na triblig ng traffic.
1: Traffic kag no? Basta Biyernes kani Katropang Mario, ang mura nga gataog id ako kalawans kung magagtogya kay yes. Triblig it permi ang traffic. Anyway, nahulat na si aton nga bisita kay napa si yes. Ano no, ang from the DSWD, but na nangayo ko pabor na kung pwede anay, unahunta si board member Isara Javier na kusin mahatag ta, matauta na kang kung ano ang
0: update,
1: ang update sa gin-conduct nila no, sa SK Federation sa probinsya sa Iloilo, upod ang Iloilo Provincial Government Public Employment Service Office no, sa idalom ni Dr. Cynthia Dario. No? Siguro pwede nato na malihog, no?
0: Yes. O, ginadayal subong ni Katropang Chanray. Katropang Chanray, please lang ko, no? Kay board member Isara Javier, ang aton nga SK Federation President sa province of Iloilo to update sa aton sa ongoing job fair dira sa Tamasak Arena sa Barotaka Nuevo Iloilo. Kay last Friday, nanging kaupod na ito ng iyasling Chief of Staff diri Katropang Bombet.
1: Yes,
0: no?
1: Oo, si Mr. Gab Barranco.
0: Yes. So, while dial na ito, kaya nag-establish kita sa nga contact kay board member Isara Javier, Katropang Adjan Ray. Sige sila kami, kunara na. Kunara na si board member Isara Javier. So, kaya grabe ang gulpi na nabuo ang ulan na bigat Katropang Bombet.
1: Oo. Oo. Oo. Oo. Pabugsok-bugsok bla.
0: Yes.
1: Nali lang, mauran to do, so mauntat, maliwat roman.
0: So, check na ton sa itong mga taga-panamati. Katropang Jan Ray, anong run update? Okay, sige. Establish tas ang contact. Kay bala na ton nga masako ang aton sining board member. Oh, so sige kay while naga
1: introduce ta nay siguro si aton bisita habang anakan kay napa si ang aton ding bisita. Hindi man siya gusto magpan kay kanami sang iya nga mga kwano nga mga sharings kay na antes diri mag kadto kagasta nga maka-updanay kami diri sa ano sa studio no. So mas mayo ko siguro nga te while nga nagahulat kita kay board member Javier, pwede naton ro ma-introduce ang aton nga bisita Katropang Mario.
0: Dali lang kay hindi ma-contact si board member isa Javier.
1: Sa ilo lang anay kita.
0: Sige. So hatagan naton sang ligwa Katropang Bombet ang aton nga bisita sa subong hapon, pwede naman na pa-akiraon si board member Isara Javier. Taga DSWD, Katropang Bombet?
1: Yes, so siguro ikaw lang introduce kaya ako ng bit-bit mo.
0: Sige. Mas Mayo na Garcia, alam, pakilala ka itong mga mumbeta.
1: Sige.
0: Okay. Yes, ma'am, no? Good afternoon and welcome dire sa servisyong OFW. Medyo nagulat sang gamay nga tiyempo. Ma'am, good afternoon.
2: So, mayong hapon sa tanan, maulanon nga hapon. Ako po si Linver Infante, ang Social Welfare Officer 2 from Department of Social Welfare and Development Office 6. So, under po ako sa Protective Services Division, Community-Based Section, and ang ginahandle ko po nga program is Recovery and Reintegration Program for Traffic in Person, that is RRPPP, and of course po sa atin nga mga modern heroes right now, ang OFW.
0: So, timing man ni katropang bombet kay reintegration, no? Ang aton nga bisita, at least ma-discuss naton ang mga bagay-bagay na hanungod man sa aton sa mga overseas Filipino workers, no?
1: Yes,
0: sa katropang bombet. So, siguro, ma'am, under sa imo sining nga opisina, sa imo nga department, na mention mo kay na about reintegration, no? May mga mga programa and projects sang DSWD nga intended for the OFWs, ma'am.
2: Sa amon, sir, sa DSWD, ang ginatag po namin sa ito nga mga OFWs nga assistance, sir, no, it is prior gid sa ano gid bala ang kinahanglan sa ato ng OFW. Sa assessment sa ato nga, syempre, bulig yung dapat daga sa social worker para ma-determine natin kung ano ang pinaka in need gid kag problema sa ato ng OFW. So, gahatag po kami psychosocial support sa ato ng mga OFW.
1: Yes, ma'am.
2: Syempre, bilang isa ka OFW, hindi man madali ang ginaagyan sa ato ng OFW sa ibang nga bansa. So, iban is traumatized. So, daga po si social worker naghahatag psychosocial support. And then, maraman po kita financial assistance sa ato ng mga OFWs. And as well as, hindi lang po si DSWD ang gatag. Nag-connect man po kami referral pathways to other agencies para matagaan na sila other assistance like OWA and BMW. And maraman po kita sa mental illness nila, mga medical aid sa ato ng OFWs. Under po na sila sa AX, ginag-refer nato ng ato ng mga OFWs para makaklaiman sa assistance and as well, transportations po and logistics sa mga distress OFW natin. But take note lang po, no, ang ato ng assistance, hindi po siya ginhatag diretsuanay. I-undergo kita sa policies and of course sa assessment ng social workers kag kung ano po ang dapat natin sundon ng mga requirements, ma'am.
0: Okay. Katropang pombet, no? So, gahatag sang assistance sa mga OFW and in natural in coordination man sa iban nga mga ahensya sang gobyerno.
1: Yes, so.
0: Katropang pombet?
1: Yes. Ang isa sa kwansinada, ang kuni ba yung psychological support kami,
0: yes,
1: no? Ang inyo nga psychological support, is it the social worker ang nag-interview kung may aray ka mga psychologist or psychiatrist for that matter in assess the mental health sang inyo nga subject, Ma'am Limber?
2: Actually, sir, sa aton po na psychosocial support, first po, gina-interview gid-anay ni social worker kung
1: okay,
2: ano ang pinakakinhanglan ni kliyente.
1: Mm-hmm.
2: If hindi na po siya ma-handle ni social worker, daga na po gasulod si referral pathways natin.
1: Mm-hmm.
2: Ask kita help sa mga psychiatrist gid, sa mga example, sa Western Hospital.
1: Mm-hmm.
2: Gina-dulong tapo dito ang aton nga mga kliyente or OFW na nagakinhanglan po sa
1: Okay, kanami, no? Naagyan man na sa provincial capital kay ang provincial social welfare nagatao man kag in partnership man sa amon nga provincial health office, no? Kung may mga OFW nga nagakinanglan sa muna nga intervention. Ang isa pin nede, nagahandle ka sang RRPPP, no? Aning Recovery and Reintegration Program sang traffic in person. So kalabanan sini mga human trafficking, no?
2: Yes.
1: Oo. Sa inyo ni nga pag ang member kamo sang ano gani ginatawag ninyo nga RIACAT?
2: Yes sir, bali regional
1: interagency task,
2: yes,
1: no?
2: Yes po, interagency siya. Interagency Council Against Trafficking. Ang aton daga nga ano no nga lead guide is si DOJ, co-chair po daga si DSWD.
1: Okay. Amo na siya katrupang Mario nga naga-coordinate man kita sa office ng Regional Prosecutor no kay RP Doligosa. Kako sa din gin ano Manila nga tagaan kita sang tiempo nga mata ma ano ma interview man natin ang in charge nga abogado sa ining human trafficking, no? So may ano sila, may committee, no, o task force ni panawag.
2: Bali po sa aton na to, a task force na siya, sir, daga man po naga-include si Bureau of Immigration, si PNP, and as well, hindi po kita.
1: DMW.
2: Yes, DMW,
1: OWA. Yes, so.
2: And dapat po, may agama po coordination ni LGU.
1: Kay may mga na-interview na kami dire, ano ganyan, ano subject sa sang human trafficking, no, ang mga nag-scambla. Halin sa ano, halin sa Manila, via Sambuanga, maaagi sa ano Tawi-Tawi, and then Malaysia tong for example ang Cambodia o kun Thailand, no?
2: Yes.
1: So amo na siya ang mga human trafficking route blakong baga ti isa ini mga nami siguro kung ma-interview man namon ang sa side sang DOJ kag basi nga pwede man namon ikaw maliwat nga ma-invitar para mas nami kung ang mga concern nga mga membro sang regional interagency no nga committee vis-a-vis nga naga focus sa human trafficking makahinun-anon kaya kami diri, no? So amo na siya ang isa man sang ano naton Ma'am Lenber sa OFW kay may ano gi kamo no may diyan gi kamo nga unit nga or division nga under ang ano ganitong PSD ninyo, Protective Services.
2: Yes sir, ang amon sir nga ano pa division is Protective Services Division. Under po sa Protective Services Division daga po si Community Based Section. Under sa Community Based Section daga na po gusulod ang aton nga programs like for example solo parent, RRPTP, trafficking po, OFW, family, si women, PWD, si SHIELD program, no, mga child labor naton. And of course po aton man po mga yakap bayan and PDL.
1: Okay. So, amo na siyang ano na ninyo sa pano sa human trafficking, no?
2: Yes.
1: Oo. Ang isa pa Ma'am Lenber, ang sa financial aid. Ang nabalaan ko nga other than the financial assistance for repatriated OFWs nga kusa diin amo na siyang intervention nga ginatao kang ano gani pano ka ginatao kang provincial government pagi sa Public Employment Service Office may nakabalo ko nga ang ano ang provincial disaster ang provincial social welfare kag mismo ang regional office pagi siguro sa inyo man nga unit or division nagatao pagid kang dugang ano nga financial aid. Pwede mo kami masugidan kung pira kag paano ang pag ano sini pagbulig sa aton nga mga natungdan nga mga OFW Ma'am Lenber.
2: Yes sir. So sa aton po sir no, some for example sir, since sini nga year lang may kita due to war ng mga OFW nga nagpuduli diri.
1: Okay.
2: So from central office ni DSWD mara po kami monitoring up sheet. So daga na siya naka database na da ang information ni OFW, iya age, name, iya nga address. So tanan na sir gina call namon isa-isa na and then ginarefer per LGU para at least ma-case management man ni LGU kung kamusta bala si OFW. After that, mga man po ang case na gina-refer ni PSWD Osamo ni Provincial and mga man nga kami gina-refer kay PS para at least ma-check na to, no, kag hindi man bala ma-duplicate ang mga assistance natin for OFWs.
1: Yes, ma'am.
2: And sa amon po sa DSWD, ang nahatag po naman nga amount, it really depends po kung ano ang assessment ng social worker.
1: Okay.
2: Kung na-meet ba ni eligible pa si client sa muli, kung ano ang iyang maximum na nahatag man. So, depende siya po sa assessment ng social worker. workers sa amon nga AX nga program. Since CDSWD ang amon OFW nga fan right now, limited lang gan siya sa this 2026.
1: Okay.
2: So mostly gina-refer gid na mo sa AX, sir.
1: Okay. So sa simple nga istorya, ang kung ang OFW makabuel kang financial assistance halin sa provincial government, no, pagi sa Public Employment Service Office, maka-avail pagit siya sang dugang financial assistance halin sa provincial social welfare and development, no, may makabuel pagit tanda nga dugang financial assistance kay tiang nang dia mga OFW. Kung makaistoryanay kami, maka nakahambal nga sir, nakadugang pagid ang isa ka opisina sang provincial government ang social welfare, no, so may plus 10 sila other black atropang, yes. Mario, may 10,000 pagid nga ginatao, no, so on top of that hambal ni Ma'am Lenber, gina assess pagid nila depende sa sitwasyon o kung sa case, kumbaga, no, hindi magiging kuno full nga case study, pero may interview nga ginakandak, Ma'am Lenver, no? Oo. Kag ini, may dugang pagid, no, sa pag-intindi ko, may ginadugang pagid ang regional office nga ayuda o kung bulig, financial sa mga OFW nga. Ang pinaka-importante nga requisito nga naghalin sila sa war-torn countries, especially sa Middle East. Gusto ang pag-intindi ko, ma'am?
2: Yes, sir. Chakto ina, sir. So, sa aton man, sir, add ko lang, sir, no? Ang yes, amon nga mga OFW nga ginag-refer man sa DSWD. May referral na sila, sir, or endorsement?
1: Kaming
2: sa aton OWA or DMW man.
1: Ah, okay.
2: So, gina-make sure man amon nga si OFW makaklaim man assistance hindi lang kay DSWD,
1: yes,
2: kundi sa ibang pagig ng agency, and depende po sa agency nga na kung ano man nila patakaran, ano ila requirements nga kinahanglan, sir.
1: Yes, so yes. So mas maduro-duro gawa katrupang Mario kay it does not stop, no, the

0: provincial social welfare nga ginrefer man sang peso. So ini nagadugang nga tawag ng bulik itengid nga ti gabalik ang diyang mga OFW kisa iban way gid sinuptan no hindi gani kalabanan way support iba ta na may mga medical concerns pa. So kunami kay ginadugangan sang aton nga ahensya sang Department of Social Welfare pagi sa unit nila no nga ining sa RRTP no kag sa basic ano to gani kina
1: for traffic in person.
0: Also for traffic in person, kag of course ang OFW kay may si other than the financial aid o kun bulig may diyan sa nga mga psychosocial nga intervention sa tropang bayan.
2: Clarify ta lang ma'am no. Na mention mo about assistance no. Pwede, like for example sa peso ya or sa Iloilo provincial government, klaro ya katropang bombet nga mayara sang certain amount.
0: Yes, so
2: nga ginahatag
0: 10,000.
2: 10,000.
0: Yes, so
2: how about sa DSWD under sa inyong programa, may certain amount nga maximum or just like minimum nga mabato ng isang ka OFW nga halin sa Middle East nga na biktima sang sa
0: gera.
1: Sa amon sir sa DSWD ang ginahatag po depende gid po sa interview ni social worker ina kag sa assessment niya. Kay ang ginabasihan ta sir is kung ano po ang nakita ni social worker sa kliyente. Ang 5,000 to 10,000 asya sir.
2: Okay.
1: But it depends po kung si client example may medical needs pa gid or may transportation nga kinahanglan. Pero asta lang gina po na siya sir 10,000.
2: So isa pa sa na-mention mo kay na ma'am nga dapat may referral from DMW or OWA
0: or the PSWDO
2: or the PSWDO no. So what if abi kun wala sang referral no sa mga ahensya sang gobyerno nga na-mentionar naton, pwede ang isa ka distress OFW nga mag kanto lang dito mag-avail sa programa nga ginamensyon naton na Miss Infante.
1: Dali sir sa amon sir no, since kami social worker maka-assessment kami kung si OFW okay. Distress gid man ina siya or hindi. So may po kami cases, for example, if si OFW hindi man siya nagpulit dere due to war, for example, terminated contract or wala inatapos ang iyang kontrata sa Hong Kong as domestic helper because nga gin-abuse siya sa iyang ginalagaan nga bata. So sa among social worker sir, ginatagaan po namin na assistance.
2: Okay.
1: So we do po social case study report as supporting documents ginasalaysay dira ni kliyente or ni OFW ang iya mga ginaagyan, ang iya information taga diin siya pila edad ya, kung ano to ang iyang kadugayon nagtindag siya sa sagwa. After that sir, ginapresenta namon ang problema gid ni ano ni OFW. After na dapat man po gasulod si evaluation kung ano ang recommend naman kay OF. So gusulod di ka nga, for example, if ginsakit siya sa iyang ginalagaan sa gwa, may ano po kami sa evaluation and recommendation nga maka ano siya next step niya ni after this pwede siya ka go on sa LGU for proper monitoring.
2: Okay.
1: And of course ipa-check po gid ang mental health sa aton nga ano nga OFW kung kamusta ini siya since traumatizing man ang na-experience sa sagwa.
2: So katropang bombet.
0: Yes. So hindi lang gid ang ginatatawan kang Department of Social Welfare pagi sa ilang regional office, of course sa ilang division in the unit in charge of the trafficking and the OFW nga may referral mismo lang sa kwan sa local government.
2: Yes.
0: Unit
2: o
0: kun sa natungdan nga ahensya sa gobyerno nga DMW o kun OWA no, kundi pwede makadirekta ang OFW nga mag-agto kananda kag mangayo sa kang ano kang bulig no sa nagkalain-lain yung mga assistance nga ginatao kang DSWD. But of course yata na do maintindihan ko do may full sila nga case study no sa iban, pero ang tong naghalin sa Middle East no gina-interview kag gina-assess lang, but it is not the same as a full case study nga ano nga ginahimo usually sang mga social workers sang DSWD para mamanaan kung diin blagid tuga kung ano gid ang kaso na kung ano kabugat no ano kagamay. So ginatulong

0: naanda nanda. So may tawag sanda nga case study karan. So mas may agali kining tindihan natin nga kung sa akin pag-inchindi, Ma'am Lindbergh, nga basta ang OFW in crisis situation, no, pwede gid makadirekta kaninyo kang pangayo, kang hinyo, kabulig. Maski hindi gali rang ngayang intindi ko ang ginabuligan kang Department of Social Welfare, of course, ang halin sa Manila, halin Central Office nanda, nga ginakascade nanda rig yang ang bulig nga abinamon ang mga nagralin lang sa Middle East, pero you also provide assistance for those OFWs in crisis situation of different situations, not on top of those coming from the Middle East or war-torn countries, Ma'am Lindbergh.
1: Yes, sir. So, ang tuwag po namin ay sa ilan nung, if not sila sa Middle East, nagaling mga regular OFWs namin.
0: Ah, okay.
1: Na.
0: Regular.
1: So, gina-assess gid na, gina-refer man namin sa AX nga kinahanglan gid sa atun muni nga OFWs ang bulig. Since, tuwa matahising, to ang iyang nobra. And, so, iban, sir, wala sila biabi choice. No, example, ang OFW nagpuli diri. Kay tungod, wala na inagsweldo ang ila amo or dako nang ila bata nga ginalagaan.
0: Correct.
1: So wala sila pang simula diri sa Pilipinas.
0: Tama.
1: So kami diri sir sa DSWD, no, bawat buhay mahalaga gid kag really really open gid kami sir to serve sa aton nga mga ano no kapwa Filipinos. Basta makita taman po no nga kinahanglan gid those in really in need gid sir nga mga kliyente.
0: Oh, okay. So example be medical assistance, no. Ang rang mga OFW lang ang nagmarasakit. Tapos why gin because of the reasons nga why ang andang amo nagtawo kang gastos. Kaya sa kontrata dad karan ang amo ang nagagasto mo kuno ng agency.
2: Yes.
0: Pero may mga nagakaratabo nga na atubang natin nga ang mga OFW why ginatawaan kang bulig in terms of financial assistance or medical assistance for that matter nga nagaka-hospital sa tuya pa lang sa kwan sa abroad. Ang may dyan ka mong assistance nga kung pasigurado nanda nga na ano sa nanda hospital sa nasa abroad mabalik man ninyo ang gasto nanda.
1: So sa muna sir ang refund like reimbursement.
0: Yes, ma'am.
1: So sa amon po sir like mina-encounter ako nga OFW man, example lalin siya sa Saudi.
0: Yes,
1: nagpuli
0: ma'am.
1: Di siya tungod na masakit siya.
0: Good.
1: So sa aton sir since different country, so sa aton sa Pilipinas, no, wala kita sir reimbursement.
0: Okay.
1: For example lang sir, if si OFW nagpuli gid na siya kay hindi na to kaya mag-work tungod example sir nabalik na gid ang tulaan niya.
0: Overworked.
1: Na-download na siya. So, dali sir, ang next, ang process na kaya is una-una, mapacheck up siya dali sa Pilipinas, mga hospital, para at least consider ta siya sa atong mga bansa mismo, sir. Kay may akakita nga ginakompema niya requirements nga dapat dali man sila sa Pilipinas mapacheck up since hindi po eligible or mabaton ang mga documents from medical sa other nga countries.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay.
1: So, ako na gina-advise gid, mapacheck up gid na si OFW para ma-check ta kung kamusta na ang iyang status since nag-travel pa siya papuli dili. Kung ano na bala ang iyang health condition, ano ang result, para at least ang iyang pagbulong, sige-sige siya sir, mamonitor ta kung may progress na ini.
0: Okay.
1: So, i-share ko lang sir, no, may ako nga OFW nga na-encounter this July.
2: Okay.
1: This July, no. So, ang ato ni nga OFW, abi ko uno na ganit trafficking siya nga makonsider, kay ginaamban niya nga may ginasakit daw siya, ginakuryente.
0: Okay.
1: Pero at the end, sir, since wala siya family nga nagupod sa office, wala lagi may company sa iya. Ginupdan ko po siya pa-check up sa hospital dito sa atin, one of the public hospital. And then, dito, sir, na nakita ng result nga may ano siya, sir, sa psychiatrist is may schizophrenia, si OFW. So, ginamba niya nga may camera nga gasunod sa iya, ginakugente siya. So, daga, sir, gina-make sure, no, nga dapat si family aga man. So ang ginibo namon since wala gid siya may nag-accompany, gin-contact namon si LGU.
2: Okay.
1: To contact the family para at least may permit gid ni family, may consent nila nga kung i-admit na si patient or hindi. And then after that, gina-make sure mo naman nga makahatag man kami bulig after the check-up, mabakani na ang medicines. So si DSWD nag-provide po kami medical assistance, gin pangbakal namon, ginupdan ko gid ang members ang family magbakal bulong sa reseta ni patient. month para at least continuous gid ang medication ni pasyente. Kag hindi taman gusto nga ang na-experience to ni OFW ta because for 6 years siya nag-work as domestic helper sa Kuwait. So kinanglan tagad no i-make sure nga maging okay siya since ang sickness na homesick nga na-experience nila and as well mapalayo sila nga mga kabataan sir no. So sir dito ko gid na grabe gid gali ang sacrifices sa ato nga mga OFW sila gid ang modern heroes tagad subo.
0: Okay. So pati ka na gid yung triple no. Oh. May isa ka na gusto ko lang i-ano i-relate nga kwan. May kasi manuwa ko nga ang haniway na no. In fact na abat ko dyan sa kwan sa airport no. Isasanda sa mga ka nagauli sa kabarangayan sa Banwa ka haniway kag may sakit siya do naman nga do may kidney trouble no
2: kidney trouble.
0: So kay because nga napirmigang itnit ang balikawang na hindi gawa ka kwan naguli siya no. Paguli natin do ay matsinuptan ang ginimo niya nagatawagan naken kag kung pwede mabuligan no sa anang akwan. Now, may timeline ka mo nga kung saan o naguli ang OFW nga may masakit nga pwede buligan o kung naskin naglawig rin yung mga tag 2-3 years.
2: Pwede
0: gapon kung nagubalik sandabi kag nagapangayo kang muran nga medical assistance ang ginahambal mo, Ma'am Lynn. Pero pwede pa sanda ka pangayo ka bulig. Kay now, ang kasimanwa kong aran, from time to time nagabulig. Sige na repair namon sa kwan sa district hospital. Kay nag-okay na si Doc Saul Banyas nga kung may mga OFW para matawaan man sang tawag nga do fast lane bla
2: yes.
0: Bulig itawgan niya lang ang mga district hospitals or ginaplastar subong sa peso ako pwede may dyan gid nga do
2: fast lane
0: or for OFW. Now pwede pa ihan man let's say after a year or two do you have a timeline nga kinanglan within 6 months para nga makapamatawaan naman ka mo kayuda sa inyo nga mamasakit kinanglan nakauli ikaw halin sa pag-abot mo
2: may limit
0: may limit bla kwan may dyan makaran na Ma'am Linber
1: sa DSWD once si OFW nagstay for good nagid no due to mental condition niya or sa yung health kan
0: health condition
1: niya. So ang amon dagin obra sir gahatag po si AX po AX kasi sir is assistance for individuals and crisis situation. Yes. So once nga nagstay na si OFW dagay sa Pilipinas tungod sa iyang masakit, daga po sir si AX nagasulod, ginapaprocess lang po na namin si OFW, ginagrefer namon man. Iban, gagrefer gina ko sir sa other agency.
0: Okay.
1: Taga at least may option since ang iba nabudlayan man sa public hospitals naton. So ginagrefer ta sa mga ma-effect, no, sa aton nga DOH, no, sa bulig nila or sa PhilHealth, sir.
2: Okay.
1: Nga maka-avail man sila sang mga yakap nga programs at least damo sila sir mga yuan nga lang ahensya man sir.
0: That is no kung ano katropang Mario active sanda
2: yes.
0: Kay there are Ma'am Lenber na duro man niya ang programa nga balik especially in the medical aspect no ang health condition sa OFW pero depende man sa andang masakit no
2: yes.
0: Kay may med plus kini ang nadumduman ko ang OWA no
2: ang
0: mga masela andran for example cancer but the point is they cannot avail of the regular programs of the OWA or the DMW kung wala sila, hindi sila active. Of course, namanaan ko man nga ang DMW, kasagot man, ginasabat niya, nanda, ang mga hindi active ng OFWs. But kung may tawag lang mga limitations din, kaya kung hindi arti mo kagbuhay, ikaw nag-abot, no? Hindi ikaw ka-avail. So, mas kami, so, tawag nanda nga, one whole nation approach. May provincial approach makita nga gabruligay ang mga ahensya sa mismo nga mga ang local government no para nga ang ini nga tao mabuligan kay kog sa tinudlo aday bla te mas nami nga ang isa may kondisyon may requirements hindi to sa iloro man sa isa
2: yes.
0: May requirements naman hindi naman ka-avail so much nami ang ginabuligan ninyo kung dya nga hindi mabuligan kay iban nga mga concern na national government agencies because you are concerned of the welfare, no? Kagang tawag hambal mo ang buhay katawo, no? Ang tamaan gi ka importante kagang health nanda. So may timeline ka mo karan?
1: Sa amon sir, no, sa DSWD example sir, dapat updated gud po ang documents ni clients within 3 months.
0: Within 3
1: example,
0: months.
1: Example lang yung medical certificate or yung reseta, dapat within 3 months updated siya sir. Kag ginapatrack man po namon sa system if naka-claim na ba ini CDS si OFW or wala. Kay may rules po kita nga every 3 months maka-receive gud sang assistance sir under AX.
0: Maka-receive assistance
1: under AX kung magnayo po. Example mag-seek po si OFW assistance. Example nag-seek sa sining August. So sa ano pa siya next sir? Sa November naman. So every 3 months
3: siya maka-avail sa AX.
1: Yes,
3: okay. Sa assistance. Okay. Balikan ko lang ito pang bombet, no? You mentioned earlier, ma'am, regarding sa mental health, no? Anong sahi sa programa nga ginahatag sang DSWD sa mental health, no, sa aspeto sa mental health. Kaya nato nag-discuss mo ang about sa financial assistance, financial and medical assistance. So about sa mental health, anong pamaagi sang DSWD para mabuligan ang isa ka OFW nga distress nga mag-abot diri sa Pilipinas?
1: Sir, sa amon sa DSWD, idugang ko lang, mayroon po kami We Support Program. That is hotline man ina ni DSWD sa amon website, no, sa aton nga mga example, hindi lang OFW, sa mga kliyente man nga gakinahanglan ka istorya. So si We Support open gada sira kay mayroon kami daga man social worker nga naka-assign nga willing mag-talk man sa aton nga mga kliyente nga gakinahanglan sang ka-istorya. And then when it comes up po sa mga mental health, example, kung may reseta or nakapacheck up po si OFW or si client naton, daga po si Under AX po, mayroon po kita affiliated ng mga pharmacy. So, ang affiliated pharmacy ta, ang mga nakapasa po, MOA, example, si Go Health Plus and si Mercury. So, sila na po mga affiliated ng mga pharmacy. Once available ang bulong ni kliyente sa ila pharmacy, ibalik na po na sa DSWD and then gaan na po na sila sa GO sa pharmacy. Daug ano na siya sir, daug check it tight pala.
3: Okay.
1: Daug guarantee letter siya. So, amo na siya na present para makaklaim na po si client sa medicine.
3: So, meaning mayara sang accredited drugstore,
1: yes,
3: ang DSWD.
1: Yes.
3: Ano ini kadamo, ma'am, and pwede nato mabalaan kung ano nga mga klase sang drugstore nga accredited sang DSWD.
1: Bali sir, si DSWD madako po ang scope namon when it comes sa medical needs kids ng kliyente ta. So may kita mga drugstore.
3: Okay lang. Oo.
1: At ito sa lalaan naton. So, now for the information of everyone, may po kita mga drugstore. Example, sa mga ginadialysis, may kita Flexi Pharmacy, no, si sa mga ginadialysis ina. Ang iban po nga pharmacy, amo na siya si Mercury.
3: Okay.
1: And then si Go Health Plus, si ang sa Pavia po, ang Better Life Pharmacy. Under AX na sila na nga program, no, amo na siya ma-accredited. And then kung wala po, may man po under sa hospital sa malasakit. Since si hospital naton may mga pharmacy, may aga man po sila available nga bulong nga ginhatag man sa kliyente. So daga na si ma-effect na gasulod naton. That is medical assistance para sa incapacitated nga indigent naton nga patients.
3: Okay.
1: So sir, sa amon sa DSWD, since may accredited nga pharmacy, basta po once available lang gid ang bulong, daga po pwede na makasulod si DSWD since ang cash hindi man siya available all the time. So ang ginhatag is most of the time gid guarantee letter.
3: Okay. Katropang bombet, gusto ko gid itutukan ining parte sa mga accredited, no, nga mga drug stores or pharmacy. Paano mahibaluan sang
0: OFW
3: nga inang a certain pharmacy o kung drug store is accredited sang DSWD? May ginapaskil dira nga informing sa OFW nga this pharmacy or this drug store is accredited sang DSWD, pwede dire ang DSWD or ang mga OFW ang mga pasyente.
1: Bali po sir, sa atin ng mga pharmacy sir, ang ginaano ko dito at least hindi bala maguya ang mga OF or ang mga kliyente magbalik-balik. Ang gina-advise ko gina is makatog gina na una sa Jutamol DSWD namon sa AX to verify if si muna nga pharmacy nag-accept pa sa guarantee letter. Since maya po ibang nga pharmacy nga nag-pastop. Since ang guarantee letter sir, it's hindi siya sir cash na ginabayadan bala sa ila. So ila man sir nga business. So muna siya sir ginapa ano ko ginapa confirm nga kadoan niya gid po anay si DSWD Jutamol Molo para ma-check ta kung naga-accept ta ni siya sang guarantee letter. So once naga-accept na guarantee letter sir, daga na po i-refer man ni social worker sa pharmacy nga na kag ipa-check if available na po ang bulong. Iba-price quotation niya sir.
0: So hindi lang katrupang Mario nga may inventory. Like isa, basib lang nag-untat sanda, no? As explained by sa Ma'am Lenber, te ruya lang gin magto, te mo tuya, di ka magali ka gamit kang imong GL or guarantee letter, no?
1: Yes,
0: sabi ko, erti guarantee letter nga ra, sige mga.
3: Sige pa, ma'am.
0: So, ang isa man siguro is, namin man itong ginambal ni katrupang Mario, na may inventor, may ano ka mo, may directory, no? Ang aran. Pero of course subject man gihapon kay maagi to sa GT Mall ang ano ang opisina to kang isa ro maka unit or division ninyo for checking whether or not ya kwan ya pharmacy o kung drugstore nagabaton gihapon kang rang guarantee letter. Oh, yes,
3: okay.
0: Now, balik kita na balis ka doon ko, no?
3: Yes, yes.
0: Paano ang isa kang accredited nga drugstore or pharmacy nga pwede siya ma-qualify sa na kag ano ang inyo man nga proseso nga maski hindi erdad magtuto sa Kuanbla Katupang Mario sa GT Mall ma-inform man ang inyo mga assessor ang nag-assess sa OFW nga kung pwede may diyan da kamong listahan nga ay dia updated amo lang dia ang nagatao para lang dumidyo makabulig pagkita nga ang isa ka OFW hindi resari ka pang lugaya o kundi din pang opisina kang social welfare magto patimo tya debla. So amuran ang ginahinyo namon siguro nga kun suggestion namon nga may diyan siguro kamo nga rang listahan gid kag para sa diyan pa lang umpisa sa nag-assess mamanaan daw kun diin ren ang drugstore nga agtunan anda maski hindi sa magtutoy sa GT Mall.
1: Yes, actually sir, no, sa amon sir sa DSWD ginapakadtogit po naman
0: sinosubord is kasi na isa
1: sige po.
3: Okay, dali lang kay si former mayor Eugene Reyes sang province of Guimaras. May pamangkot siya, no? Ari siya sa aton nga linya pamatian siguro. Katopan dyan Ray, pwede. Okay, mayor, good afternoon mayor.
4: Mayong hapon na Mario, no, sa mga tagpalamating sa istasyon ng
3: G5. XFM, Mayor?
4: XFM, sorry.
3: Okay. Servisyong OFW, Mayor. Okay. Kapamati sa buong
0: ato. Sa Guimaras si Mayor to una, no? Yes. Sa Binabista, no?
3: Oo, oh, Binabista. Kapamati sa buong ato. Mayor, anong ato nga concern, Mayor?
4: Ang isa sa mga problema ng ginapangatupang lahat sa mga kasimanwa sa mga pamuhuyo man sa Guimaras, once na magkadto sila sa opisina sa DSW3, on yung DSWD, laban-laban nga repair sila sa balik sa province, no? Kaya ang masami dira, bangot kontrolado sa congressman, ang ila sini budget, kung hindi sila pag-issuean, siyempre mangita katan isang pamaaging sa region kamangayo. Hindi ka na pabalik man sa region, which saying natin, may mga sitwasyon wala nga kung kontrapartido ka, hindi ka pag-issuean sa financial assistance. So that's why kinang lang ang rule siguro sa DSWD, dapat matanaw man ilang sitwasyon. Just imagine, pabalik-balik ka sa Iloilo, mag-expectar ka ng mga yung assistance kaya hindi ka man makabil assistance ng DSWD sa mga probinsya. So di na lang makadtong ng mga pumuluyo. Siniya mo na yung mga palamakotanon natin. No? Kahit ito, ibalik mo naman sila to pagkatapos wala masaya pong kauntong assistance kay identify sila ng kontrapartido. So sino ang ila pakayuan sa imbulig mga isa sa mga palamakotanon natin tanin sa DSWD na ang pundo bala o naka-exclusive inaiya sa congressman, ila ina, pero itong pundo sa DSW region niya, hindi bala maksarang maka augment sa kinanglanon sa mga pumuluyo kay hindi at makakadto siya sa opisina sa congressman para makapangayo uli. Iwala man siyang assistant na yatag.
3: Okay. Mayor, no, thank you kids sa pagkatawag and nagapamati man subong si Ma'am Lynn Ver Infante, ang Social Welfare Officer to sa DSWD, ma'am. Oo. Gapamati subong si Mayor.
1: Hello Mayor, mayong hapon. Mayong hapon Mayor, no. So sa ato na Mayor, no, may clear ko lang po si DSWD. Wala po kami may ginapili nga bulikan and wala po kami may ginaano man ko ano po nga politiko ang ginasuportahan sang aton kliyente. Siguro po Mayor, miscommunication or misinformation po sa amon po sa DSWD since for example, no, Mayor, dako po ang hospital bill ni client. So ginapa-augment po na siya namon sa ibang nga politiko or sa mga LGUs man para at least kung may mahatag sila, matipo na po siya tanan sa isa kagaganti letter. And then once natipo na po siya at gadugang po si DSWD, but Mayor, it really depends po sa assessment sa ngaton social worker kung pila ang amount ang ihatag kag proper intervention man nga mahatag ta sa kliyente ta. So ina po ginarefer ta sa ibang nga politiko or other agency para at least maka up ta ang amount ka needed sa ngaton nga kliyente.
0: Matipon.
3: Matipon. Mm-hmm. Oh, okay. So, Mayor?
4: Thank you, Gilda. Maraming panti. Pero to, lain lang sa ground, lain man lang sa ibabaw kag sa naging na istoryahan. Kay damo ng mga kasimanwa naton, no? Mga kilala naton, kasi gina-refer nato ng magkanto sa GT Mall. Di pag-abot sa GT Mall, to, pabalik ko naman. Oh? Ang hindi naman na siguro manigar ang sitwasyon, no? At may kulor ba muli kagit ang pag-distribute sa assistance na eti kontrolado sa congressman mo kung sino tagaan niya kagod pila hihatag niya at kung di siya maghatag wala may mo ang mapumuluyo. So that's what ginadangpan si ni na magkadto direct na puntani sa DSWT. I think siguro isa ina sa mga pamaaging nakabugtaw man ang DSWT na hindi pabalik-balikot ang mga tao kahit bulig ang lagi na pangayo sa ininga departamento na kung tani matagaan gilayon sa aksyon. Hindi ko pabalik-balikon mga wala malang si may makwa na luya na lang ang aton siling mapumuluyo nga nagakinanglan sa mulig. Hindi man basta-basta magtabo kang gimaras. Labi na ginsa kung nga nagpagyo kung nga ano, matabo ka lang mga assistance pagkatapos failure magyapon.
0: Tama.
4: Pabalikon mo, wala magyapon siling resulta.
0: Yes, so may punto si ano si ex-mayor
3: Eugene
0: Reyes, no? Oo. Ang makarelate ako karan kay te sa opisina man sa ano sa Public Employment Service Office kung ko sa din konektado kita tuuna, no? May nagabalik-balik pero matao kita example siguro para maka ano gid si mayor, no? Example be isa ka pasyente indigent, kinanglan sa blayra niya kwan 50 mil. No? Mamangkot ako Ma'am Lindber kay ti sa 50 mil pirabla pwede mabulig kang ano kang DSWD. Kag kung ang kulang magtuto siya sa isa sa ano sa ano gani sa congressman para mangayo kang dugang bulig sa maghambal kita nga 50 mil constituent bini ex-mayor Eugene, magtuto siya sa GT Mall. Pirabla matao ninyo nga bulig on top of the mga party list ng mga nagabululig oh, pagid yes. Sa ano sa natungdan nga pasyente Ma'am Lindber.
1: Sa concern, no, since hindi po ako sa AX, so pa-clarify ko lang po, si DSWD damo po kami program. So, akong program trafficking, ano, FW. So, since po may idea man ako sa AX since before I work with isa ka-offices man. Siguro, sir, sa AMOL, example ko lang po, if ang burial assistance, no, butang tabi 95,000. So, sa 95,000, isa, may limit na po siya nga dapat ang mahatag ta sa kliyente is hasta lang 50,000. So, amo na po, si 50,000 nga na, either, for example, it really depends kid po sa assessment.
0: Hospital lang yung balante, hindi lang burial.
1: So, sa hospital po,
0: hospital,
1: no.
0: Sa hospital, nabintay 5, Braidana. Kay na, 10, takas ginta. Batang tabi 95. Pero sa 95 ang matao kang ano,
3: ang
0: DSWD para nga hindi makambal si Mayor nga nagagto sa GT Mall, no? Mabalad pa kung may bagyo, pagbalik na sa Guimaras, sura agit da bit-bit. Ti pirab na matao ninyo on top of the other political what you call this? Guarantee letter nga gina-accommodate nanda, pero problema tao kang DSWD maximum if in kwan kung may 95 nga bride sa hospital.
1: Sir, sa hospital bill kay mayroon kita po 2 classification. If private hospital, mayroon kita hospital charges lang a breakdown.
0: Mm-hmm.
1: And then sa dalom, professional fees para sa mga doktor nga nag-opera.
0: Correct.
1: So sa pag ano ko sa akon nga ano pa sir sana ano ko pa na dumduman. And then one more thing lang po, mayroon po kita SWAD office sa Guimaras. CDSWD may SWAD office sa Guimaras.
0: May
3: SWAD
1: office.
3: Ano na siyang SWAD
1: man? Bali sir, office man na siya ni DSWD para at least hindi na po si kliyente magkatugid sa duty mall nga magtabok. Maya man kami SWAD Aklan, maya man po SWAD Capiz.
0: Okay, so Guimaras lang na ito para makater na ito
3: si Reyes.
1: So sa aton po nga hospital bill, may 2 classification as I mentioned po. Maya kita hospital charges and professional fees. As per po sa guidelines, no, na dumduman ko nga si professional fee, if included na si 95,000
0: diba,
1: cash out gina po personally ni kliyente ang professional fees since sweldo in aka doktor. So ang pwede lang da mga yuan is ang hospital charges nga remaining.
0: Okay.
1: So sa remaining, for example, 95k, akon sir nga hindi ko mag-guarantee kung pila ang mahatag since po ang amon nga every SWAD offices and DSWD may mga social worker kita.
0: Yes.
1: Sila gid po dito ga-assess.
0: Yes,
1: pag nag-justify kung pila ni ang amount nga mahatag sa aton kliyente, kay mo nigid ang iya kinahanglan.
0: So case by case basis,
1: yes,
0: na
1: po. Case by case.
0: Pero may natao, may maski hindi laman na natin ang absolute number o kung ang kantidad,
3: yes,
0: may ginatao kita ng financial assistance ang ano, ang
3: SWAD,
0: ang SWAD nga ran, no, ang assessment nanda sa natingdan nga pasinte, may itaugid.
1: Yes sir, may ginahatagid po yung CDSWD.
0: Pero hindi matingab kay tingab nga for example ang professional fees kang doktor, hindi na nandaman, no, no, may include.
1: Yes.
0: Pero out of the 95, may certain amount gid nga cash nga mabulig ang ano, ang DSWD.
1: Actually sir, it depends po kisa po ang ginahatag ni DSWD guarantee letter.
0: Ah, guarantee letter.
3: Why isang cash nga ginahatag?
1: Depende sir, iba for example kung medicine lang man, pag small amount daga po gahatag cash.
3: Okay.
1: Pero kung mga hospital bill, wala gid po like
3: guarantee letter
1: gid, para at least direct na siya sa hospital.
3: And
1: sir,
3: ang the rest kasi na like burial, pag hindi ko daw may cash na ginahatag, hindi pala?
1: Yes sir. Kung example lang iyang funeral services, wala na kata sa MOA. So hindi siya accredited, gaan cash. Pero once may MOA siya, pwede po guarantee letter.
0: Okay. So i-recap na lang ha. Kung may bridean nga ba 95, no, for example itong constituent ni Mayor Reyes, may bilhin kita na nga from the DSWD a certain amount, no, nga through bagi sa guarantee letter, or pwede man nga depende man sa sitwasyon nga may makatao man ka cash ka mo.
1: Yes.
0: Yes, oo. Pero ang kulang, amura nga ginahambalan nyo siguro ga suggest mga kamumagto sa mga congressman, no, o kung sa mga party list nga makabuel sa nakadugang hinugbayad nanda sa hospital.
1: Yes,
0: is that
1: sir
0: correct?
1: Yes.
0: Okay.
1: Kaya ang goal man namo, no, sa DSWD is maano gid sir, matipon kag pagawala naman baleran si kliyente nato.
0: Okay. Yes, so matipunon ra ni. Oo, kumbaga augment.
1: Yes, augment
0: para
1: sir
0: nga matipon no 25. Pero ang amban ni Mayor Reyes na kumagto ko tukag baka Timothy ti supporter kang natundan nga politiko, at thank you likaw pagbalik mo ti why man ti dugang kaw nga ano nga guarantee letter nga mabuhal, no. So I think makarelate kita kay Mayor Reyes kang mga ginambal. But what is certain is that the DSWD now is really doing its mandate nga makabulig. Only nga hindi man pwedeng nga matao matuptupan na ang bilog nga kantidad nga mabulig kay tingad nga may limitasyon ang bulig kang DSWD. What is important is ang DSWD provides either cash or in voucher or guarantee letter a help to the concerned patient.
1: Yes.
0: Yes, okay.
3: Oo. Okay. Sige, Mayor, anything more, Mayor, sa imo nga concern about sa mga nagapangayo sa bulig da sa province of Guimaras?
4: Amo na ganun siling ko, Mario, no? Sa mga tagpalamat, isang nga inyosin na programa, na ang disability la imong isang inamit lang yala iman ang gastabo sa field. Just imagine la hindi man lang isa apat ulo ang mga pumuluyo namon na eksperyensyahan ini nga sitwasyon na nagakadto sa region kay na river natong hindi man sila kabil dito sa
3: province.
4: Province. Muna ganun si Lingko tapat ang sa SWD ha. Tagal na sa mga congressman kiti Manila taan matatapan. Galing mo.
3: At least nakalabot na kay Ma'am Lynn Vera Infante, Mayor.
4: Ang ayak siya, tagal na sa mga congressman. Hindi na lang paghatag sa SWD. Kiti ay kasaluluoy lang mga pumuluyo. Eh kung kontrapartido ka, it's the reality yung katabo sa sitwasyon subong na hindi sila makabail. Anong pulos? Paras man sila pumuluyo na nabayad man ibang ganit tax na. Na hindi sila yung ngayon bangod na may iban sila yung mga partido kung pamilya nila naging buto sa mga nagligat na hindi sila yung makabail bangod sa sitwasyon na
0: mura-mura mayor.
4: Pag na kinanglanon tama endorsement talin sa mga mayor.
0: Yes, so
4: anong mga mayor sa kinanglanon sa Bulig? How? Siya wala pirma mga mayor. Pwede man niya makatag ang DSWD kung doon sa DSWD pag hindi pagbulag-bulagan. Wala na ang mahimo kag mga katabo sa buong ikit. Di kalulukoy, wala mamuluyo. Ang yes, maluparawan niya dapat ma-appeal nila pag ang mahatag para sa mga kinanglanon sa mga pumuluyo. Kasi hindi mo na magkatuto kung wala problema. Just like hospital, kag mga patay nga nagyan nila kaging experensyahan.
0: Yes, so maka-relate kita sa mga inambal ni Mayor Eugene kati duro man ang nabatian kag nagapangayo kanaton nga Bulig no maski hindi tatong mayor no Mayor Reyes pero still naintindihan natin ang murang sakit mayor nga realidad no sa atin nga pagdumarahan kang atin nga komunidad no banwa man barangay man no kun atin mga pungsod kay ti kinanglan ma saludo ka na ito sa mga politiko. Kilalaan mo nga politiko no I think siguro si mayor mas man nakaintindi kay ti politiko ta na sagsagan natin.
3: Sige without them
4: mayor sa magkita ka mami panti at least matagan man palapot man sila opisina no kay tinahon niya nga si question blood. Igahadong
0: mga
4: tao
0: ay
4: kumakasarang man, hindi mo na magkadto.
0: Sige. Okay. Sige, Mayor, kay kong mga OFW, dad, basi nga pwede naman, ikaw ma-imbitar gaya ka mga concern ni mo sa OFW, no? Mayor Eugene, garing kay ti ang programa at may limitasyon, although nga iti sa valid issue nga kag-concern ang imong iginpadangat. Kaya sa liwata, Mayor, makigangot kami ni Katropang Mario, no? Si Katropang Bumbit Tirador Ilerja, ti itay ginamon nga reach out man yeah. And we could talk this kakanami sino nga mga concern nimo Mayor Eugene. Thank you, sir.
4: Bubit kang Katropang Mario, salamat kayo sa management sang XFM. At least mapalabot na ng mga sitwasyon na pareha sining katabo.
0: Sige, Mayor. We will do our share, Mayor. Sige. Salamat.
3: Okay,
1: yes,
3: thank you.
1: Mayor.
3: Okay, so...
0: Pali ko ka may ano tanay, disturbuhan na ka na. Yung pwede na kunotawagan si board member Isara. Ma'am, dali lang
3: yun. Katropang dyan kayo, liyot na kay board member Isara Javier sa atong sinig mga taga palamati doon sa kainis.
0: Amura ka importante si Ma'am Limber.
3: At least, no, may mga listeners kita nga doon sa nakapaabot ba na? Although yes. Nga, biyan sa nakaset na ito nga topic,
0: yes, so,
3: Katropang Bombet, but mas maayo man, no, nga nakalabot sa kay Ma'am Limber, no? Aside sa mga natural na
0: problema. Ma-reach out kita kay Mayor Eugene, no? Buena Vista para nga kwan.
3: Katropang Jan Ray.
0: Ex-mayor, no?
3: Ex-mayor Eugene Reyes sa Buena Vista, Guimaras, no? Last 5:19 ang
0: ato no oras.
3: Aka si board member, isa ka...
0: Gawlat siya.
3: Javier, aka siya? Aka sa, okay. Line number 1, upunta si SK Federation President and ex-officio board member Isara Javier. Board, mayong hapon si Katropang Mario and Katropang Bombet dire sa servisyong OFW. Mayong hapon, board.
5: Mayong hapon, din sir. Pagsatanan na tagapalamati sa subong adlaw.
3: Yes. So, board, may we know sa update sa inyong peso or sa job fair ninyo dira sa Tamasak Arena sa Barotac Nuevo, board.
5: Naging successful gid sir ang aton na next gen trabaho fair. We have I think 200 35 job seekers, and then may ara kita na hired on the spot na 40 job seekers man, and may ara agina ng 21 ka local companies and helping desk na may 6 sa bilog.
3: Okay. Again, aboard, no? 235, sir. 235 board.
5: Yes, sir.
3: And the 14 and the ang on the spot hard na ton nga mga nag-apply.
5: Yes, sir. 40 gid ka bilog, tag mostly gid sir mga fresh graduates gid sila. Kaya mo man ato naging target para sa ato na programa or event na dinan.
3: Okay, board. Katupang Bombet.
0: Board ba yung hapon, Board Yusara?
5: Mayong hapon gid sir Bombet.
0: Yes. Ang imong number of companies nga nag-participar sa mudyang adlaw sa trabaho, no, ang job fair, mga pira ka bilog, ma'am?
5: May ara kita sir sa 21 local companies.
0: May ara nga kwan, may dyan man nga nag-participate nga mga recruitment agencies sa board.
5: Ano sir, sorry?
0: May dyan man nga nag-irintra o kung nag-participate ng mga recruitment agencies for overseas employment, board member, Isara?
5: Wala, sir, sa kaginata na job fair, kay kagapon sila ang sa iya ka OFW na ka-focus.
0: Okay. So, 21 na local employment. So, kanami kay ang inyong hired on the spot, no? Pila ganito, 40 kabilog?
5: 40, sir. Misan kami nakibot gid sa resulta, yes, so, na natabo kagina.
0: Oo. So, kanami isang turnout resulta, no? Mm-hmm. Ang turnout yung inyong activity, no? But this, if I may, no? Aning 40 board nga na hired on the spot, ano ning mga posisyon na ginbaton sanda if you have the ano ma'am, have the record?
5: Yes sir, mostly may ara kita from SMCP, may ara cashier, bagger, and may ara man sa mga aton na mga call center sir. And of course, may ara pagid kita kagi naman nakakuha. Ang first gid nato na hard on the spot is from the Mega World sir.
0: Okay.
5: Na siya ang those sales agent.
0: Ah, okay. So sales agent siya. Sales representative siguro, no? Oh. Yeah. Ma'am, is this the first time nga nagkanda ka mo sang inyong job fair in partnership with the Iloilo Provincial Government Public Employment Service Office, Board Javier?
5: Yes, sir. Naging first time tagid ni kaya nakita ta ang problema na dako ang number sa naging fees na wala sang ubra, especially na bago mga fresh graduates ta sa subong na 2-8 na.
0: Yes. Ini-focus sa mga pamatanon, especially sa fresh graduate, no? Ma'am, do you have the record sa magamba lang bisa probinsya o kung sa region, pira kabilog ang mga unemployed ng mga youth naton, kung may ara ka mga datos, Board Javier?
5: Bali, sir, nag-conduct man kita sa pre-registration ta. Mm-hmm. And upon sa to na pre-registration, we have 197 na mga unemployed sa pre-registration ta pa lang.
0: Mm-hmm.
5: Amulang na ang may datos na may ara kita, sir. And with that, darata nakita na may kalanglanong gid kita na mag-implement para sa amun na programa. In partnership, of course, sa PESO and sa different LGUs man na nag-support sa programa na nila.
0: Yes. Ma'am, other than the what we call the job fair as one of the interventions, no, for purposes of makabulig ikaw sa kag-ingin mo nga talaptapan sa unemployment, may iban pagid nga mga lihok o kung mga activities ang ginahinyo o kung ginaubra o kung maski plano ang may-ara ang inyo nga talaptapan, na Board Javier?
5: Yes, good sir Bombet. Kita nag-ubra man sa suni lamang lang na bulan during Linggo ng Kabataan ang Feast of Innovation, Agribusiness and Youth. So, it is in connection sa aton man na ordinansa na recent naman na pasa. So, pag Feast of Innovation to, gintuduan sila sa mga technicalities with regard sa agribusiness, sir. So, may mga winners man sa to. And then, upon those winners, mag-iatag to ng mga prizes para at least makabulig-bulig gamay sa ilaman na adlaw-adlaw. And of course, para makontinue ang business na so for sustainability purposes, sir. And aside from that, sir, isa man sa amo na ginaplano is of course mag-partner man sa TESDA kaya tayo makatawag sa mga livelihood program sa atong mga pamatanon. And aside from that, sir, actually, nag-ubraman kita sa mga kailain subong na mga ordinansa na ginadraft sa pagid para makasuporta sa atong pang pamatanun, especially sa ila mga career man, sir, kaya para at least mayara sila sang sakto na direksyon sa ila kabuhi. Kag of course, we're here to back up them man.
0: Sige, kanami, no? Kay ang inyo, ma'am, this is in accordance with your what you call SK plan, no? Do you have a blueprint, no? Sang inyo nga mga plano sa sulod sang 2026 o kung may ara ka mga short range, so nga halin 25, 26, 27 or 26 to 28. Do you have such a plan, board member Isara?
5: Yes, sir. Nag-craft kita, sir. Starting sa nagtungko ako bilang the PPSK president, nag-create kita sa Provincial Youth Development Plan for the year 2025 to 2027. And then upon creating that plan, naka-sentro man na siya, sir, sa 10 centers of participation. And of course, na-anchored man na siya sa Philippine Youth Development Plan ng Philippines.
0: Okay. So, ang inyo nga blueprint naka-anchor sa Philippine Youth Development Plan, no? So, kumbaga, align gid-gid ya. May dyan pa kamo nga mga ano, board? May dyan pa kamo nga mga nabilin nga mga programa, proyekto, o kung activities, or what we call the PPAs sa probinsya sang Iloilo, pagi sa imo talatapan, nga nabilin pa nga dapat nimo i-ano, i-implementar, board member?
5: Yes, sir. Naka-align naman na ato ng mga set of priorities sa atong mga programs na gina-implement. Aside from implementing programs, sir, gaubraman kita sa consultation para mabalanta kung ano ang mga problema na kalanglanta i-address. And of course, ang mga SK officials ka-conduct man sa KK profiling to identify kung sino atong mga out-of-school youth, kag kung sino are na nag-eskwila, kag aside from that, sir, mo to ako naging mention a while ago, is the consultation with kay, it's one way to identify and of course address ang mga gaps na need. And recently man natapos ato na para bugal sa Iloilo Awards, now we were able to identify kung ano pa dapat i-enhance sa ato ng mga SK officials. And aside from that, sir, ketungod linggo ng kabataan, or actually buwan ng kabataan, kinag month long amon activity, we have two remaining events, which is tomorrow. Pagid, sir, bago lang natapos amon job fair, mayroon kami sang youth rescue. This is the purpose na maging preparado ang ato ng mga kabataan in terms ng may mga calamities na tabo na before, during, and after para ready gid sila, sir, kung ano man natabo. And of course, this is also in connection sa ordinansa na ipasa ta. Kinaka first reading naman ta and naka committee hearing. So ang next naman namin, sir, committee report.
0: Okay. Anami, no, kay well-packaged ang ginaubragid ni board member Isara, no, sa ilang talatapan sa SK Federation. Kay may aragid sila nga plano. At the same time, they have their monitoring, profiling, and of course, may mga anti sila mag-implement. Katropang Mario, may mga needs identification sa ilang mga natungdan yung mga constituency, yung mga pamatanon, no. And of course, ang isa sinada, nga very active ang aton nga presidente sang SK Federation in terms of collaboration, not only for the local government units, but nakita naton nga maski sa mga non-government organizations in other civil society, very active ang si board member Isara. Ma'am, do kadamo patani kami ka ano ipamangkot yaling kay may mga iban pagid kami nga mga topiko karon. Salamat gid ma'am sa imo nga tiempo, no. Kag of course congratulations for the very successful job fair nga ginihiwat diyan sa Barotac Nuevo, board member Isara.
5: Thank you, good sir Bob. That, and of course, tungod man sa inyo na station, nakapalabot kami sa mga impormasyon na muna, nagpasalamat man ng amo na opisina. And of course, to all na mga partners, good sir, para to make this event possible. Kay kami, well, alam kami, gaubara sa isa ka programa to fill in a schedule. Gaubara din kami sa programa na makabulig man sa buwas na mlag ka mga kabataan to sa probinsya. So, sa liwat, sir, madam, huwag na salamat sa inyo man na pagbulig kag-amlig sa amon sa PPSC. Salamat
3: din kami sa inyo, sir. Sige. With that, board, salamat and good afternoon sa imo.
5: Thank you, sir. God bless.
0: Okay. God bless. Oh.
3: So, nabatian si board member Isara Javier, ang SK Federation President, kag ex officio board member sa sangguniang panlalawigan. Balikan ta, katropang bombe. Market, no? 5:29 ng aton oras. Sa gihapon ng aton nga pagpangalagad, Buylog ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Santone na Plus Gold Herbal Capsule, Santone na Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, Santone Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sisda Pinkag, kalagip na sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at Tubang lang sa Midtown Hotel. Balikan ta si Ma'am Lenver, no, sa nabili naton ng mga minuto sa aton siling pagpangalagad katro pang bombet.
0: Yes, so sige.
3: Okay. So anything more, ma'am, nga gusto ni mo, no, ipalabot sa aton siling mga tagpalamati with regard sa mga programa, no, under sa imo siling departamento sa DSWD.
1: Sir, so dugang ko lang po sir na sa kay Mayor, Mayor Eugene Reyes, no?
0: Yes,
1: so sa money sir, Mayor, no, ano po, assure ko po na ma-feedback po ako sa regional director.
0: Okay.
1: Para pati ma-address naman po, no, ang concerning market issue,
0: yes,
1: nga na face sa ilang komunidad dala sa Gimaras.
0: Yes,
1: so dugang ko lang po, no, sa aton nga mga tagpalamati, subong, CDSWD, wala po kami may ginapili nga buligan kung sinagid po ang enduring need of a assistance kagin crisis, open gad ang aton AX, no, wala po kita may ginapili kag wala man po maski may politiko man or wala po, no, that program is really sa DSWD kid. So open gid po si DSWD sa mga kakinhanglan bulig naton ng mga kliyente.
0: Sige.
3: Okay. Board, adali lang. Hey, board, daw na kadirita kay board, katurbang bombet, no?
0: Yes.
3: Na-mention kay na ni Ma'am Infante sa mga OFWs nga na nag-avail, no, under sa inyong programa. Do we have a data sa mga OFWs nga nagapangayo sang bullying sa inyo, and mostly ano ang mga common nga concern sa mga OFWs na ginadamgop sa inyo?
1: Yes. So sir, sa amon sir, no, as of 3 January po until this August, we have served 276 OFWs na.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga ano na po na siya, dala na po naka-include si distress kada mga repatriated due to war. So sa amon sa DSWD, si OFW, ginadetermine gid namon if distress gid man inibala si OFW. Kaya ang iba naghahambala nga distress sila, pero hindi po sila distress. So once na interview niyo na,
0: mm-hmm,
1: once na assess niyo na si kliyente, kag makita niyo the way they talk, kag insalaysay nila ang ilang mga ginaagyan.
0: Yes.
1: So importante gida ang aton nga intervention man, no, kag ano ang appropriate action naton nga next nga buhaton sa aton nga kliyente or OFW.
0: Yes. So,
3: So 276 katropang bombeta. Yes,
0: Ma'am Lenver, pwede kami ka masulat lang kami sa imo, no? So sa imo, no, sa inyo director, of course kay ti para nga mag information sharing, no, hindi man siya confidential, no, hindi na confidential pa na kung hindi man
3: confidential,
0: hindi man ni confidential information, numbers lang amon, we will not ask for names or
1: yes,
0: what,
1: yes,
0: numbers,
1: yes,
0: lang,
1: yes,
0: no, para nga maano nato ng Privacy Act, no, para
1: yes,
0: all other what you call this, statistical data para mamanaan natong kupira na nabuligan sang DSWD si ang sa ano nga bagay, medical, psychosocial or others, no, like for example ining reintegration man kay na ko na, ano, na interview man namon ni Katropang Mario, ang mismong in charge nga director sa Manila, no, sang reintegration program sang ano ganiya sang DMW. We want to complete the package, no, kung kumbaga halin sa isa ka talatapan DSWD may reintegration ka mga aspect, ang DMW may reintegration nga aspect, no, nga ubra, and same I think the PESO is also doing the reintegration pathways, no, so mas nami kung maintindihan sang
3: yes,
0: ano gani mga Federation of OFWs kung mismo mga himatas ng OFWs ay ang ano gali ang aton gobyerno, hindi lang gid ang local government unit kundi ang mismo nga regional nga ano nga mga departments, no, nagatao kadyang mga nakalain-lain nga mga interventions o kunbulig sa aton nga mga pumuluyo Ma'am Lindberg, no? So masulat kami para nga tanan nga mga data basta nga amon lang niya party sa OFW,
3: yes, OFW.
0: Para nga mahambal naman giya nga according sa DSWD paagi sa kanay Ma'am Lindberg may 200 plus
3: 73 mga, no, 276
0: yes, pero on top of that I think you have other statistical data sa OFW kung ano pag ang nabulig ninyo. So,
1: yes, mayo
0: kami. Okay. So, yes. Salamat kid, Ma'am Lindberg.
3: So, lastly siguro, no, nakabati naman to si Mayor, kaya kapamati insubong si former Mayor Eugene Reyes sa ato yes, nga program. No.
0: Kaga, kung may chimpo siya, te, ang iyang concern, basta kung mag-focus lang siya sa OFW, kag kung gamay nga sa nga party sa kinanglano niya sa DSWD, matawag na man kita to sa ano eh kay Ma'am Lindberg eh, kay with yes. the approval man sa ila nga division ah, head nga nagkadto kita dito no? Yes. So may ano kid
3: lastly Ma'am Lindberg, may mga panugyan ikaw sa aton nga mga OFWs no sa aton sini nga tagpalamati ma'am.
1: Yes po no, so may nga po liwat sa aton tagpalamati no sa aton nga mga OFW since it's servisyong OFW gid no nga advocacy ni Sir Bombet and sir thank you man po no for this invitation. Thank you for the ano po para ma-explain ta man sa aton pamuluyo. Ano bala ang mahatag nga bulig man ni DSW correct. Sa aton OFWs.
0: Yes,
1: and syempre po no para ma ano taman nga hindi nag-iisa ang aton nga mga OFW.
0: Mm-hmm.
1: And kami po sa DSWD liwaton ko lang po no na bawat buhay is mahalaga agad sa DSWD. So, agad kami, nag-listen kami, nag-apamati, nag-assess, gatag kami intervention, and as well as referral pathways man sa other agency para maaghan kag mas mapos, no, masulbar ang problema sa atong yung mga kliyente.
0: Yes, kanami. Oh.
3: Yes. And ga-feedback si Mayor, ga-pamati, si former Mayor Eugene Reyes, no, sa atong sining program sa servisyong OFW. Actually, Mayor, every Friday, 4 to 5.30, galing late lang ko kaina.
0: Oh.
3: Ako pa kita sa dispensa. So, thank you no kay Miss Lindberg Infante, ang Social Welfare Officer 2 sa DSWD Regional Office 6 sa Katubang Bombe.
0: Gusto ko personal na magpasalamat kanimo kay nagagtugid ako sa talatapan to sa DSWD no. Makita mo ko ano kasake to si yes. Ma'am Lindberg and the rest of the social workers no, DSWD workers. Yes. Do na huya gani ako magdisturbo. Pero still makulit gyapon kami ni Katropang Mario.
3: Pwede siguro Katropang Bombet sa Dasona dito kita ma pre-recorded interview.
0: Maano to magtuk-tuk.
3: Mangita sa mga lugar.
0: Ang namin na siguro kasi nga pwede mahutika ni Ma'am Lindberg ang iyang division head si Ma'am Rhea. Oo, Ma'am Rhea. Tapos, basi nga makabulig man si mention mo si Ma'am Therese ang sa kay
1: RD.
0: Oo, kay RD. Kamas namin siguro, basi may bitar ta si RD, no? Kay Tiduro ang nagapamangkot yes. nga natin, just like si
3: Mayor
0: Eugene Reyes, ang binubista, no? So, binubista na siya. So, mas namin siguro nga mas may, kumbaga, may ascendancy, no? Ang pagid kong, ang regional director ang upod natin. Of course, yes. kanami, gid, no? Kaya ginupdan kita ni Ma'am Lindberg na sanagan paste ako no sa mga iya nga mga explanations no insights as to the availment of the different interventions or PPAs programs projects and activities and including of course ang financial assistance is very important murag itlade kakapigaduhon no ang nagnubo aton nga GDP tapos inflation tatamaan ka kataas man so prices of the commodities naga mahal gid no
3: yes.
0: So again Ma'am Lindberg thank you for your time no sa liwat siguro basi makainbitar kami basi imauro kamo kra ni director no sino ganin
1: yes.
0: director
1: amo po RDC regional director Solito G. Estember
0: and
1: po
0: yes okay.
1: Ano ko gid po i-feedback ko gid po kay RD ang concern ni mayor yes no. And of course thank you gid po no
0: sa invitation
1: natin
0: in advance no kung matulat lang kami ni Katropang Mario but in advance we are inviting him no
3: kung
0: pwede maka masabi magtug studio
3: oo
0: talba po studio ka except MG mo so sa liwat Ma'am Infante thank you very much for your time and for your for sharing with us do yung mga importanting information salamat kid liwat Ma'am Lindberg
3: okay so Katropang Bombet 5:39 na nga itong oras
0: 6 o'clock ang sunset no pwede kini maglapaw-lapaw gamay but anyway I would like also to thank no board member Isara nag-take time gid para nga kwan, although ga-travel siya halin sa Barotac Nuevo for that job fair activity. So nag-share gid sa aton sang kwan no na mga updates ang job fair no in partnership with the what you call this with the Public Employment Service Office. Yes. Siguro nagahulat si Dr. Cynthia for any updates sa may gamay ko no to siya nga kwan ko basi may timpuhan nimo kay ang ano gani pero sini ang previous nakaano kita pwede pa siguro kasi 2 minutes pwede pa
3: pwede ka tropang diyan kay 2 minutes lang ah, or 3 minutes no basi ma ano naton si Doc Cynthia 5:40 pa man lang and ma overtime kami anay gamay 6 o'clock pa man ang aton nga sunset no sa gyapon sa aton sini nga mga katropa no kay medyo late late ako kay na
0: ilang 20 minutes ah ti bawi naman okay naman
3: yan 3 minutes siguro pwede no pre
0: kay sasing man na
3: oh yes basi kon
0: pwede kag interesado man na si Ma'am Cynthia si Doc Cynthia.

0: Sir boleh retuk. Saya terus sampai ke gering-gering.
1: Sige, garing lang yalin niya. According kay katropang John Ray. Sige.
0: Alang-alang ti dason do man.
1: Oh, sa dason no. Kay wagid katropang John Ray, wagid.
0: Sige lang. Okay lang. Okay,
1: sige. So 5:41 ang aton oras sa aton sige matag palamati. So lastly katropang Bombet.
0: So salamat gid sa inyo pagpamati kapag silaw kang XFM servisyong OFW. Kabayo nga nakatauro man kami kadugang ihibalo kag impormasyon na nungod sa Overseas Filipino Workers. Salamat gid kag mayong hapon sa inyong tanan. Ini ang inyo alagad katropang Bombet Tirador Hiler.
1: Kaga diri naman nagatakop ang isa ka edisyon sa aton nga pagpangalaga diri sa serbisyong OFW Biyernes pet sa 28 sa bulan sang Agosto. Dason si mana si Tsyembre nagali no. Oh, sa aton nga mga katropa. Sa gyapon aton nga pagpangalaga ang buylog nga ginadulong sa inyo sa medikalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yasto Health Incorporated, ang Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon na Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Dota Tayon and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Cease the Pain kag sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at Tubang lang sang Midtown Hotel. Sa pangalan sa aton nga regular partner ka tropang Bombet Tirador Hiler and sa aton nga technical partner ka tropang John Ray Bertis. Ako naman ang inyong katropa, katropang Mario Hilongo para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ramdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging

0: sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinuturaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga subutika. The Secret of Health.
0: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pangangati, pananakit ng mata at

0: ibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli

0: nobody else.
1: Yes, Donald.
2: XFM.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar. Exercise at nagsasantong Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Malo. Isa ka teacher. Sa sigit din sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit na sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Nalabong paningin ko, right? After, mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabuhay.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Handa mo wala ang maputi nga panit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
6: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap! Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
7: Oh no!
5: Sa imo, nagpauli.
8: Aray,

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako, si Joy Javier. Nabudayan, yung kusang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, tugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ooh, wow. Guapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Oh. Guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka. Pero binilagid bala? Tingin tagali mabayad sa tuition mo?
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako ni TI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyo.

0: Pain, fast, and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Diet na kubuwasa.
5: XFM. Padroba mo!
6: Exciting!
7: XFM.
6: XFM.
8: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukong. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito! XFM.

Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito

Indonesia ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig

Magapangamoy na kita, mga kabiyanan. Amay na mga balaan nga rakas kita saan sa mga langit, sa sining kagabi yun, nagpasalamat kami nila sa imo. Masalin imo kami ginpalabot naman sa sining inuras ng malipayon. Salamat sa proteksyon, sa bilog na simana, imo ginatag sa amon. Sa tanan nga mga blessing, nga amo na angkon, may balo kami nga itatanan, halindra sa imo. Kag sining gabi, samtang kami mag-tuo naman sa imo mga pulong, kasi hapon mag-upod sa amon. Kag ikaw man magkapatawad sa amon mga sala sa buhat pulong paguna-una. Ikaw man magabless sa tanan imong kanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radyo subong man nagalive through Facebook. Kag ikaw man magguide sa akong mga bibig sa pagpamulong ayon gid sa imong kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal manuluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan aton nga mga kabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Salamat sa ambanon nga aton nabatian karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Yes, tungod kay may tiun pa mga kaabinan nga kitagid makaalagad pa sa Ginoo subong man makaserbisyo sa iya mga kaabyanan. Okay, sa sining gabi, aton ginapakamayo ang tanan aton nga mga listeners sa ilagid nga mga radyo subong man naga-live through Facebook. Kag-live nyo kasi kapon nakita nyo kubos ng alagad, Brother Hedren Soliano, mga kaabyanan dire sa XFM 100.7 Iloilo City, mga kauturan. Kag sa sining gabi, aton mga ginatamayaw ang aton nga mga pumuluyo dire mismo sa syudad sang Iloilo. Kumusta ka mo, mga kauturan? No, gabay nga malipayon gid ka mo sa sining kagabion tungod kay iya natagin palabot naman sa sining ikapito na nga adlaw mga kaabyanan. Yes, no, ikapitong adlaw meaning amo ni siya ang ginatawag nga Sabado, no, mga kauto. Ang Sabado, suno sa balaan na kasulatan, amo ang ginpapahuwayan sa Ginoo, no, sa iya nga pagpanuga, no, mga kauturan. At the same time, iya man inigin pakabalaan makapturan. Suno sa Biblia, no, mga kabinan na muna nga bilang kita nga mga tumuluong, no, sa Ginoo, nagapati kita nga ang Bible, amo ang the Word of God. So, muna nga, kung anong nasulat sa Biblia, mga kabinan, amo nang aton man ginapatihan, no, mga kaabyanan. Kag sa sininga gabi, aton ginatamyaw ang atong mga kauturan, no, sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan, no, ang aton ginimasuki sa listeners o kon munog palamati sa aton nga radio mga kaabyanan, no, kag aton ginatamyaw sila ni Sister Banjel, no, Abiliena, no, dira sa Lambunaw o kon sa Panuran Lambunaw may gabi dira kag Happy Sabbath upod sa iya nga mga apo dira, no, kag mga kabataan pero subong si Bade Sister Banjel, no, yara sa ari diri sa Galisa City, no, diri sa Tagbak. So sige, maenggap ida sa imo Sister Banjel, no, Happy Sabbath man dira sa imo. Okay, kag subong man ila ni Sister Roslyn Sabakan Bilyadulid, no, maenggap ida sa inyo Brother Panoy, maila nga pagpamati ninyo dira. Okay? Kag Happy Sabbath man, God bless man dira sa inyo upod sa imong family. Okay, kag dira sa kay Brother Rex Sadava, dira sa Kabatuan, no, kay Sister Pinky, may gabi dira sa inyo. Kag Brother Rex, kapamati ka kasubong, no, pasensya gid, buwas hindi anay tamadayon sa aton kalagtuan buwas, no, kay tumod kay daw may aragid nga dili malikawan nga mga inatawag nga circumstancia, no, Brother Rex. So dasun guru ah, no, so buwas di tanay makitaay diha sa Ford, no, tungod kay lang-alang gid, no. Sige, kag mailang pagpamati upod sa imo kabataan dira Sister Abigail, kag subong man kay Sister Estefani, no, maayong gabi dira sa inyo. Sige, kag dira sa uton atong ginatamyo aton mga kabayanan, Brother Emil Burakit, Sister Jennifer, siya pinlanggang asawa, kag subong man sa iyala mga kabataan. Subong man kay Doc Crispin Hiko, no, Happy Sabbath dira Doc, no, upod sa imo panimalay, no, maayong pagpamati, God bless man dira sa inyo. Kag kay Pastor Estrella Senior, no, maayong gabi dira. Upod kay Brother Joseph Estrella, maayong pagpamati ninyo dira. Sige, kag subong man dira sa Sansida family, no, maayong gabi dira sa inyo.
Kag subong man dirita sa Liganes, no, kay Brother Ronel Olbido, mailang nga pagpamati, happy Sabbath man dira sa inyo. Kag subong man kay Sister Magdalena, no, Sunyo, maayong gabi dira sa inyo. Kag subong man, no, kay Sister Chuna, no, Olbido, maayong nga pagpamati man sa Olbido familia, no, mailang nga gabi dira sa inyo, kagandis man dira sa inyo at tanan padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kagsubong man, no, sa kay Brother Paul Dumagit, mailang gabi dira, kagapisabat sa tanan, nimo nga mga kautanan dira sa Panimalay, Sister Marian, kag kay Sister Maribel. Sige, kag sininga gabi, makauturan di ta magdugay, it because kay aton uras tama agad kadasig, pero nadumduman ko ang Lapos family, no, dira sa Haro, no, Iloilo, no, mga kaabyanan sa Tagbak, Barangay Tabok Suba, no, maayong gabi dira sa inyo. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, no, happy Sabbath. Kagsubong man kay Sister Chief Faith, no, maayong gabi man dira sa siyudad sang Iloilo. Okay, no, sa sininga gabi, magkatoon naman kita sa isa ka pinasahi nga tupiko, mga kaabyanan, sa balaan nga kasulatan, no, makauturan tungod kay isa ka matahom ini nga mga ginambal diri sa balaan kasulatan sa time nga sang si Kristo ari pa sa sini nga kalibutan. Okay, so ang title diri makauturan, ang pulong sang Dios amo ang binhi. So matuodayhan ini, makauturan, nga ang pulong sang Dios amo ang binhi, no. So kung musiling ka binhi, no, magtanom ka sang binhi para may maani ka, mga kauturan. So ining natawag ali binhi, so no, diri sa aton nga title, amo ang pulong sang Dios, mga kauturan. So ang aton nga pagkatun-an karon na sentro ini sa sinulatan ni San Mateo, no? Mateo 13, no, 1 up to sa 23 ini, mga kaabyanan. Aton talakayon diri ang ginpamulong sa Ginoo sang diri siya sa kalibutan, mga kaabyanan, nagapangwali. O kung ano pa nga mga pagministeryo niya diri, gapangwali siya. At the same time, nagapamulong, nagapangayo, no, sa mga balatian nun. No, kung ano man nga sahi nga balatian, iya ginaayo. At the same time, makauturan, no, naga pamanhaw pagid siya, no, sang mga nagkalamatay o kung napatay, mga kauturan. So diri nga tawag nga balatian, duha ni ang butsinganon diri, balatian sa physical kag balatian spiritual, no, ginaayo sa Ginoo. Siling diri sa versikulo 1, no, sa kapitulo 13 versikulo 1. Sa among adlaw, nagawa si Jesus sa balay kag nagkadto siya sa higad sang dagat kag nagpungko didto. No, amo ni siya ang istorya, no, sa Ginoo sang diri siya sa kalibutan. Versikulo 2, pero tungod kay gintipunan siya sang madamo ng mga tao, grabe, no, sang si Kristo magwali, damo gali gapamati ng mga kaabyanan, ginadapuan siya. Subong kon magwali ang mga tao, no, kisa damo mo nagwali, may sa salakyan, may sa merkado, no, may iban man sa nagakaigo man nga lugar o kon sa mga gym dira, no, o kon sa plaza, pero subong daw kalain, no. Oh. Pero sa time ni Jesus Christ, sunod diri sa atong ginbasa, ginadapuan siya sa mga tao. So nami-nami gidyagali Ginoo magwali, eh, no? Sige diri. Nagsakay siya sa sasakayan nga nagapundo kag didto siya nagapungko sa pagtudlo. Ang mga tao didto sa higad sang dagat nagapamati samtang nagatudlo siya. Oh, grabe, mga kaabyanan. Sa time ni Jesus Christ, actually, kung basi pamangkot ka mga adito ang Ginoo nagwali sa dagat, o kung sa mga kakahuyan, o kung sa mga kabukiran. So, no, sa history, makuturan, kung ninyo basahon rin ang Biblia, nga ang Ginoo, wala na dito sa simbahan nagwali, kaysa time nga si Kristo dito sa simbahan, mga kaabyanan, nagatudlo, hindi dawaton sa mga pari, no? Hindi pagdawaton ang iyang mga pagtudlo,
nga aman kay daw kumbaga samtang gawali si Kristo ang mga tao grabe no naga kung sa ato panikaron nagapunsisok gid ya no damo-damo kag nanamian gid siya wali ti simpre kon ikaw abi dugay na dira pare ka dira kon pastor ka man kun ikaw magwali ang iban gani do daw hindi pa gani magwa pa ganing iban eh no kay di na namian magwali okay pero sa time ni Jesus Christ mga kaabyanan ang iban ga oh, siguro di lang ka iban kundi nagakahisa ang mga lideres sa church mga kaapturan at the same time no hindi gid nila madawat ang pagtudlo sa Ginoo no mga kaapturan kay ang Ginoo ya nag-approve ginto man niya man lang propesiya eh no mga kaabyanan so sa rason nga nga dito na siya sa higad sa dagat ukon sa mga dalom mga kakahuyan kabukiran nga dito sa gawali kay wala na siya ginapasulod sa iglesia okay take note mga kaabyanan di ko na nipadaluman maayo pero once nga ikaw gali nagastan sa prinsipyo sang Dios at the same time, ang imong ginawali, amugid ang kamatuuran. O kung isigot ka kamatuuran, siyempre may ara gida, may igo, mga katuran. O kung may term pada, may malapakan gida. Kung kamatuuran ang imo yung hisgutan. Amo nagali ang Biblia na siling, ang kamatuuran among magahilway sa aton. So amuna, hambal ta sa kamatuuran. So buting ganon, nga si Kristo sa dagat nagawali, tungod yung wala na siya simbahan mga katuran. Tisubong sa aton kadlawan karon may mga tao nga wala na sa simbahan no kundi sa balay na lang o kundi diin na lang sila it because kay dili dawaton sa iban nga mga iglesia o kun sa iglesia it because kay ang pagtudlo siling nila dili na daw iya sa sina nga sikta o kun pagtuluan kundi laina daling istorya tawgon na siling nila upshot no mga kauturan. Pero sa kapag kamatuod gali makauturan sa time ni Jesus Christ, kung inyo tulupang doon, siya gali amo ang ginatawag na upshot kung amo man ginaang patihan aton makauturan. Pero sa tuod makabinan, dili si Kristo upshot. Kundi siya ang matuod. No? Based sa Biblia mga kabinan. Kaso ang tawa mo lang ang hindi gusto nga magbaton sa prinsipyo o kung mga pulong sa Ginoo makauturan. Now, padayon kita sa pagbasa. So ano nang ginimo ni Kristo? Siling niya diri, no? Madamo nga mga butang ang iya gintudlo sa ila paagi sa mga paanggid, meaning paanggid, mga parables or sambingay, no? Sa Cebuano. Siling niya, may isa ka mangunguma nga nagsabog sang binhi. Amo na yung siling sa Ginoo, gigamit niya nga parabolo. No? May isa daw ka mangunguma nga nagsabog sang binhi. Kuwatro, sa iya pagsabog, ang iba nagtupa sa higad sang dalan kay amo ni tabo makuturan no sa munong sabog ang iba nga binhi daw nagtupa sa higad sang dalan kag gintuka ini sa mga pispis okay amo ni tabo makuturan then ang iba nagtupa sa mga ukon sa kabatuhan no hapaw lang ang duta sini no subot si nganon dito sa higad sa dalan at the same time dito sa kabatuhan pero may duta man pero jutay lang, hapaw lang. Gani madali nga magtubo ang binhi tungod kay manabaw ang duta. Size, pero nalayong ini sang nainitan sang adlaw. Kagtungod nga jutay lang ang gamot nalaya. So, siyempre, oh, kung atong tanawon ginmoturan literal subong, tanong ka dyan sa may siminto ang dalom, dayon may duta man tuod siya, mabuhi siya, no? Pero kung mag-init, kay tungod kay ang dalom sina, bato, either simento, no, kay jutay lang ang duta, siyempre, mapatay o kung malayong gid ang imo gintanom, kay nga, jutay lang ang duta. So, amo na ginambal sa Ginoo. Now, padayon. Ha? Siling niya dire. Ang iban nga mga binhi, nagtupa, kag nagtubo sa duta, na may mga tunukon, no, nga hilamon. Pero, pagdabong sang mga hilamon, nalumos ang tanom. So, ang iban dito sa mga hilamunan o kung katunukan, mga kaabyanan, nabuhi man tood siya, pero tungod kay damol na guruman ang hilamon,
So ano matabo sa imo tanom, no? Ako sa realidad subong katuran aton gid ni mapamatudan nga tuod gid man eh. No, kay nga man. Kung magtanom ka at the same time pabay-an mo lang ang imo gid tanom, hindi mo pagunahan, hilamunan, at siyempre ang mag ha, mas dasig pa ang hilamon mag magdabong kaysa imo gid tanom. Di ba tuod mga katuran? Oo, sa mga nguma. So iti kay kaagi man ta uma mo. So bal-an ta gina. So, meaning, para mo makaharvest ka sa nagkaigo, sa imong gintanom, dapat imong gidiatinloan. Tidiri mga kabinan, suno sa ginambal sa Ginoo, ang munusabog gakuan lang, no, gasabog lang, no? Okay? So, take note makauturan, ang atong gitunan diri, ang pulong amo ang binhi. So, butsing ganon, gigamit sa Ginoo ang mangunguma, nga nagasabog sang binhi. Now, ato na matulupang dan kung ano ning mga binhi, mga kabyanan. Now, padayon. Versikulo 8. Ang iban pagid nga mga binhi, nagtupa sa maayo nga duta, nagtubo kag nagtamunga. Ang iban madamo gid ang bunga. Ang iban madamo, no? Kag ang iban hustuhan lang. Kamo nga nagapamati, dapat intindihon gid ninyo ining inyo nabatian. Amuning istorya makuturan nga ara sa Biblia sa Mateo 13. Basahon nyo dali yung Biblia, ara na dira no mga kaabyanan. Tigigamit dire ang ginatawag munugsabog mga kaabyanan, mga kauturan. Okay? Now, may gigamit siya dire ang tawag binhi. Take note, ano ang binhi? No? Butsi nga naman ito, ang binhi, amo ang pulong sang Diyos. Okay? Amo nang pulong sang Diyos. So, subong, ginasabog ini mga kauturan. Din ini ginasabog sa bilog nga kalibutan. Okay? Amo ang pulong sang Diyos. Gitawag binhi mga kaabinan. Kung atong tulupang durun dire, may ara apat kaklase nga mga binhi nga gintupaan mga kaabinan. So, amo na siyang aton karon. Talakayon makoturan. No, ano ning nabutang sa higad sang dalan kag kabatuhan, no, kag mga kahilamunan kag subong man sa ginatawag nga maayo nga duta mga kauturan. Now, padayon. Versikologis. Dayo nagpalapit kay Jesus ang iya mga sumulunod kag nagpamangkot. Nga nagahambal ka sa mga tao paagi sa mga paanggid siling sa mga apostoles, no? Butsing ganon, gusto sa mga apostoles nga nabalang maghambal ka nga maintindihan gid insigida sa mga tao mga kauturan, no? Pero ang mga apostoles naman kot nga para bulain mo gigamit nga mga simbolikal ang imo gigamit, no, mga kauturan. 11, nagsabat si Jesus sa ila. Ang mga tinago nga kamauturan parte sa paghari sang Dios ginasugid sa inyo nga maintindihan ninyo, pero sa iban nga wala ginasugid nga maintindihan nila. Magali mga kaabyanan, kun atong tulupang don giri, dapat gali ya kung ikaw sumulunod ni Kristo, makaintindi ka sa mga bagay nga ginamit lang sa Ginoo mga kauturan. May iban daw nga hindi makaintindiban, mga kauturan, mga kaabyanan. Pero may mga tao nga makaintindiban. So buting ganon sa atong kadlawan karon, may mga tao nga magkambal parabula ang mga manugpulamati makaintindiman sang buting ganon sina. It because nga kay ina sila siguro ayhan nakahibalo na sa buting ganon sina, o kung ilang managin eskwilahan, o kung ila man inaginatunan, nga man, kay sila gitawag mga sumulunod sa Ginoo mga kauturan. Pero may araiban, tagong talang sumulunod sila, pero tungod kay wala pa sila nakahibalo, sa ulihi may balaan manila ina mga kabinan. Now, parayin lang kita sa pagbasa. Versikulo 12. Kay ang tao nga nagatuman sang iya nabatian, nga kamaturan, paghatagan pagid, sang pag-insindi. Wow, kanami no? Kag madamo gid ang igadugang sa iya. Pero, silindere,
Pero ang tao nga wala nagatuman sa kamatuoran, bisan yutay nga iya maintindihan, kuhaon pa sa iya, bao makasulubo gali ni mga kautoran. Tulupang doon tayo ni nga kapitulo ka versikulo sa Mateo 13 versikulo 12. Ang nagatuman daw makabianan sa kamatuoran, kamatuoran ha, meaning kamatuoran, mga pagsulundan sa Ginoo mga kaabyanan. Kung tumanon tagali ini mga kautoran, ining kamatuoran na ginhatag sa Ginoo, ano daw tumisa niya? Paghahatagan pagid sang pag-insindi, meaning ang iya paghangop, no? Mga kapturan, magasangkad pa. Kung sa aton padre, kung may ara ka na ihibalo, magadugang pagid ang imo ihibalo. No? Mga kaabyanan, like for example, ang sang unang aton nga nabaluan lang abi sa mga minatawag nga cellphone, sang una abi, kuan pa to mo? Nang kipad-kipad pa to bala? No? Pero tungod kay, no, taugunta na lang nga naga-improve ang ihibalos kalibutan, subong hindi nakipad. Ano na, touchscreen na mga kaobyanan? No? Tidamo na tatang tusluk-tuslukon, di na? No, pero hindi pa kaya ta sa iban nga mga bagong generasyon, mga bata, pagkani subong, kabalo na, sagad-sagad na sila yung mga tusluk-tusluk sa cellphone subong. Pinagtawag na siya, ihibalo mga kaobyanan, nagadugang, pero iyan as kalibutan, no, mga kautoran. Iyan as kalibutan. Ang punto dire nga magadugang ang ila pag-insindi sa espirituhanon mga kaabyanan. Oo, espirituhanon. Kung halimbawa, kung ikaw alagad si Ginoo, kung sumulunod si Ginoo, kung nagtuo ka nga ang Ginoo amo ang manluluwas, munog patawad sa tanan naton nga mga sala. Yes, di ba? So kung imo naging patihan, siyempre nagasimba ka. Pero isa uli ang imo gali nga ginasimba, suno sa history, makautor kay history atong isigutan, di man tatan naghalin. Isala galing atong pagsimba sang una. Pero nagatuo ka nga, ang pulong sang Diyos amugid ang matuod. Sa ulihi kay natukiban ni mo ang ginatawag nga matuod nga inugsimba sang Diyos. Amo manggali ang sabado mga kauturan. Di anong himuon mo kay ikaw sumulunod ni Kristo? Kay ara sa Biblia, kay nagatuo ka nga ang Biblia, amo ang pulong sang Diyos. Di karon kay nabasahan ni mo nga ang inusimba gali nga matuod, amo gali iya ang ikapitong adlaw. Ha? Di kay sumulunod ka, kag naintindihan ni mo, anong butsing ganon? Ha? Imo ina batunon kag imo man ina gina kabuhi mga kautoran. So ara na, no, nagdugang na imo nga pag-insindi. Sa dalayon nga nagsimba ka na sa sinang adlaw, damo kapagid sang mahibaluan. So butsi ganun, magdamo man, magdamo nga magdamo ang ano, ang imo na tun-an makuturan sa pulong sa Ginoo. Ngaman, kahit sinya diri, nagatuman, no, sang iya mga nabatian nga kamatuoran. Di mga kabinan butsi ganun sa siningab eh. Kung kita nagatuman gali sang aton ginatun-an, ginapamatian nga mo ang pulong sa Diyos mga kautoran, ano daw? Magadugang ang aton ihibalo. Praise the Lord. No? Pero ang sabo dire, kung kita dili magatuman sa kamatuoran, bisan ang gamay nga ara sa imo, ano daw suro sa Biblia? Pulong sa Diyos, kuhaon pagali na makuturan, amo nang dako nga makasulubo sa aton. Kung hindi kita magtuman sang iya nga ginatudlo. But sing ganon, sini nga kagabion makauturan, aton tumanon ang iya nga mga pagtudlo. Now, versikulo 13. Gani naghambal ako sa ila paagi sa mga paanggid, tungod kay nagatulok sila, pero hindi makakita. Uy, pwede ba ni makauturan? Ato na ipadaloy yun basa. Kag nagapamati sila, pero hindi makainsindi. May ara galit na makabianan? Ha? 14. Gani ginatuman, silindre gani, natuman sa ila ang ginsiling sang Diyos pagi kay propetang Isaiah, no? Isaias, sige lang kamo pamati pero hindi kamo makaintindi, sige lang kamo tulok pero hindi kamo makakita. Ato na ni diskusan ang 13-14 mga kauturan. Pwede ba ni? Silindre gani, naghahambal ako sa ila pagi sa mga
panggid tungod kay nagatulog sila pero hindi makakita. Buting ganun, may mata ka, no, nagasigaw ko nagatanaw ang aton mata sa mga nagawali o kung naghambal abi, no, makauturon. Pero wala daw naton sila makita. Pwede ba lain na mga kabyanan? Ha? Pwede ba lain na? No? Kag nagapamati sila pero hindi makainsindi. Na makauturon, ato na lang ni, bilugon mga kabyanan. Nga hindi makainsindi ang tao. Nga di siya gusto makabati. Nga makabati mantani siya. Mga kauturan. Makakita, yes. Makabati, yes. Makainsindi. No? Pero nga hindi sila, ha? Gusto makauturan. No? Sige diri, pero hindi kamu makainsindi, sige lang kamu tulog, pero hindi kamu makakita. Nga aman mga kabinan. Ano ayan ang rason? Okay? 15. Tungod kay matig-a ang tagipusoon sa sini nga mga tao. Among nigaling rason mga kabinan? Gintakpa nila ang ila mga dalunggan, kaginpiyong nila ang ila mga mata, kay basi makakita sila, kag makabati, kag makainsindi, kag magabalik sa akon, kag ayuhon ko sila. Ano galing rason mga kauturan? Grabing Ginoo, no? Siya naging mismo nagkari, nagawali, no? Agod nga tuan sa tao. Pero ang tao, hindi magpamati, hindi gusto nga magtanaw kay Kristo, hindi gusto nga magtuma sa gitudlo ni Kristo, nga mga kabyanan. Ha? Kaya sunod diri, siling sa Ginoo, base sila, ha, makabati, kag makainsindi, kag magbalik sa kay Kristo. Ukon, base, hadlok sila, na ayuhon mga kabyanan. Buting ganun mga kauturan, isa lang kabutang ang pinakabugat diri. Nga di sila gusto magtanaw man pero dili ka kita. Mga ito ginbasa na ito sa 13-14 mga kabyanan. Kay hadlok sila nga mapalapit sa Ginoo. Hadlok sila nga musunod kay Kristo mga kabyanan. No? Mga kauturan, mga pinalangga kong mga kabyanan, sa aton kadlawan karon, kun imo tan-aon, wala gid sang kalainan, amo-amo gihapon mga kaabyanan, mga kauturan. Dili man tanan, pero mostly, amo-amo gid ang nagkalatabo sang time ni Jesus Christ. Okay? Damo mga tao, nagatan-aw, nagapamati, pero dili sila kainsindi sang pulong sang Dios. Why? It because unagid sa tanan, ining pride mga kaabyanan. Ining pride gayari sa aton nga tagipusoon mga pinilangga kong mga kauturan. Nga tani kung sa iban pa nga mga hinambalan, tani maluwas na sila. No? Tani kita tanan magkalaluwas na. Tani kita tanan magkalaayuhan na mga kauturan. Pero nga nagapabilin tang nangin amusin eh. Nga nagpabilin tang wala pa kita nakapalangit mga kauturan. It because nga kay dili tagusto mupalapit dira sa Ginoo. Dili ta gusto nga kayuon kita sa Ginoo sa aton balatian physical o kun espiritual. Mga kabayan, it because of pride. No? Kung sa iban pa,

una pang time nga may mga tao gusto nga mag-alagad sa Ginoo, gusto nga magpalangit sila mga kauturan, pero nakita sa Ginoo nga dili sila gusto, ayuhon mga kaabyanan. Oh, suno sa Biblia sa atong ginabasa, ini sa gusto ayuhon, no mga kauturan. Ti kun ako pamangkuton, gusto ko maayo, gusto ko nga mag-alagad sa Ginoo nga malipayon, gusto ko nga pagbalik sa Ginoo maangkon ko ang yasaad kabuhi nga wala sing katapusan. Lamang kung tumanon ta ang kamatuoran na ginhatag sa Ginoo. Tisubong makabinan, anong kamatuoran? Amo ang the Ten Commandments. Ang napulo kasugo, amo ni siya ang sulundan nga gibilin sa Ginoo sa sining kalibutan, agod nga tumanon sang mga tao, mga kaabyanan. Oh? Kung imo inigintuman, o kung afkon iniginatuman, ginahimo, malipay ang Ginoo makatuon. Meaning, magkaayuhan kita, mga kaabyanan. Lord, have mercy on us. Oh? Yes. Kung aton tumanon ang kasuguan sa Ginoo, malipay gid unas tanan ang Ginoo. Amo ng Revelation 14, verse 7. Fear God and give glory to Him. Nga man, kay nag-aabot na ang paghukom. Tisubong grabe na ang nagkalatabo sa kalibutan. Mga kabinan, gusto sa Ginoo nga ayuhon kita niya. Okay? Now, padayon sa pagbasa. Versikulo 16. Pero, bulahan kamo nga nagasunod sa akon, kay nakakita kamo kag nakabati. Ha? Follow Jesus Christ. Nagasunod. Ha? Sa kay Kristo, mga kabinan. Tikon ikaw karon nagasunod sa akon na nasiling, kung imo ginasunod ang sugo sa Ginoo, meaning ara ka sa Ginoo makauturan. 17. Sa pagkamatuod madamo nga mga propeta kag matarong nga mga tao sang sa una ang naghandom nga makakita kag makabati sang inyo nakita kag nabatian subong, pero wala matabo ini sa ila chimpo. Imagine mga kauturan, sa time ni Jesus Christ, damo na mga propeta ang nag-agi. Ha? Sila ni Abraham, sila ni Jacob, na Isaac, sila ni Moses. Sino pa itong mga propeta ginpanggamit mga kauturan? Gusto sila nga makakita mismo sa kay Kristo, pero wala sila kakita mga kauturan. Pero sa time sang nagpakatao si Kristo mga kabinan, siya mismo, ha, mga kauturan, nangin kaupod sa mga tao. The problem, mga kauturan, kay ang mga tao, dili mutuo kay Kristo. Imagine, mga kaabinan. Mga kauturan, sa aton kadlawan karon, yes, di natuod naton makita si Kristo. Kaya ito nasasubong sa most holy place. Pero, ang pulong sa Diyos, ginbilin sa aton karon, mga kaabinan. Gani, mga kauturan, kung ikaw kag ako, nagahandom nga makakita kay Kristo makauturan sa palaboton, ano lang aton buhaton makabinan is pag-obey sang mga sugo sa Ginoo. Yes, sugo sa Ginoo. Ang mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton subong, kinahanglan aton ina tumanon. Once nga aton na ini na ano, nabatian mga kauturan kag mga kaabyanan. Kaya kung hindi kita gusto makabati o kung magsunod kay Kristo, meaning, sa ako na siling gagina, ang pride, amo ang naga, patigbabaw sa aton, tagipusoon, mga kabinan. Now, versikulo 18, ginsaysay ni Jesus ang kahulugan sang paanggid. Siling din sa versikulo 18, gani pamatiin ninyo kagtun-i kung ano ang kahulugan sang panggid parte sa munog sabog. Ang nasiling sa Ginoo. Ano daw? Pamati-i, no? Kagtun-i. So, buting ganon, duha lang. Aton dapat himuon diri makabyanan. Matian aton maayo, kag aton tun-an maayo. No? Kung di ta mamati, so paano natin ma-insindihan inising sibo? So, dapat insindihon gid o ang mga bagay-bagay mga kaabyanan. At the same time, atuntunan kung ano ang meaning sa sining nga mga paanggid mga kauturan. Tama ka na si Tulas ba? Sige. Now, verse

0: 19, Sendere. Ang higad sang dalan nga gintup-an sang binhi amo ang mga tao nga nagapamati sang pulong parte sa pag gingharian sang Dios. Ano daw galing makutun na itong mga binhi nga nagtupa dito sa higad sang dalan? Ini gali nagarepresentar sa mga tao, mga kalturan, nga nagapamati sang pulong sang Dios. Now, padayon, pero wala sila makainsindi kag kainsindi nag-abot sa nag-abot si Satanas kag ginagaw ang pulong sa ila tagipusoon. Take note mang katuran sining gabi. I hope na dili kita amo ang na gintamaan sini. No? Ang sa igadalan gali makauturan sa mga tao gali ni makauturan nga nagapamati pero wala nila maintindihan ang ila ginapamatian. Mamati lang pero wala nila ginatagaan bala anong term sini? Wala ginatagaan sing dalom nga ihibalo. No? Dalom nga pag-intindi o kung ano pagidang mga ibang nga term nila, no? Na kumbaga gitagaan bala sang dako nga prioridad kung ano ang butsing ganun sinang ginatudlo mga kauturan sa aton. Now, kay di aton gali intindihon ang himuon gali ni Satanas, siling dire, nag-abot si Satanas kag ginagaw ang pulong sa ila tagipusoon. Butsing ganun mga kauturan, bisan ba gali kita nagapamati, pero wala natong ginatagaan sing dako nga paghangop o kung pag-intindi mga kabinan, ang himuon gali ni Satanas, iya na dulaon sa imo yang pangunahuna kag sa imo tagipuson. Meaning malipatan lang nimo dayon ang imo nabatian nga mga pulong sa Ginoo mga kaabyanan. Amo nagali mga kauturan. Okay? So ara na ang una nga meaning sang binhi nga nagtupa sa dalan. Ang uwak gali o kung ang pispis nga nagtuka dito mga kauturan, amo gali ni si Satanas. Mga kauturan. No? Ang kabatuhan amo ang mga tao nga nagapamati sang pulong sang Dios. Pero tungod kay wala nila giintindi, ano ang nahimo, anong natabo, ginkuha ina ni Satanas para dili na magtubo sa imo tagipusoon kag sa akong tagipusoon. Mga kaabyanan, sining gabi, itong oras din na mag-igo. I hope mga kauturan, every Friday, no, every Saturday night kag Sunday night dapat ang pulong na aton mabatian aton insindihon para hindi ini madula mga kabinan. Meaning imo ini pangitaon, imo ini idiron maayo sing sibo gani makauturan. PM lang kamo, search nyo ang Hedren Soliano mga kauturan. Pwede kamo kapamangkot, ha? Pwede kita ka video call. Pwede kita ka one-on-one study mga kauturan para maintindihan natin sing sibo ang pulong sang Dios. Oo mga kabyanan, kaya kung isa di mga natunan makuha eh ang aton ginatunan, then may mga question marks sa atong pangunauna mga pamangkot. So normal na mga kauturan, pero kung luyag ni mo para may baluan, maklaruhan ka, maatagan ka, pwede ka gin magtalo ang pamangkot. So muna mga kauturan, mintras hindi pauli ang tanan. Kaya kung hindi tagali ini pag-insindi yun, anong matabo? Uy, kwao ni Satanas, inang imo na tunan. So balik ka lang yapon sa uno. Wala ka gatubo, mga kaabyanan. Wala kita nag-improve sa aton niya nga kabuhi. Nga man, wala man aton gininsindi maayong aton nabatian. Gani makatuloy na tauras. Pasalamat ta sa Ginoo nga nakatuon kita sinipulong niya, no, sa paagi sa mga paanggid. No, kag-ayop nga nakakuha kita sang leksyon mga kaabyanan. Gani unas tanan aton pasalamatan ang Dios sini nga gabi subong man aton nga CEO Dr. Remilito Oy. Kag subong man sa aton nga station manager Sir Josel Banyes, kag subong man si Sir Jandre Bertis, no, ang aton nga radio technician sa sini nga gabi. Way na ta oras magapamati danay magapangamoy danay kita mga kaabyanan. May nga balaan nga rakas kita sa mga langit. Salamat gid sa sini nga kagabion nga sa din imo kami ginupdan sa pagtuon sa imo mga pulong. Salamat sa mga paanggit nga imo ginhatag sa amin. Luyag nimo nga kami magaintindi sa imo mga pulong nga imo gina hatag sa amon. Agud nga sa din amon ini maikabuhi samtang kami nagahulat sa ikaduhan imo nga pagkari pagi sa imo bugtong anak nga si Jesu Kristo dira sa kawaan. Kaya ni ikaw magabless, tanan imo mga kanakan nga nagpamati subong sa ila mga radio kung naka-live through Facebook. Ikaw gyud magaproteksyon sa ila subong man kung mayarat nagabalatian, ayuha man sila sa ila mga balatian, physical, spiritual. Ang nakulangan, financial, ikaw man magaprovide sa ila. Kagsubong man among idala sa pagpangamuyo, ang amon nga CEO, Dr. Rimilito, yung po siya pinilangga nga panimalay, ang mayong panglawas, protection siya po nila maangkon, mga blessing, na sige po damo pa nga mga tao ang mabuligan, subong man ang imugulaton sa pagwaragwag sa ang kamatuuran sa kahanginan. Ang amon station manager, si Josel, po siya panimalay, mayong panglawas, protection siya po nila maangkon, kagsubong man mga pagpakamayo. Ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw man magaproteksyon sa ila, kagsubong man maghatagdog ang kaalam sa ilang mga buluhaton. Kasi sining gabi sa kami sa pagproteksyon sa among pagpalahulay sa among katulugon, na buwas sa kagahon, makabugtaw kami nga malipayod, nga makasubli na mandira sa imo. Ang tanan imong makanakan nga nagabantay, sining adlaw imo pahuway, ikaw magaproteksyon sa ila, kagbuwas makahimo kami sa pagsimba, sa imo langit nun ang ngalan sa Espiritu kagkamatuuran. Salamat sa pasabat nimo sa among pagpangamuyo, sa ngalanig ni Jesus, ang personal na manuluwas. Amen. Ang inyong kubos na lagad, Brother Hedrin Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you tomorrow.
1: Mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala ko mayo may nabalaan.
1: Good, mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
3: Exciting!
4: Mga katupa, exciting!

panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling.
Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. X. X. F. M. X.